0: ara na gani katropang Alex, anong masami nilang mulunohonaw? Kung sa tropang Bia pa, eh, wala kita da. That's the problem, ladies and gentlemen. Ha? Now we know the problem. Ang problema, hindi lang sa Ileco, kag hindi kaya sang Ileco, hindi kaya sang Mor, hindi kaya sang Gimelco, sang Anteco, hindi kaya sang Kapelco, kag Akelco. Amo ni mga nag-operate dari sa aton nga mga power distribution utilities, hindi nila kaya. Kaya nga, gustuhon Manila nga pasigahon ang tanan. Ha? Nga dapat pasigahon nga balay, nga may supply sang kuryente, hindi kaya kay kulang ang supply. Ang pamangkot, do we have enough supply nga gina-generate, gina-producer, may ara kita kuhaan. Ang pamangkot nga, hindi tak makuha dito. Hay, hindi kaya sang carrying capacity sang submarine cable sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Now we know the problem. What shall we do when we all go out? Anong imuon ta subong? Ano nga pagduso ang ginahimo karon sa ato sa ring mga government leaders and government officials? Ha? Asta sano kita mag-antos sini? Asta sano kita, ha? Nga mag-amo-amo lang sini pirmi, wa improvement pangabuita mag-amo na. Ang resulta si Rekat Tropang Alex, mamahal ang ice buko kag ice kindi. Kaya ang ice kindi mo laban-laban sini, mabaraghal ang ice niya. Kaya nga, hindi duridritsong pag-cold. Mamahal ice cream. Ah, kung sabagay, ito daw ay man kita nag-crave sa ice cream niya kag ice kindi, kag ice buko, no? Velvet, abe, daw ay man kita nag-crave din siya na, no? Ambot lang kay Katropang Ira, Katropang Bea. Kamo nag-crave man kamo, nag-pangita gig kamo yung kunwaaya karon sang ice cream, velvet, ice buko, kag ice kindi, daw mapatay kagid lang, hambal nga, daw, hindi kompleto, adlaw ko yung suyop niya sa agugo. So, we have already dissected kung anong problema. Di makaya ni isang isa ka panimalay? Makaya ni sa pamilya ni Katropang Alex lang? Hindi. Makaya ni sa pamilya na Montanan dari sa XFM? Hindi. Makaya ni sa mga taga-syudad sa Iloilo lang? Hindi. Nagakinahanglan ni sa collective actions. Sino dapat mag-akto? Ang aton mga halangdon nga marepresentante sa gobyerno. Ang aton sini nga mga public officials. And that includes ang mga pudiruso bla, halin sa aton presidente, vice-presidente, senador, mga secretaries and cabinet officials, pakadto sa mga kongresista, pakadto sa gobernador, pakadto sa mga mayors, pakadto sa mga vice mayors, sanggunang ng bayan members, board members. Sino nagduso? Agud to nga i-address in the soonest possible time. Collectively, inang sa ila bala kapasidad ka tropa Alex sa local sanggunian, makaduso man nang sang isa ka resolusyon nga magasiling we are calling the attention of NGCP, Ileco, more to address these problems the soonest possible time and to educate our people for us to know where lies the problem. This resolution is to be furnished to all sanggunian bayans across the Philippines for support, calling our congressmen, calling our senators, calling our vice president, calling our president to address this problem the soonest possible time because this is very detrimental to the business operations and the government as a whole in our locality. Sino nagduso sina Katropang Alex? Ina makaya sa local sanggunian, pati sanggunian barangay kaya nila na. Sanggunang bayan kaya nila na may naghulag. Ha? May nag-akto. Where are you times like this? May nakuntani sa una sang gamay pa ko, batian ko. Times like this, you need juicy fruit gum. Times like this, you need Santon Gold Coffee Mix. Sa maulan nun nga panahon, malamig ka kagahon, malamig ka kagabihon, malamig siningadlaw. Kinanglan mo kape. Kung gasulab, sulok-sulok mo, hindi pag-untati pangapi, isli ng kape mo, Santon Gold Coffee Mix, may collagen, kaglutathione, panaya. Diba? So that's why, ladies and gentlemen, we have a mitigating move para maibsan ang kalamig sa sulok-sulok ta, mangapi kita, Santon Gold Coffee Mix. At pamangkot sa gobyerno, at pamangkot sa aton government leaders, government officials, may problema kita. Here's our problem. Kulang supply sa kuryente, may ara sang sobrang supply sa kuryente para ma-mitigate ang mga areas affected sa rotational brownouts. Ha? Apamangkot sini sa NGCP, masagobo to hindi. Mambalang NGCP, gati ko, nataludtod ko, hindi kaya sa amon sini sa barin cable. Oh, apamangkot sa gobyerno, what's the solution? What's best for us? Anong mayo para sa aton? Anong pwede tamahimo? Ano ang poder kag ano ang diretso kag anong pwede nga maaksyon sang gobyerno agud to masolusyonan ini galing kay tidaway ti managatika ba nila subong kay ang ila sini iya nga gina after ang mga elected public officials ta re-election nga budlay ni ba si magkontra siling niya kita bala pagkatapos ha dako nga kompanya ni siling niya kag hambalon nila bala kag kampanyahan kita nga ininyo pagbutuhan na siling niya kontra na. De Black and Tropa Alex, that's reality na politicized ang ato sini problema kag solution to the problem. You see? That's the problem right now, the way we look at it. Unless otherwise, you have sa inyo sini nga paminsaran sang problema. Diyan pa bing problema sa mga nakaintindi sa problema right now. People from NGCP, people from MOR, people from ELECO, from GEMELCO, from ANTECO, from AKELCO, from CAPELCO. Anong problema? Where lies the problem? People from the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Nambal ang kalabanan, sini nga rason, mabatihan ta. Siya tikun hindi magsiga, siya per di man kami, kaya gasukot kami, ya per kilowatt hour, konsumo. You know, ladies and gentlemen, may ara sang kontrata, basi ay kita kinchende, balam hambal nga, tituod, no? Hindi magali kasukot sila niya mga power distribution utilities kagang grid ang NGCP kun way gid tayo sa kuryente may ara sa ginatawag kita nga bulk supplier ang bulk supplier ta ginabakal ta na tingob tikwaron kun hindi kaya iya sang NGCP magtayon sa kuryente bayaran niya tingob sa power distribution utility nagbakal ikaw 100 megawatts kontrata mo na, for example, ha? Nagbakal kag may balaklon, kakaroon hindi kaya sang NGCP, karon nga ipatayon sa imong 100 megawatts. Let's say si MOR nagbakal dito karon or si ELECO, nagbakal karon dito sa Mindanao. May power plant dito sa Mindanao, ginbaklan sila katropang Alex. Ang power plant yung ginbaklan nila to, mambal, okay, supply me 10 megawatts of power. 10 si MOR, butang mo, ELECO 1, 2, 3, bitag 333 na lang, megawatts. Karon ka hindi kaya patabukod diri sa panay karon sa NGCP. May supply. Sinong problema? Power distribution utility? Si MOR kag si ELECO? No. Ang problema si NGCP. Nagbakal karon si MOR kag si ELECO dito karon sa Luzon. Ha? Nagbakal kami tayo extra dito. Okay. Kami na bakal, ha? Oh, kamo na subla Luzon, kami na bakal. So mabakal si ELECO kag si MOR. Mambal sa NGCP. NGCP, we have a contract with the power producer in Luzon. Patabukon ta ang 10 megawatts namon nga binakal dito iya sa Luzon. Hambal sa NGCP. Sole ha, kami na ini na kaya patabok inyo na supply na kuryente. Ha? Supply na sa amon capacity sa submarine cable. Ha? Di mano ikaw? Matintinbi ka si MOR? Matintinbi ka si ELECO? And we need government intervention. Tiga kalipay ang aton mga government leaders ini. Nga may rotational brownout, pirmi. Kahapon, ara kita sa 3rd District, Katropang Alex. Lumibot kita hasta kagabi sa 3rd District. Ha? Hindi ko yan magpadalagan, congressman, ha? Naglibot lang ko, may gingkantuan lang ko. Nagkanto kita sa Pilakabanwa sa 3rd District, tatlok banwa. Kinantuan naton kagabi sa 3rd District. Brownout ka tropang Alex around 6 o'clock. Ha? Na duha ka oras, amo nang kalabanan 2 to 3 hours of rotational brownout. Pag abot ta diri sa Iloilo, yun di kakakya brownout pag diri sa Haro. Ha? Tikon ikaw sini usual mo sini expression anong hambal mo? Latibay. Dibla? So pamangkot sini, di nang problema. We have already dissected the problem. And we need ang ato sini mga government leaders para man bala nga makasiling kita pag-abot sa December nga we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May Merry Christmas man kita kag Happy New Year. Can we end this problem? Can you do something about this problem? our congressmen, our senators, our governors, our mayors, our vice mayors, our councilors, our sanggunang bayan members, our barangay officials. Can we do something about this? To represent your respective people so that ang tao sa gobyerno, sa pinakamataas, tos babaw, makahambal sila, gapurugi, ot doon ta na to mga Ilunggo, dako doon problema nila dito, we will address this. Ha? Kaya ini sa congressional level? Kaya ini sa ato sa mga senador? Or hindi kaya? Kaya sa presidente ni? Kayang-kaya kun hungdon. Kayang-kaya kun tutukan ang pamangkot sini. Natutukan? That's a question, ha? Ladies and gentlemen, nga pamangkot tahalin sang una hasta subong. We have a lingering problem. Dugay na iniya nga sahi sang kangrina nga naga sang problema nga nagaigo sa aton. Why is it nga wala gihapon improvement up to now? Ha? That's why sa negosyo, kadto kita sa negosyo. Sa negosyo mambal ang taga power distribution utilities, taga National Grid Corporation of the Philippines and power producers, pierde man kami dira sa kun brownout. You know, there's always a margin of tawag dato sa ni error kon sa survey. Kon sa mga negosyo pa, kon hindi ka man ang gintama, gid kadalok, ha? Nang bahong-bahong kagdalok-dalok ka na gidya. You know, why sa may nagkakapierde dari katropang Alex? Why? Paris ni mag-brownout. Mag-brownout kita, adlaw-adlaw, kaka-brownoutan, kita tag-tatlo ka oras sa kada area. Waay dira sang charges how? Katropang Alex? You know, ang mga power distribution utilities, they are allowed up to 10% recovery rate sa nagakadula ng supply sa kuryente. In short, sa kada ginatayo nila ang kuryente, ang mga losses dira either ginkawat, and so on and so forth, they are allowed to charge up to 10%. Tingin ko na inabayaran mo, Katropang Alex, 1,000 kada bulan, they are allowed to charge you up to 100 pesos. Nga recovery rate nila sa losses, may pierde ang mga power distribution utilities, may pierde ang mga power producers, may pierding in GCP, allows. That's it, ladies and gentlemen. How simple ang inatawag ng negosyo. Ambang ako, hindi ka man gintama ka bahang-bahang, hindi ka man gintama ka dalok-dalok, nagagamay lang negosyo, ang nagagamay lang ganan sa mga katropa Alex, ladies and gentlemen, pero hindi kang puto, nebla, hindi kang pierde. Basta kayuhon mo lang bisan pa panong servisyo. Diba? Hindi puto, hindi pierde. Ha? Ano lang ang power distribution utility? Ang napierde. Nga ginmanage it maya daw. Allows kalabanan sa mga nagkakaputo, nagkapierde kung may aragin man. Power distribution utilities, for example, power generators because of anomalia. Ginkawat sang konsinong opisyal sang kumpanya, ang pundo. Diba? Oh, ginpabayan karon because they want to end their business after all. Ibaligya and so on and so forth. So these are the things nga kung kaysa daw ginatak. Anak man kita sagi kamuno sini. Kaya mga ginamunuhan ta sini. But daw ay Manila sa bungog, no? That's why make every elections a very sacred sini nga sahi sang event sa ato sini nga kabuhi. Pili kita sa mga leaders ang hindi lang mayad magpikpik, kag hindi lang mayad magistorya, kundi may ara sang panindugan sa mga issues katulad sini. Amo nang kinanglan ato ni. Hindi lang hambal nga baho sila niya si tatay mo to, pariente ko to mo. Ha? Pagkatapos mahambal blaka tropang Alex nga, baho sila niya, oo, nintindihan tagid ka mo. Nintindihan man gani, pero anong solutions problema? Alas 8:16 sa ato sila nga pagparagad. Ini nga mga problema sa nasiling na naton. Ginpagwapo lang ni isang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ang MLD. Baho? Daw million liters per day ba? Milliliters per day. MLD means manual load dropping. Ginpagwapo lang nila. Regardless, if your agapito, ang pangalan, himuon mo nga ano ganina, aga, morning 7, regardless, kung ang imong ngalan, Carlos, himuon mo Charlie, na gwapo. Ang imo pangalan, si Juan himuon mo St. John, regardless. Ladies and gentlemen, this MLD yung natawag, manual load wrapping, is synonymous and equal to rotational brownout. Paano gina-implement ang rotational brownout? Ang demand sa Iloilo City at any given time, butamo abi, 100 megawatts. Demand ha? Karon ang masupply lang ni NGCP, halin sa mga sources, pati ang sources iya, direkta sang more diri sa aton misi syudad ha, is total to 70 kilowatt hour, megawatts. Ha? 70 megawatts. Short kita sang 30 megawatts. Ang imuon, ma-rotational brownout. Kundi may mga ginatawag kita feeder. Ang kada feeder may load ina. Ang feeder 1 sang haro, for example, may load nga 5 megawatts. Ang feeder 2 may 10 megawatts. Ang feeder 3 may 3 megawatts. Ha? Alapas feeder 1 abi may 5 megawatts and so on and so forth. So piliun ina, makalabot sa 30 megawatts. Kundiin nga feeder, ang patyon, waay anay supply, i-cut off from the line, amo na ma-brown out for 2 to 3 hours. Karon kung maglawig ini, mangita naman to sa kundiin pag itong lugar nga way kagi ka-brown out, equivalent ang feeders, tanan to 30 megawatts, kakulang. So i-brown out naman karon ng Mega World, i-brown out naman ng Manduriaw, portion sa Mulo, 30 megawatts. Ha? So dito naman, after 2 hours, siga naman si Haro kag si Lapas, ma-brown out naman si Manduriaw kag si Mulo. For 2 to 3 hours. Why pagid? Mabalikan ang supply, 70 megawatts, gapon ng 100 megawatts ang supply nga available. Brown out to naman ang city proper. Likawan nang ang hospital. As much as possible, hospital gid. Kung pwede pala malikawan na, nga mapasigi niyang pagtayon sang kuryente da. Kaya may mga connections ina. So another 30 megawatts, Biloga City proper. Kag portion bagid nabilin sa Mulo, equivalent to 30 megawatts, sila naman to ma-brown out. Siga naman sila pas kagaro, siga naman si Manduriaw, kag portion naman sa Mulo. So amo ina, kung paano ginaparti-parti, kag ginapalibot ang inatawag nga rotational brown out, ginatawag sang NGCP sa bago nga pangalan, halin kay Carlos, nahimo nga Charlie, manual load dropping tawag nila, waay kinalain nina sa ginatawag tanga rotational brownout. Amo ina ang mga nagakinabo. Amo man ina sa Eleco. Third district may siyam kabanwa. Mambalbi ang kada banwa ang demand abi 30 megawatts katropang Alex sa siyam kabanwa. May mga tag 3 megawatts abi kada banwa nga demand. Mambala okay. Short kita ha. Ang supply naton di is only 7 megawatts. Or 21 megawatts. So ang 21 megawatts na katropang Alex, may maribit kada nga duwak banwa. Mahambal na karon ang Iliko sa 3rd district. Sila niya brown out on tanay, sila niyang badyangan to, sila niya kagang haniway ho. Equivalent to 21.9 megawatts na sila niya. Ti brown out, duwak ka oras ang badyangan kag haniway. Why pagin magsiga? After 2 hours, why pagin magsiga? So niya brown out on tanman, equivalent to siya 9 megawatts. So si Kalinog sila niya kag si Bingawan. Brown out naman. Nada 2 oras, siga naman sa niway kasi badyangan. Why pagin magsiga after 4 hours? Niya brown out on tanay si Minas niya kag si Pututan. Siga naman dito si Kalinog kag si Bingawan. Why pagin magsiga? Niya brown out on tanay si Kabatuan kag si Maasin. Why pagin magsiga? Siya brown out on tanaman sila niya. Si Minas niya kag si Lambunaw. And so on and so forth, and that will become a cycle. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang problema, kung paano naton patabukon diri sa Panay, sa Iloilo to be particular, ang supply sang kuryente nga sobra, halin dito sa Luzon. Kaya may problema kita sa supply sang kuryente sa Mindanao. Thank you, but no thanks, National Grid Corporation of the Philippines. Alas 8:22, sa ito sa ninyo pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Good morning, gid kay Ma'am Lourdes Tixon Gayo. So thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, and also sa kay JLC Caro. Sa kay Ma'am Idna Puray, may alapagpangapida with Mr. Jigo Puray. Sa kay Alan Ilanggos, good morning, gid. Thank you for listening. Sila, good morning lang kay Mr. Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien, sa Freedom Highway, Alimudyan, from Ma'am Idna Puray. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. And saying good morning kay Ma'am Aloha, sila nga kay Ma'am Kizuna Ramen. Thank you for listening. Kag kay Ma'am Aloha Buhay Call, so good morning. Kag ginatamyo lang si Ma'am Eunice Gumban, kag si Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, kag kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, how are you, Ma'am? Good morning. Sa kay Glory Joy Yap, good morning, Gid. Sa kay Pastor Sendo Lolendo Mihi, Sang Baptist Student Center, La Paz. Sa kay Pastor Balls, niya, good morning, Sir Josil. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day in 2 Peter chapter 1, verse 3. Nga nagasiling, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center La Paz. Good morning, Ida, sa mga taga, Baptist Student Center La Paz. Sinasharing this verse of the day from 1 Peter chapter 1, verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. God bless everyone. Sa kay paterno si Tar Paklibar the third, good morning. Gid kag sa pamilya sa Nyunten Paklibar family dara sa Ligiri Uton. Hamba ni Ma'am Lucille Capio, only in the Philippines may rotational brownout. Diri gani sa Hong Kong nga iping-iping building kag tagas building, wala man ga short supply kuryente. Man puro buayang nakapungko da. Ma'am Lucille, ha? Siya nangyari ay? Man, ha? Puro buaya nakapungko da. Sabat ko si Ima mo na yun. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:24 in the morning. Ay, bago lang ginagtupa naman ng taliti, oh. Pero naguntat man da yun. Ha? Doon nipis na lang ginagadabo-dabong nabilin. Amoning panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagaguom naman ang ato siring kalangitan. Mabalik kami sa dugang siring balita kag informasyon sa ato siring pagparagad. Mainom kami anay ni Katropa Alex sa Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix bala. Pili lang kamo da. Mahambal kamo nga ti. Kun si Cap Boots pa. Siling niya why man kon hadlok siya magka diabetes pero mayo gid siya kun why ka diabetes. Premium D3 Coffee Mix bala tilawi bala Cap Boots bala. Yang iban mahambal nga siling niya kun bala. Lain na matiyag ko, babae. Siya nga, inabot-abot ako sila nga sang inatawag nila menopausal symptoms bala, syndrome. Santon Plus Coffee Mix. Kaya may isoflavon ina para mabalansi ang mga hormonal imbalances. Para nga mapaganhagan ang imo sila nga discomfort nga mabatsyagan. Sa mga kabataan namin ini, kaya may lecithin ini mo nag-activate sa brain function bala, ang Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine mo, why niya coffee beans? Malunggay powder, ha? Mangosteen powder kag soya powder ni ang unod ya. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa A Young Building Yulo Street Iloilo City proper atubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon ara si Dr. Empinado with Ma'am Chinan and Ma'am Isen kadto lang madra bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa kay katropang Rodolfo de Lapos Jr. kag sa mga katropa patrollers ta kamusta nga to sila nga biyahe. Maayo gawang biyahe, guro subong ay, no? Balik na mga estudyante mo. Kahapon, holiday, abi, National Heroes Day. Today, balik naman sa eskulahan mga estudyante mo. Grabe naman, traffic galing. Yeah, good morning mga tropa. Katropang Jose lang, ulan wala, gauntat, gulpi naman nagulan. Amo gani, ha? Halong gisa pagmaneho, basta gani, basa. Kuno, delikado na katropa Rodolfo, madanlog na. Kamusta ang break ta? Kay basi ko na hindi mapunggan la. Kung sa gadahog bla, mayo pa ganin ako nung gabukbuk ang ulan kay makuha ang dangog bala sa dalan. Pero nang tulotalite lang, magprino ka kung sa gadahog, prino mo kag. Sa kay Migota Dennis Uyaban, good morning Dennis. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon. Oras ta, alas 8:27.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa bangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minch, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to help.
1: XFM.
9: lungkod at madaling dapuan ng sakit. Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosuthin.

Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo ng Itali Foods Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:43. Padayon kita sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. O kahapon na po naan kita sa mga events, no? May patay nga mga nagkalasapuan or may nagkinabo. May ara nga gingapo sa puno sang duldul sa may Kalaparan Arivalo, sa Zone 10. Ang suspected to daw agi, amo nang hambal ni ni kagawad kahapon sa may interview tay, kagawad Sulweta. Sang kalumpang kiti malapit sa boundary sang kalumpang kagalaparan na binatabo mo nasapuan pa nasapuan buhi pa gaungot sa nawalaya guya ang kutsilyo nga bali ng pakaw ang iabla uluyatan pagkatapos ginagaid sa puno sang duldul ang suspect iyang ka eyeball ha iya ka textmate may update kita dari karon sa ato sining pagparagad. Ang isa pagid, may nasapuan nga patay man sa may Zaraga, 15 anyos. Mao naga ano man, remedyo general man ang bata kung tani, makabulig-bulig sa pamilya bala. Nag-obras poultry, dara sa barangay Balod Liluan, Zaraga. Ang Balod Liluan, gali, ari dari sa may kilid, gibla ka banwa ka mag-agila po sa Coastal Road. Agyan mo na damo, may pakalapos ka sa talaugis sa Balod Liluan, ha? So, gaubra sa poultry, yung bata, 15 anyos, para nga maka-income, magluwas nga ginagasto sa pag-eskwilaya, makabulig pa sa ginikanan niya. Nag-pulo-priming sila, upod sa grupo, pagkatapos pagpauli, naglisensya sa mapauli, ay pagkaaga na sa puwanta na patay, gahayang tana, ang ulo ya, ara sa puno sa kawis sa may bulubakilid, magambal kita bulubakilid, bulubukluron, ara sa babaw ang ulo. Yan doon naghihigda lang gitbala siya. Why sa nakitaan siya nga mga notable labi nga patal nga pila sa lawas. Magluwas lang sa iya siya nga kuko nga isa. Dogin huslo bla. Ha? Dogin huslo. So, may bagras man ara sa iya siya nga lawas. Pero hindi bala notable nga posibleng makapatay gid sa iya. Nang pamangkot siya ni kaya ang pamilya ka panawagan justisya pagpatik pamilya ginpatay mo so amo nang kuha na ton sa dugang sinikaroon nga mga informasyon kay may mga na overheard nga mga ginawakal blaka gina ano gina ano ganini pagtawag ginamuno ha nga somehow do may mga ginabasol na mga tao nga nagasiling. Yati nga, sila nga tanawan nyo kung anong ginhimo nyo, bla. Buta malun sila nga, referring to the death sang 15 anyos. In short, sila may ara posibly responsable nga naghimo. Sila, isa man dali ka possibility, basi ko natamaan man bala, inom, galing ka natamaan, inom, paano nga nag-idag to sa puno sang kahoy man. Tinakaroon na problema nga solbaron ina sang Saraga Municipal Police Station. Kaya ang pamilya, plano nila ipa-autopsy ang bangkay sang 15 anyos para mahibaluan ang iya sining cause of death kung ano gid ang iya sining gintunaan sang kamatayon. Iting wantang malabot before the latest update ang Saraga Municipal Police Station pertaining to this. Ha? May naglinaway Madres Pavia pero na-identify to yung culprit. Gaubra sila iya sa no, construction. May ginapatindog gabalay. Ang pintor kagang panday na gaway. Way man gamo primero upon sila inom, katulog niyang panday, binuno tanak pintor. Way tanak bugtaw, nadayunan tanang panday, patay. Ang isa pilason. Pagkatapos sa suspect na lagyo. May nasapuan man nga patay sa may Santa Fe sa Arivalo, subdivision. Pero tutuya daw taga Gimarasto eh. Ang cause of death ito believed to be ginbangungot higda sa second floor sang balay nga gina-renovate nila nasapuan lang pagkagaya nga patay tingala upod yan nga way kabangon hao sangin pukaw nila Diyos ko patay din tanag at iskag din tanang biktima. May ato man dito nga naglinaway sa may istansya may patay man to daw karikot iya sang Lunes na to no kahapon na do karikot ya kag sang Domingo sang hapon la Within 24 hours, do mga lima kapatay ang ato. Sini nga naisip kahapon, isa ang pilason. Oras, it's already 8:48 in the morning. Tingwanta nga ma-check ko. Anong latest, ha? As far as police investigation is concerned, sa may Zaraga, sa barangay Balod, Liluan, tublang 15 anyos nga sa Puan, nga patay na. Kung anong latest so far sa investigasyon sa Zaraga MPS, pinagi sila sa rin Chief of Police sa kay Police Major Beverly Catalunya. Ara karon sa ato sa rin linya si Police Major Catalunya. Major Catalunya, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Salamat gid sa tiyempo ni Major Catalunya. Ma'am, anong latest sa inyo sa ning investigasyon sa itong 15 anyos gana sa Puan Patay dara sa Barangay Balod, Liluan, ma'am?
1: Yes, sir. No. So, kahapon na sa resulta sa SOCO investigation, sir, na ang initial nga information is wala daw foul play. Kaya since wala may nakita nga mga major injuries sa lawas ang aton biktima. Pero para mabalaan natin kung ano ang rason pang iya kamatayon, nag-request kita for the autopsy examination kag subong adlaw na ka-schedule siya, sir.
0: Oo. So, why siyang notable nga mga injuries sabi sa lawas, ma'am? Superficial nang makitaan mo nga posible fatal nga gintunan sa kamatayon niya, ma'am?
1: Do wala gid dito sang nakita kita, sir. Only may gatgas siya sa iyang nawala nga tuhod kag gamot. Pero may, according sa taga-soko naton, dubay bukol daw sa iya ulo, which is mabalaan naton kung ano kung ang bukol nga na kung amon kung diin niya nakuha kag as of the moment we are coordinating man sa school niya kay since kahapon nakuha naton sa tatay niya nga nasumbagan daw ang bata nga ina daw mga 1 week ago.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero wala na balaan kung diin ina natabo. So, ma-start kita nga sa iya nga school base may mga involvement or may kung may na mga nabalaan ang mga classmates nila niya.
0: Mm-hmm. Ining bukol sa ulo yung mama damo abi na mga possibilities, no? It's either nakabunggo or bangod posible na tumba or basi kon agi man sang pagkabakol, no, or hanot, no. Pero din nga parte sang ulo ya, ma'am, ang nakita ni nga bukol
1: daw lapit sa iya tang kugo, sir.
0: Oo. I see. Pero prior to this hindi bala, ma'am, nga daw naghalin ini sa grupo ya. Daw nag-inom-inom pa sila. Ang grupo sa pag-inom-inom, ma'am, na-imbestigaran na ninyo sa dira sa Zaraga MPS?
1: Yes, sir. Oo. Ang maupo niya sang gabi nga ina, mga amigo niya nga may tatlo ka minor kag isa ka legal age. In-invite man natin diri sa police station together with the parents para makuhaan man natin sa mga impormasyon.
0: Oo. So far, ma'am, may mga significant yung mga statements sila binuyan na bing makapasanag kung ano natabukin sa 15 anyos ngayon ni ma'am?
1: So far, sir, sa mga kabataan, wala gid sila sa ilang statement kag information na ginahatag, wala gid sila ideas nga amo na to ang natabo sa aton biktima kay sang aga naman na nila nabalaan nga amo na to nasakwa na siya napatay. Actually, sir, ginahulat pa nila na ang bata ganis ang aga. Kaya ang ilat to plano is ma-harvest daw sila sa poultryhan na ginaobrahan nila.
0: I see. Pero ano itong pag-inom-inom nila, ma'am? Damo ang nainom nila, how?
1: Accordingly, isa lang man ko no kalapad. Pero ginpamangkot ko kung ano oras sila nag-umpisa inom. Ang hambal is mga alas 7 daw. Then mga 9 p.m. daw naghigda ang bata dito sa sofa nga dito man mismo sa computeran. Then mga 10 o'clock na kapag kabugtaw niya, nag-dolising siya nga mauna siya puli.
0: Mm-hmm. Pero sa from ang distance, ma'am, from the place nga ginim na nila pagkanto sa nasapuan sa iyang patay na siya daw ano kalayo, ma'am?
1: Malapit lang man na, sir. Though I don't know, more or less, so why gani guro isa ka kilometro ang layo kuna, sir?
0: Oo. Pero daw nakaplastar ang bata, ma'am, no? Sa nasapuan, no? Daw gahigda lang siya?
1: Yes, sir. Oo. Daw nagasandig lang siya sa puno.
0: Mm-hmm. Itong sa kukuya ko no, ma'am, doon nakakasang isaya ka kuku, ma'am. That was a significant thing, abi. Worst nga ilimbestigaran.
1: Yes, sir, no. Ang sakamot niya. So, since wala man nabalaan kung anong cause dito, kago daw binasubayan na to, gani. So, maybe, or basi pagkatumba niya. Pero subject man na Japon, mabalaan man na Japon sa autopsy niya, sir.
0: Pero ang nasapuan sa iya, ma'am, lapit lang yun sa dalan niya, ginagyan niya, no?
1: Yes, sir. Higad lang gidalan, sir.
0: Oo. Ang guwaya daw naghigda sa sapuno sang kahoy.
1: Yes, sir. Oo. Daw nagpahuway. Do something amo na. Kay, kung tanawin mo, sir, do wala kita may makita nga struggle. Kay, bisan lang chidelas na ganyan, nakaposisyon man. Kag ang kung tulukon mo ang bangkay, do wala ka may makita nga struggle.
0: Hmm. Why man dugo sa lugar, ma'am, nasapuan sa iya?
1: Do, may tinulo man tang dugo, pero why ta nabalaan kung diin ato halin? Maybe sa pilas niya sa kamot or kay since tapos nagainulan pagid kahapon, so why tagid nabalaan kung ano kadamo ang dugo?
0: Mm-hmm. Pero sa pamilya, bala ma'am, statement sa nanay daw may ginapasibang dan gid siyang sa interpretasyon niya sa pamilya nga daw may naghimo gid bala sang katuntuhan sa bata ya kung napatay siya. May natuad ang pamilya, ma'am, nga mga significant information nga gaduda sila ang ginpatay ang bata.
1: Sa pagtamangkot natin sa ila, sir, syempre normal goro sa mabatsagan sa pamilya. Kay why pa nabalaan natin kung ano gid ang rason sa niya kamatayon. So, hindi na respeto natin ang ilang presumption, sir.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Amo na ang tutukan man natin.
0: Oo. So, ang isa ka significant nga ginatutukan yung subong ining natabo siya sa eskwelahan, no? Kay kung nasumbagan sa Butambalon, may kontra siya, ma'am, sa eskwelahan.
1: Actually, sir, hindi kita sigurado, sir, kung sa eskwelahan gid ba natabo, sir. Kay bisan sa lola niya, pagtanugid niya nga nasumbagan siya, wala man siya may ginambal kung di natabo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang amo lang siya is daw, ano lang, part of investigation natin nga kung posibilidad nga di natabo ang pagtanumbat.
0: Oo. Oh. Sana sa puan sa iya, ma'am, daw, why ka man abi iduda, daw nakaagi, tawag na to, sinilinas bala ang lugar nga posible damo ang involved na gilinukay, abi ang bayo ya, dilargo ya, why nang kaplastar mayad bala, nga posible may naghimo siya sa katuntuhan, why sa mga katulad sina nga natalupangdan ka mo, ma'am?
1: Daw wala kita, sir. Kaya actually wala, bisan na recovery, wala gani kita. Amo lang gito. Amo lang itong picture or ang itong bangkay na naga ang kumaga ang dead body na nagahigda dito.
0: Mm-hmm.
1: Kaga kung i-analyze natin, sir, according sa Tagasoko, is mga 8 to 10 hours na daw nga patay ang atod biktima. So kung mga 10 o'clock siya naghalin dito, so daw amo-amo gid nga while on his way, daw dito na siya na dulaan pang kabukit.
0: Oho. In short, hindi maglayo ang oras sang iya nga paghalin sa lugar nga nag-inom sila, ginimna nila,
1: yes,
0: sa tsimpo nga napatay siya. No? It's just a matter of minutes siguro, Major Catalonia.
1: Yes, sir. Oo, sir.
0: Oh. Pero dito sa ginimna nila, magluwas na itong panghigda-higda na siya. Why man siya nakamuno, abi? Why ka man siya may na-source ng information nga may ginabatsyag ng bata, ma'am?
1: Wala, gid ko no, sir. Kaya di sana ang mga upod niya, gambal nga, wala man sila may nanosisyahan. Din pamangkot na natin sila kung ba si mga nagutman ang bata or before silang mag-inom. Pero hambal nila, nagkalaon man sila, ululupod man sila gani kung na nagkalaon.
0: Mm. Why man tigamo, no? Mga upod niya, abi, sa pag-inom nila, ma'am?
1: Wala, sir. Wala sang commotion na natago.
0: Oh, wala man sang prior incident sabing may kontrasa sa mga kopdanan niya dago brass poultry?
1: Wala man, sir. Wala kita sang nakuha mo na information, sir.
0: Oh, medyo misteryo pa subong, no? Pero ti mabalantagin ng cause of death siya, Major Catalonia. Kiti naka-schedule today, no? Ang yasiring autopsy?
1: Yes, sir. Oo, sir. Gira natin mabalaan kung ano gid ang kabangdanan sang iya kamatayon.
0: Okay.
1: Kaga, rest assured, sir, na kung if ever nga may foul play man kid na natabo, so itubukan natin ang kaso nga inikag manabat man ang mga naghimo sa atong biktima.
0: Oo, oh, pero sa record abi sa barangay kag sa inyo dara sa Saraga MPS, may record dara nga involved ining bata sa ano man niya kinagamo, ma'am.
1: So far sir, do wala kita may recorded nga ano? Recorded incidents na involving sa atong biktima.
0: Okay. Kiti, ang isa dara, gusto pagin naton may baluan na Major Catalunya. Basi bala kon may ginatago nga masakit bala ang bata, why man?
1: Yes. Amuman ang isa sa mga ginatanaw naton sir, no? Pero sa according man niya sa ginik sa tatay, wala man kuno sang ginatago nga sakit ang niya bata.
0: Oh. Okay. Latunta lang sigurong autopsy siya ni kagabasi. May mga, kung may aragid man ha, nga ginhimo sa bata, may naghimo ginman siya ni sa bata, kabay pa nga ti mag-leak pa ng information para may investigaran pagin nato at madalom siya ni Major Catalunya, no?
1: Yes, sir. Mm. Yes, sir. Makabuligid ang mga information nga makuha pagin nato.
0: Okay, with that Major Catalunya, we would like to thank you sa tiyempong inikag sa information ginhatag mo dari sa amon sa XFM. Good morning, gidra sa inyo sa Saraga Municipal Police Station, Major Catalunya.
1: Yes, Sir Joseph. No, good morning, man.
0: There you are, si Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station. So far, why gid sang patimaan eh? May tinulo sang dugo ang pamangkot kundi naghalin. Ang problema galing kiti nagulan mo. Ano sa puwan sa kahapon sang kagahon? A night before that, nagulan, nagpauli sa mga last GS mo. Tinasapuan sa mga around 7 o'clock to sa aga. So, ang hambal sa soko, ila sining estimate, based sa ila sining pag-check, mga 6 kauras or 8 kauras na nga patay mo. So, na nagsulo santo, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, mga 9 kauras na nga naglipas, halin nga nagpauli sa halin sa lugar nga ginim na nila, lapit man lang, alas da na kilometer, gamay ni para sa kaglipot ni nga lalakton para ya sa mananad sa langkat sa umaa. So, mga naguloyin sakto, git nga, maybe, tantsar sang ni Major Catalunya kag sang Soko nga kun alas 10 sa naghalin minutes lang gid nga nakahalin sa kag napatay nabugtuan ginhawa apamangkot si ni is nga napatay ang gasgas siya sa tuhod is hindi bala tama ka significant ha ya gasgas sa tuhod nga makasiling ka nga ay basi kun amo ning gintunan sa kamatayon niya or ginyudyud siya and so on and so forth. Ang isa lang ka notable diri nga nakitaan amo tong sa kukon niya bala. Na do na hulbot. Basi dito man naghalin ang tinulo sa dugong pamangkot sini nga ana pila sa kuko. Ang dako karon nga pala mangkutanon ining nakitaan nga bukol sa iya sini nga tangkugo. Kay may nakitaan ang taga Soko nga bukol sa tangkugo niya. Ano bala dalas ang pagkatumba niya kay ti nakainom or basi kon ginhanot siya sa tangkugo? Rason sang iya sini nga kamatayon kaga ginpahigda lang sa puno sang kahoy dara sa barangay Balod Liluan Saraga. These are the things that are now being considered nga subject sa further investigation sang Saraga MPS. Pero ma-determine gid ini kung may foul play ang kamatayon sang 15 anyos once matapos na ang autopsy. Kay subject sa autopsy. And tidira may eksperto diya sa medical legal mo nga may ka-explain kung ano bala ang posible ha, kung may ara gidman sang foul play kamatayon niya, ano nga sahi sang krimen ang ginihimo sa iya kung nga napatay siya. Ina kung may foul play. Kung waay foul play, anong possibility? Nasubrahan inom, katropang Alex, ladies and gentlemen, nagpahuway siya dito, kinulain na pamatsyagan niya. Bangod kiti nakainom siya. These are the things to be considered. Pero again, na makadetermine sini is through the science, ang siyensya, bla. Sa ginatawag na to sini nga medical legal examination or autopsy. Oras sa XFM 100.7 Iloilo is 9:03 in the morning. Ang ato sini nga pagparagad, buylog, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kaga ang ato sini nga pagparagat buylog ina dulong sa inyo sang Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule and Santhone vitamin C. Ini sila ginatawag daton yung ultimate trio. Our ultimate source and sources of vitamins and minerals. Yung nagkabuhi ang aton lawas bangod sa nutrients sa ginapasulod ta. Kung kulang sa nutrients, amo nang hambal ta gani nga nag-arikutoy ang bata. Hindi dali-dali magdako. Kay kulang sa nutrients bay. Ha? Kaya tingin na kaon, ano man lang. Pareho sa aton sa una ka tropang Alex. Mama, how kita hinumaw man lang itip. Mahambal nga ti, paitip-itipon ko bala, butabalo padukoton ko sa kaliro. Pag ubos mo kahakid karon, sunad mo balik ang itip, ang dukot, tapos wisik-wisikan ka asin. Why do na? Mula na. Asin lang gid kaga, ha? Itip ka gano-gani? Ginsunad balik sa klayo para maginit. Ang tawag tayo hinumaw. Di gani kung may kalamay, pula ka bala, muskubado. Di ba? Init-init pa, samuan mo katubig kaga, lugayan ka. Kalamay, muskubado, kaga rututon, impas na. Te ano nutrients makuha mo da? So kulang nga si nutrients. Ti subong iya, kung may mga ulo extra ka mo da, 1 to 2 capsules daily sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C, ayos na. Masuplementuhan at least ang lawas ta sa needed nutrients para hindi kita mag-arikotoy. Para madasig aton recovery sa mga nagkalamatay nato yung mga cells, pagkatapos maka-function mayad ang ato sila yung mga internal organs para nga hindi kita magmasakit sa malala. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa A Young Building, Yule Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Ara di si Dr. Impinado ato sini nga consultant with Ma'am Gina and Ma'am Eason. Bukas ina ha, 9 o'clock in the morning kadto lang mo di sa clinic. Ang pangalan Yes to Health Wellness Center sa Yule Street, Iloilo City proper atubang sa Midtown Hotel. Good morning, gid sa kay Nick Espinosa. Thank you for listening dari sa ato siring program. Kag sa kay William Dakinan, thank you sa pagpamati sa palatuntunan Bullseye. Nagatulo talite sa gihapon dari sa siyudad sa Iloilo ang ato siring panahon. Nagabugit-bugit tawag nila bala. Budlay sini kon magmunog-munog gamay bala, laban-laban ang guwa ya sini binabayi. Pero ang tingala kita nga sang uturan lang perming ulan haw. Kagabi ya katropang Alex hasta lang Santa Barbara ang ulan mo. Kabatuan niya, way ginulan, haniway, pakatutos lambunaw. Sa bukid, guro ginulan. Pero sa patag, yawa ay. Sa Santa Barbara la, pakatutos diri sa ato sa siyudad ay, dito yata lamnanan, so uma diri sa ato niya sa urban area sa ginaulan, subunghaw. Kaya lang alang, taman sa iluhon, talamnanan, tas alibungan sini. Bullseye! Alas 9:06, sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. May duha pa kita ha, dapat ko an update karon ang tabo sa may Kalaparan Arevalo tong sa puan patay lang inagapo sa puno kaduldol kagining nga latest update yas Tigbawan sa barangay Linobayan Tigbawan nag-issue na sang stoppage sang operation si Mayor Virgilio Teruel ha issue sang stoppage of operation sang poultry dito iya sa barangay Sipitan to, hindi to Linobayan, Tambis ang Linobayan ng Sipitan eh. With that, ladies and gentlemen, kaya nakatender na iya sang irrevocable resignation. Sanday punong barangay, Tanyo and the rest. Tanan sila mo, nag-resign. With the latest order, nga may order of suspension of operation sang GT Poultry Farm nga ginapanagiyahan sang pamilya Bura nga taga Maasin, i-reconsider sa mga barangay official sa ila sini nga resignation. Ini na sila mag-resign? Ha? Bawion nilang resignation? Amo ni aton sini nga pagatutukan. Kaya nga, medyo masela na bi ang na poultry business. Kay kontig buluhi, gani sang manok. May manok pa da. Ang langaw, ara landa sa lugar. Palibot lang niya sa manukan, sa poultry. Pero kung mag-harvest na gani, nang ipulauton mo na kay ibaligya, dira nagalaptang langaw ga panulod-sulod sa malapit sini nga mga pamalay. May nabalaan ta gani sa unas na nga gakaon sila ga muskitiro mo. Kay nga, ti kung hindi ka mag-muskitiro, gasamo, gasaro kanimo yang langaw. Ti gasulod sa muskitiro kag magkaon. Eh, para hindi kasulod ang langaw, could you imagine that, ladies and gentlemen? Amo ni kaselan ang negosyo sa poultry. Di mga contract growers, ini dalagkuan, ang mga poultry nga nag-operate parehos na sa barangay Sipitan, dalagkuan ni nagabuhi, tagot 80 mil or more, ka-heads. Ti ang iban sini, tawag naton sini tunnel type. Magamalikaw tunnel type nga poultry farm. Ina ginabutangan pagani nila na air conditioning system mo. Para nga mga manok hindi mapatay sa tama kainit. Kiti sirado, ang lugar mo ginasirado, ginila na, andin ginabutangan nila sa tawag naton air conditioning units. May mga katulad sina, kag amunang ginarekomendar karon sa aton gobyerno ang paghimo sang tunnel type sining klase ka poultry. If ikaw naga poultry, tawag naton 45 days. Para ngang baho hindi maglapta. Ha, kiti sirado sa mo, gina aircon mo. Mahambal nga ti kon magamo na tunnel type, ini niya pang backyard. Ini niya pang ano ni pang dalagkuan. Kiti kon mabuhi man lang ti mo datag 1,000, 2,000 ka tropang Alex, butangan mo na aircon, perde ka. Pero magtag 80 mil mag overhead. Ikaw da ganan sa lang kada ulo abi karon nagtagpulo ka pesos, butang balos ni limpyo. At least ha, in a month's time, in 33 days to 35 days, nga ma-harvest ina, may ara ka at least mga 800 mil man nga ganan siya. Diba? Isak bulan lang na. Ha? That's only good for a month. Kiti 33, 35 days ang harvest time. 28 days gani kung kaysa ginahapawan na eh. Inang managakilo na tag 1.2 gross weight. Amo nang mabakal mo 1.2 kay kun imo na paihaw. Ha? Kay buta mo na sa dressing plan, kuhaan atay batikulon. Pagkatapos simulbulan, malimpyo na mga 1 kilo. Amo nang pinakamadahog sining kilohanay. Ang mga tag below 1 kilo, mga 700 to 900 grams. Kaya balaw ka mo ko din na ginadata. Ari sa mga ano, mga litson bilog blaw. Na, abin nyo isa ka kilo gina, hindi. Tig 900 grams lang na. Sa ano na na, karni na na. Tig 900 grams, tig kung kisa kuhaan mo pa ulo. Diba? Nabaligya man ang ulo, nabaligya man ang batikulon, kag nabaligya man ang tinae mo. Ha? So, dira na ginadata, pero ang kalabanan, halin sa 1 kilo, sa tag 1.4, 1.4 oversized na gani na, ang mabakal, gid 1 kilo and 1.2 kilos. Tigin na hapawan na gani, 28 days. Maubos na kakuha gidya tanan, abos-abos gid, between 33 to 35 days. Abi nyo 45 days gid sa program na ya. Kay kon palabuton mo 45 days, pierde kada sa bubod. Kay parehos de karon mag-isa ka kalibo ka tropang Alex nga sagod. Ang bubod mo sina kada adlaw goro tig duhak sako. Tay ko jay imagine dat kon pila ka sako kon 80 mil buhi mo da, mag 100 mil karon ang population mo da, pila ka sako, pila ka gatos ka sako ang imo sining nga bubod kada adlaw da nga ibubod. So, ang epekto yas ni langaw. Number two, ang baho, ang iti, black. Kaya ang iti, sa manok, could you imagine that mag 100 mil, 80 mil, ang manok kung mag-ilite pagkatapos dugangan pa na sa nagkahulog sininga mumho sa bubod, mabaho na, ha? Maulo, aslum-aslum ng baho, yas ang feeds kung mabasa. Ti, kung nali, ganit, napiyahan sa hangin na karon, dalon sa hangin sa pagkabaho, sina, upod ang langaw. Ti maghambal ka lang siguro, magamo na kung hindi masunod ang langaw at any given time. Magharvest ka lang isa kagantang, duwa kagantang langaw, guro, kulang mo. Ha? Gamay pa na. Ha? Gamay pa na. Ang ano, isa kagantang, duwa kagantang, patay na ng langaw. Sama mo na kadako ng poultry farm, kulang. Di ko di imagine na kung maglapta na sa mga pamalay, kiti huwag na sila hapunan kagdapuan na nga bubod, huwag na sila hapunan kagdapuan na nga iti, kaya nga limpiyuhan naman ina for another naman nga batch sang imo sini nga piso. So muna, kung nga nagalalaptang langaw, if not well treated, may bulong sina, kung may bulong, pero ti overhead expenses mo pa na, mahal nga dan bulong subong para sa langaw, ibumba mo na para ni kadapong langaw, di ko ni kadapong langaw sa poultry. Hindi sa kadapo sa ite da kay may bulong. hindi sa kadapo da sa kodal kay may bulong, hindi sa kadapo da sa structure kay may bulong. Din madapong lang ako katropang Alex. Atutos pamalay. Ha? Maupod sila to sa nagaklinaon. Timoon mo, bakal ka ng moskitiro, kay sulod moskitiro, magkaon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:13 in the morning. Mabalik kita sa dugang sining mabalita kag informasyon sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. It's 9:13, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Ang oras alas 9:13.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: System Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka profesional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglalang panlaki na dating ko mula sa System Pain para dero-derecho ang training.
11: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamalegaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: College na ko.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirabel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.24.
1: Bullseye!
0: Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking katropang Jansen Crisostomo. Update pa kang tanan sa lalaki to blangin guide sa puno sang duldol na sa puan niya pata at sa puan buhi pa. Gaungot ang kutsilyo sa nawala niyang aguya pagkatapos sa gindala sa ospital napatay. Ang suspect daw agi hambal ni Kapitan Orkagawad Sulweta sang kalumpang. Siya daw agi man tong suspect. Kag siyang gintudlo sa babae nga kuno ka kachat sang napatay sang biktima. Muning gintabo ya. Di dito gin man sila nagtabuhay. Kagamugin man tong chatmate niya ang naghimo sang krimen. Sa follow-up report upon sa kay katropang Jansen Crisostomo live sa Iloilo City Police Office.
2: Live report.
0: Katropang Jansen, sa report, please proceed.
3: Katropang Josel, ginatanaw nga love triangle ang posibleng motibo sa ining natabo nga pagkamatay sang 25 anyos nga lalaki katropang Josel sa barangay Kalaparan or barangay or sa ano no sa low
0: Kalaparan to eh zone 10 Kalaparan
3: barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo kahapon sang aga no or sa bigat ng gabi katropang Josel. Ini ang nagagawa nga kumaga ginasundan nga rason sang katapos sa ating kapulisan katropang Josel bagod man sa pila ka mga development na nagagawa about sa ining natabo no nga incident.
0: So love triangle katropang Jansen in search ni pagpangimon.
3: Yes, amo na ang ginasundan na motibo sa subong sa atong yung kapulisan pag-abot sa ininga natabo na insidente katropang Josel based sa atong nga information nga nakuha na tigay ang ininga members ng LGBTQ ang karelasyon ni isang biktima
0: na at si alias confirm nga ang LGBTQ member nga gin pick up karelasyon sang napatay.
3: Do may relasyon sila katropang Josel. And then kay bangod nga ang sabay sa information nga daw may bag-o si ano nga ni si alias Aaron. Nga daw may ginaplano na siya abing daw ginabayaan bala. Ang iya sining relasyon nga ni LGBTQ member. Tag may bago naman siyang LGBTQ member man pagkatapang Josel. That's why nga daw amuning daw based sa information, no? Daw ginplano.
0: Ang una yung karelasyon, agi man. Ang ikaduha yung karelasyon, bilid to be, agi man.
3: Yes. Daw may, ano siya, daw may bago naman siya balang daw hindi na tumanugin ang term, no? Pero may, ano siya, may...
0: May new lover siya.
3: May new lover. Abi, ako na lang na nga term, katropang Josel, no? Which is, may possibility nga nagselos or nangimon ang ining, kumbaga ang ining suspect. That's why nga, amuni ang ginimo niya, no? Sa biktima. Sa subong adlaw katropang Josel may natalana nga i-file ang ining kaso batok sa suspect kahapon to based on information do iya naman nga gin hambal o gin ako ang iyang inimo ang iya man nga rason katropang Josel
0: so ginako yang siya gin man nagpatay siya lang.
3: Amo pa na ang ginaimbestigaran subong katropang Josel.
0: Kiti kun siya lang paano yato nagapo sa puno sang duldol man? Kiti buhi pa mo. Kiti bukod man lawas to bay si Aaron bay. Paano yato na no nagapo sa puno sang duldol? Ano may sexual activities lang na plano pagkatapos gusto nila no adventure inang ginagapo si lalaki pagkatapos matrabaho si LGBTQ nga way sa vlog, amo na? Grabing adventure ba?
3: Yes, Katropan Jose. Damo na ang based sa initial information, based in sa initial investigation sa ating kapulisan, na kuha daw, kumbaga daw, ginplano or daw, gusto sang biktima. Amo to ang matabo o galing kay T. Do amo na gali daw, para siguro sa tuyo. Nga
0: so ang guwaya gali siya na Katropan Jansen, nagkasugot sila to do an adventure. O galing kay samtang hindi na pwede ka mobilize ang biktima, dito na naghalin ang confrontation mo ng prestada.
3: Yes, dira Katropan Jose. Based sa information naton do amo to ang ginplano.
0: Grabing ability ba? Sa drama, ko lang na yan. Kag sa pelikula, iya makitaan mo. Sa mga adult movies, mo lang na makitaan niya. Ang partner, ginagapo sa katri. Pagkatapos, ginadumog sa partner. Blaka, ginatampa-tampa. Pati pa naman sa real setting, ihigot mo imo ya kag ibangot sa puno, yak doldol. Pagkatapos, tuhil-tuhilon. Kag hala ka, pasiktuhon niya, pasiktuhon. Kag, ay na, no man Katropang Jansen man.
3: Amo na ang information Katropon Josie LKT.
0: Gatanaw giguro that, adult film guro naghimo sini sa iya ay.
3: Laban gid Katropon Josie no. KT daw kung imagine naton makita mo lang ni sa mga ano sa na mention mo kagina sa mga pelikula gid man eh nga amo ni ang adventure para sa ila no. May thrill nga ginapangita. Katropan Josil, pero
0: and you've hit the right term, no? May thrill nga ginapangita, ha?
3: Oo, daw muna. Thrill seekers or mga siguro dugang sa ilang sexual drive, Katropan Josil, kung amo nagit man, no?
0: Kay nagagawa sa information, so no, sa nabato na tondre information sa kay Katropa Romel, ang victim is 18 years old, ba? Huwag hingurusgan. Ang suspect 19, amo tong gin pick up ng LGBTQ member hambal ni Kagawad Sulweta nga gibla. Pero may nagduhol pag ikuno ko chilio.
3: Amo na ang gina
0: ang nagduhol ko chilio ano agi man to?
3: Amo pa na ang naimbestigahan Katropang Josil kung sino ang mga upod sang ining suspechado.
0: Grabe man mangimo nang agi ba?
3: Kay ang sa based on information ko Katropang Josil nga nakuha no nga samtang inahimo na to ang activity syempre iskaisurahanay siguro no ang suspect ang biktima
0: daw samtang ginahimo nila activity sukna balanga siya ti may plano kagling nga bayan ako kay may bago ka naman nga relasyon daw sukna anay dayon.
3: Daw mo na, guro. Pero kay sang

0: natabok ka tropang Josel na nag resulta sang pag pinaisign na nila kag pag abuna no pag patay o pagbuno sa ining biktima ka tropang Josel. So, siguro sa dugang sining nga information ihatag ko ang line kay Police Major Shilemi Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office para sa latest investigation man kag plano subong sang pamilya sang victim kag sang aton nga kapulisan na katropang Josel.
1: Yes ma'am, good morning.
2: Hello, mayong aga.
1: Good morning gid Major Sangrines. Ma'am, thank you gid sa tiempo una sa tanan ha. Ginatag mo diri sa amon sa XFM. Ma'am, pertaining sa natabo ni sa may kalaparan ni Arevalo lato na sa puan nga nagahid sa puno kaduldol nga nabun-an. Na identify na nato ang mga suspitsado sini nga naghimo, ma'am.
2: Yes, as of kagapon may duwa na kita to ka mga ginaligar ka mga suspetsado base sa pagpatigay sang hot pursuit operation kag pag-follow up no sang aton nga mga investigador kag sang bugos nga pamunuan sang Arevalo PNP no. So duwa ato siya no, isa ka ang partner sang victim ang ginaligar LGBT katapos ang LGBTQ community kag ang isa to kaupod niya nga babae nga nagagwa nga nangin kaupod niya or kahinbon niya sa pagpatay no kay hindi lang to basta-basta nga daw by chance pero based sa circumstances kag sa mga ebidensya nga natipon sang kapulisan nagagwa nga daw may plano gid no kag inplanuhan nila ang pagpatay man sa atong tunga biktima.
1: Okay. Now, bali tatlo diri ang mga players, ang mga actors and actress Major Sangrines, ang victim, ang LGBTQ member kag may sapid ka babae. Ano yang kailabtanan sang babae dito sa natabo sa victim Major Sangrines?
2: Initially ang nagagawa dito nga kakabalo siya sa nangin aware siya no or kabalo siya sang nangin plano sang aton gitong LGBTQ ng partner sang biktima kag siya man ang gintuadan nga di, according no sang aton tong suspetsado ang LGBT ati sining niya daw siya gidya no ang mahimo to sang krimen or pagpatay. And hindi naman nga upod niya sa plano, nagagawa nga siya ini ang naghatag or nag-provide no, sa ginagamit na kitchen knife sa pagpatay sa biktima.
1: Okay.
2: And at the same time, nagagawa man nga hindi lang during sa pagplano, kundi even sa pag-consummate na nila or pagkatabo na sa insidente, kag even after ina-establishar nga may mga kabahin siya or participation siya.
1: Oh. So sinugid man sa duha ang karelasyon sang victim Major Sangrines, ang babae o kon ang LGBTQ community member?
2: As of yesterday no sa ang update na kuha naton sa Arevalo PNP, ang LGBTQ ang mugitong partner niya. Nagagwa nga grupo or ng kapartidos or sila to yung inupdan na ito yung isang babae nga inimiga grupo daw amuna siguro ang nagagwa nga connection no sang isa to ka babae.
1: Oh. Daw ka interesting sang istorya ng ini ma'am kay sa pelikula tala ni makitaan kay ang biktima actually bukod ang lawas mo. Hindi dali-dali ni ma-overpower sa isa lang katao. Pero paano nga nahigtan sa kamot kagin gaid do sa puno sang duldul man? In short, sinima, may plano gin sila ya? Or they are on the act of doing something, ha? Or natapos na ang act of doing something sang natabo ang pagbuno, Major Sangrines?
2: Ang information, bato naton nga ang duha

0: Nga ito, ang suspetsado kag ang biktima is amutuya ang magpartner and ang natabo Sir Josel nga in the previous days do may mga disagreement na ni sila.
1: Ah.
0: And my information nga daw nagadistansya o hindi na ni sila magsinugtanay nga duha because ang nagagawa nga partner sila hindi lang basta-basta partner but may mga monetary consideration in exchange of money.
1: Oh.
0: Kung magkita ay sila or mag obra sila sang kung ano man ang ila nakasugtan nga obrahon nga dungha. So ang nagagwa nga in the recent disagreements nila, isa sa mga rason nga kung may transaction or may involvement sang sum of money like 1,000 or 1,500, wala na ni kuno nagahatag si partner. So ano pa nang daw sunod-sunod na ning disagreement and may nagagwa nga there's somebody nga may isa man ka persona nga possibly gin ka gin wilihan na or gin entertain na sang aton nga biktima nga atuya nagahatag ya sang kwarta ya naga in some of money nga possibly hindi lang in the amount of 1,000 but even 1,500 or 2,000 nga nagatupa gidya gahatag gidya. So surot na ang hindi pag-insindihanay and sa mutong nga ano nga sitwasyon ang natabo to is daw gin trap bala daw gin ila niya nga makita ay kag nagpasalig nga maghatag man sang kwarta no kag maghimo sang usual nila nga ginahimo sa dito sa may area nga tong sa puan siya nga nag nga ginigot. So accordingly nagsugtanay ni sila because for the purpose kuno lang ato may mga thrill oh, I don't know kung ano pa nang ila man na iya nga rason kun nga anga may amo gid nga thrill pero at the back of his mind no ang ato suspetsado gali may iba na iya nga plano kag waay na siya plano nga tumanon pa ang iya nga gintanyag nga mahatag gid ya kwarta or mabayad.
1: Mm.
0: Although I don't know kung anong term, hatag or bayad, basta ang agreement nga mahatag isang 1,000 or 1,500 na kwarta. So, amuna ang isa pa ka-consideration man kay ti kung aware lang to or like may pagduda siya or may puwersa, hindi to basta-basta man mahigot lang, no? Sang aton suspetsado kasang babae ang aton nga biktima. So ang ginatanaw nga may ano gid may agreement ta subtanay gid sila eh.
1: Oh.
0: Nga mapahigot man to siya. Because siguro very convincing man kag magambal man nga base kun sa una katag man kwarta but sa mga previous days na ato hindi na sila magitsinihan ay why na balagatag kwarta. Oo. So na convince siguro and base kun timingan man nga kinanglanon gid sang aton nga biktima kag thinking nga may kwarta then nagsugot man nga for the purpose of thrill amuto nga nagpasugot siya nga mahigtan dito sa kahoy nga to.
1: Mm. So balido gin ila sa kag gin pasalig nga dayon ang transaksyon ta pero dapat may thrill amo nang term abi may thrill igo ta ka sa puno sang duldol and then I will do the rest daw amo nang kalimbawa ya yeah. And samtang ginahigot sa duldol dito na nagumpisa ang suknaan na yung medyo sang rinis daw mo nang guwa niya?
0: Oo, nag ano pagid ng ila yung hindi pag-intindihan ay disagreement nila. Kag sukma na, yes, oo, damo na. And then siguro at the burst of your temper, kahit may prior sila nga baisay na. So nakita man to nga nag-taas, nag-anay sila, sabtanay sila siguro. Sang nga duwangan di. And nagagwa nga according sa information nga sailing sang biktima kun makaano lang ko no makapadlos lang ko or makaano siya no na maka palagyo or whatever ipatyon niya gid ang atong suspetsado. So why man ta kabalo kun ano pagid ang kwan man kay ti sige na ay nag-anay na sila, tanay na sila, and from the start nga may initial na galing nga plano, to kami mga kutsilyo na to yung sila nga duha, sang suspetsado. So amo tong natabo no ang insidente.
1: Oh. Ang babae while amo na tong transaksyon nanay, ara present ang babae nga nag-provide sang kitchen knife sa suspekta Major Sangrines.
0: Waita pa to kagapon gid na ano no kay sige pa to follow up kagapon sang aton nga Arevalo PNP. But ang aton pagka hangop sa to is malapit lang siya or dira lang siya sa area kay may mga na-established nga participation man siya even sa pagkatapos ang insidente.
1: Oh.
0: Kag ang nagwa nga siya to ang nagatag sa ano mo, sang kitchen knife.
1: Ang babae na dakpan na Major Sangrines, wala pa?
0: Duha sila.
1: Okay.
0: Ara sa kustodiya sang aton nga Arevalo PNP.
1: Mm-hmm. And may admission na sa ila, no? Ining narration, naghalina ni sa ila Major Sangrines.
0: Wala pa kukid ka ano sang mga detalye sang ilang statement kit sa aton nga investigador nga nakuha sa ila. At kung tanawon mo mabakod gid ang ebidensya kag circumstansya nga indeed sila gid ang responsable nga duha.
1: Oh. With this latest development, can we consider this almost solved, no? Ang natabo ning krimen dere eskala para na Arevalo Major Sangrines.
0: Yes, Sir Joseph. In fact, gi-expectar kita na within today maka-file na sila sang nagakaigo nga kaso. And sa nasilingan isang ato ng City Director, most likely mahulog gid siya sa murder case.
1: Mm. Murder is duhagin sila, you know? Pati ang babae?
0: Yes, oo. Oo.
1: So kung naman nagpanagiyas ang kutsilyo, to babae, nagadala galing kutsilyo, babae, Major Sangrines, hindi iya ang LGBTQ member?
0: Nagagawa nga din siya naghatag sa kutsilyo, so ay pa ito ma-determine kung oto din ito nilagin ko ang kutsilyo.
1: Oo. Oh. Kagatong daw paha-paha galitong nabilin sa crime scene, amo galitong ginhigot sa biktima sa puno sang doldol Major Sangrines?
0: Oo.
1: Okay. So would this ano why naman sang minor no among ano dari involved victims already 19 years old kagang babae kag LGBTQ member ara na sa legal age sa Major Sangrines?
0: Yes, wala na. Oo, puro na sila sa mga legal nga pang-idaron. Kag tiya mo na, no, masakit-sakit gid ning kaso. Tabton legal ang pagpatubangon nila.
1: Kaysa bilog nga istorya sa kinabuhi ko, sa pelikula ko lang niya, kinabasahan ko lang niya sa mga adult magazine. Kag daw may istorya lang niya sa mga adult films ang amuning nga sahi sa krimen Major Sangrines. How?
0: Kita mismo doon bot man no nga daw ka pinasahit no sang ila yang nangin bod sang commission sang krimen or insidente Sir Josel and ti amo na no nga pasalamat kita sa mga pumuluyo og sa mga tanong kay kadako gid nga bulig na nakaresponde sa galing sang ang mga kapulisan kag amo na no uay na sila nakapalagyo pa kundi na sa kotis sa gilayo naton ang responsable.
1: Okay. With that, at least may matag na kita nga scenario what really had happened. With that, Major Sangrines, we would like to thank you, Halinda Rizamon sa XFM. Sa tiyempo, inikag sa information niya gin-share ni mo, Major Sangrines.
0: Salamat gid, Sir Joseph. Kag sa liwat, salamat man, no, especially sa tanan nato ng mga tanod, barangay officials, nga ti nagaupod man sa aton patrolya no bantay sa kagabihon especially sa aton ni nga project tanod lead daw amugid ni ang isa sa nanginyabi nga mas mabakod ang pagbinuligay subong sang aton mga kabarangayan kag kapulisan. Mayong aga Sir Joseph.
1: Salamat, good morning. Atropang Jansen. Okay. There you are, si Police Major Shilami Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Grabe nga istorya, ladies and gentlemen, ha? Para may thrill. Yes, ini. May relasyon. Kung ano man ang pagtawag. May relasyon, pero with monetary consideration. Ang LGBTQ member, kag ang victim, 19 years old. Ang natabo nga naghagaray sila kay mga previous nila sininga meetings, why kuno gahatag ang LGBTQ member? At the time, ang lalaki daw may ginabati-bati nga may isama niya ka nagahatag. Ti daw nakalabot siguro sa attention sang suspect nga LGBTQ member. Ginhingyo, yes, yeah, can we meet? Tinagawakad to man ang lalaki. Kiti abiya may may paldo to mo. Ti pag-meet nila, natabo, pilit yes niya para may thrill. Muning aton sininga plot. Muning aton istorya. Guide ka sa puno sang duldol and then I will take charge. Ti pag-guide na sa puno sang duldol, sinuktahan na to, ginwara-warahan na to siya. Ha? Asa sa palanok naon nga, niya may iban ka na ako niya, lipatan mo na ako, nila ka na doon sa ako, may iban ka na doon, mga munang istorya, abe. Hasta nga naglabot sa punto, nga may babae, gali nga upod sa unhan, ang LGBTQ member, nga mo to naghatag kutsilyo, nga ang kutsilyo, mo to gingamit sa LGBTQ member sa pagbuno sa lalaki. Ha? Buhi pa sa masapuan na naikagawad sulweta, ang dala pa sa ospital, pero dedo na rival sa ospital mo. Hmm? So, ang duha, ang babae, nga barkada sa LGBTQ member, dakop. And ang LGBTQ member, amo itong intudlo, blangas niya, siya na ho. Mm. And ang kasong ipasaka, ati laban-laban, murder gin. Balikan ko, Ms. Katropang Jansen. So, Katropang Jansen, at least we have completed the story, no? Grabing adventure, grabing thrill ang ginapangita, Katropang Jansen. Te? Oo. Oh. Daw sa pelikula mula na sa adult films mula na makitaan Katropang Jansen kag sa mga adult novel bala mabatian nga daw mo nang ginahimo di ba Katropang Jansen
2: amo gani Katropang Josel kag nabalitaan taman to last time dito sa may California man to Katropang Josel nga nagsoksok man sila sang goat costume or kanbing costume kag nag-make club or nag-trail ang itaman sang trail eh, sa kagulangan kaya natiruhan sila sang manog ayam katropang Josel so amo na ang katabo I don't know kung nga gandaw damo na subong ang nag-try sa mga trail nga ni no nga
1: boring man kuno kon routine mo tigan na may trail.
2: Oh, sa mga public public sex sabi no, gatawag. Pero ang gakatabo lang ti ang budlay lang kaisa. It's kon amo na may mga makakita or may mga insidente just like amo ning natabo nga which is tani is siguro mas mayo sini nga ti private kita ni mo ning klase. buluhaton na katropang
1: grabe mangimon galing LGBTQ member katropang Jansen babae da hindi ka afford mag-imon sini mahambala babae bahala ka da damo lalaki sa kalibutan pero LGBTQ member delikado katropang Jansen amugin ni sila ya ka-imon ha tawag sinang ang term naton imon eh jealous bla
2: oh kag to think nati kumbaga by other abe no kumbaga is no other woman ti area other LGBTQ member man
1: oh. Ang bisila na typecast nga basta gani LGBTQ ang karelasyon sang isa either babae kon lalaki LGBTQ member bing karelasyon as always coupled with monetary consideration eh siya may 1-5 ko di mo siya lang niya happy happy ta Katropang Jansen.
2: Amo na
1: may ba? Oh. Ay, ambot na lang. Amo ning hamba. Ay, ambot na lang daw hindi ako maka daw hindi ako maka verbalize Katropang Jansen sang sitwasyon bala. We don't understand nga hindi amo ini ka-isolated na nagakinabo pero ang ibang ginahimo nila ni secured place sa mga secured kag pribado nga lugar. Hindi sa kaduldulan kag sa katalamnanan Katropang Jansen na.
2: Oo, muna ako tapon yung sila. Kasi when it comes sa may monetary agreement kaya niyabi kung kay isa, basta hindi lang matuman, bala. Dala man nagasugod ang ang gamo kung kay isa. When it comes sa paabot na sa kwarta.
1: Mga na tawag mo, indecent proposals, bala? depende ko din naghalin, no? Pero tilaban-laban siya na ang indecent proposal, mahalin gidiya sa not all ha, LGBTQ member. Tikon may indecent proposal, bisay mo katropang Johnson. Okay, let's do some thrilling acts. How much is your charge?
2: Maybe.
1: Linon ko lang ha. Let's do thrilling acts. Name your price.
2: Oh.
1: Te?
2: Tama na.
1: Name your price? Pero lalaki ko yan. Lalaki ko yan. Pamangkot ko lang na ha. Okay, let's do some thrilling acts. Name your price, Katropang Johnson.
2: 1 million.
1: Ha? Ah, basi sulayan ka ha. Oh, oh hi. Oh,
2: sa ano, awanang basi wala ko, no?
1: Ha?
2: Wala, may mga pato.
1: So, gata mo si Tito nga tita, disgrasya ka agad, 1 million? Disgrasya ka agad. Kilala mo si Tito nga si tita?
2: Hindi.
1: Oo, si Tito nga tita, bla. Sige doon, ha. Oh. Pero at least na-solve ng krimen, ha? Yes. Almost solved gali ang krimen. To be filed na ang case, it's a murder case actually.
2: Yes, Katropang Josel. Within the today, plano sang Arevalo police ang ma-file na ang ining murder case patok sa duwa ka mga suspetsyado, Katropang Josel.
1: Okay.
2: So live dire sa Iloilo City Police Office para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: Dari or si Katropang Johnson Crisostomo, grabing thrill ang inapangita. Gali mo kay paon lang to. Most likely ang conversation goes like this. Pang! Amo gini yung masamiyabi, pang! Meet kita, may 1-5 ko di. Diba? Laban-laban siya na, text back, message back. Where na you? Here na me. Di ba? Pambal nga, coming. Pagsunod siya na, istoryanay na yung katropang Alex. Natindiri kita sa punos ang doldol para siya may thrill. I will take charge. Higot ko kamot mo, siling niya sa punok doldol ah. Pag higot sa punok doldol, nilakulag yung victim. Ambal niya nga, siling niya, hindi ka magkanto siya. Kuhay ko ang 5 ha, kaya may kinakawilihan ka ng iban. Siling niya, hi, widen ako at ihatagan ni Mos niya. Bayaan mo ako, mangita ka sa iban. Daw mo na laban-laban ng mga conversation ng tropang Alex, ladies and gentlemen. Di karoon ng lalaki, panginpadlos man niya kag, buwi lang ko di karoon siling niya, di lang mo ilabod mo. Di ba, tropang Alex? Di, with that, naimpito ko ang sobra nga pangimon ang iya sa LGBTQ. Binuno iya kay hinatagan man sang babae sang kutsilyo, may upod gali nga babae do 20 years old ang LGBTQ member. Ginatagan niya kutsilyo amo tong gingamit sang LGBTQ. Amo na ang amo nang sabat sa palamangkutanon nga anag pasugot si lalaki nga igaid sa puno sang doldol. Hay nagkasugot sila para sa extra thrill. Sa ila sining activity. Tiyan ay kinagapos. Tanong pa bing mahimo mo? May mga for entertainment purposes. Parehas bala sang ginapakabit bala na nagasarika sa punos ang kahoy pagkatapos sa gauyat ang kamot bala. Nga kung buyan mo gani, hindi sa kapanginpadlos kaya kumahulog sa babali sa. Dahil mga katulad bala sina, nagpati man premiso lalaki nga biya. Ari na paldo na 1-5 na ni. Gali mo kay ahay. Bunon gali tanaka. Biag to kay nagapangimon tanagali. Kay kapira do kuno ka beses nga kita ay sanda. Huay niya matuman ang obligasyon niya nga ginpromisa. Monetary consideration why tanaden kuno ga tao. Why na galing ta tiempo sa ato sini nga pagparagan. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Dili pagkalipat ang Turbo at Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Kung kinanglan nyo manamit ya pansit mulo, magamunig kalamig sa panahon na amigid man ipang pansit mulo, no? Kap ising pansit mulo. Arada sa GT Mall Pavia, pwede ka mo daktilaw kabakal sa GT Mall Molo sa Eteria kag sa SM City. basta pansit mulo, kapising pansit mulo. Kung gusto naman ninyong catering services, tamarando kamo maghikot, tamarando kamo magdigamo, kadto na lang kamos venue, pwede man gani, dito na lang kamos venue sa The Crib Kitchen Cafe. Pa-cater lang kamo to dayon. Arada sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Pero kung car wash kinanglan ninyo, parang pulidong agi pagkatapos sa matawhay, arada sa Quick and Clean Car Wash. Kilid sang Alta Chera Church ni kamo magtalang da the only car wash or car washan available dira sa may kilid gidya sang Alta Chera Church. It's already 9:59. Sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa. Lastly, I would like to thank you. Gusto ko lang magpasalamat because sa nagligad sining for the past few days sang August. I would like to thank personally Mr. Pong Ducanes, the Secretary General of the Philippine Table Tennis Federation, for allowing si Joshua Miguel si Os playing in Taiwan and with the Philippine Table Tennis Federation Inc. With Mr. Ting Ledesma and Sakai Coach Jackson Ke of UST, University of Santo Tomas table tennis team, and for the UST community for allowing us to compete in Taiwan. And upon arrival in the Philippines, he competed sa intercollegiate and interscholastic challenge dito ya sa Ayala Mall sa Manila. And with that, ladies and gentlemen, nag-champion ang high school boys together ni Os is si Junjun Pacolba and the other one is si Kobe Acacio. Congratulations. And with the rest day sa Langit Kaadlaw, he is scheduled to compete again starting September 3, he's on his way to the destination for the World Table Tennis Youth Championship. Again, thank you sa Mr. Pong Ducanes. They will be doing doubles, mixed doubles with Pia Ducanes of UP, University of the Philippines, the daughter of Mr. Pong Ducanes. Good luck to you guys and bring home the bacon. Defend the title. Sa WTT World Table Tennis Championship Youth Contender dito iya sa event nga pagahiwaton. And we would like to thank you sa tanan nga nagsuporta, prayers and all kind of support. And also some father figure task sa kayos sa table tennis with Coach Cyrus Tolentino. And also with the support, thank you sa all-out support sa Ping Pong community sa Iloilo, headed by the regional chairman of the Philippine Table Tennis Federation Region 6, sa kay attorney Ryan Castro. And a special thanks to Mayor Bongbong Tupas of Barotac Viejo for the unending support ever since. Para malabot sa bata ang handom niya and also to bring pride to Barotac Viejo. Thank you for the support, Mayor Bongbong Tupas of Barotac Viejo and LGU Barotac Viejo and Barotac Nos. Thank you for the support and we still need your prayers for the little kid to succeed. For the young man to succeed sa World Table Tennis Youth Contender 2026. Thank you very much to all of you. Salamat gid sa inyo sining pagsuporta and also thank you sa Topcoms, the apparel provider with Siam Philippines. Thank you for the sponsorship and support sa Topcom Philippines and Uste Community, University of Santo Tomas Community. Thank you for the overwhelming support. As they say, basta gani ko no tigre ko na mapilasan ka tropang Alex. He's been and he will be aggressive as he is. So good luck to you guys sa kay Os And NCREA is coming. And UAAP is coming. And Batang Pinoy is coming. So good luck to your scheduled tournaments from all of us. Why not a tiempo sa ato sa ringa pagparagan again with Katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, X

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
0: XFM. Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Music ng DepEd, no? Kaya daw po niya isinama yung certification nyo doon sa kanilang sagot sa AOM ay baka nakaw sakali doon sa information na ipinrovide ng DepEd ay galing sa confidential operations. No? Kaya niya ginamit yung certification niya. Ngayon, ito po yung tanong ko. Mayroon, sino po sa DepEd or related parties ang nag-relay sa o anong informasyon ang binigay nila sa inyo patungkol doon?
3: Objection, Your Honor. The question is premised on hearsay, Your Honor.
2: No, it's hearsay. It's not hearsay, Your Honor. They're claiming that to be the fact, Your Honor. I'm just asking him if that is the fact, did they receive any information and from whom?
3: Hearsay, Your Honor, and misleading, Your Honor.
4: Counsel, I even doubt if Colonel Buran Singh would understand or... Let's see, Colonel Buran Singh, do you understand the question? Can you answer?
5: I was about to ask clarification, sir.
4: Okay. That was, I would have sustained on that count. Kindly clarify your question, Counsel.
2: Sino po sa DepEd ang nag-relay ng information sa inyo? Tungkol umano sa kanilang confidential information na sa nakuha nila para daw isabihan kayo kung saan at kailan dapat yung ganapin yung YLS at IEC activities nyo.
3: Objection, Your Honor. No basis, compound, misleading.
2: There's basis, Your Honor, because that's the claim.
4: I would have to sustain, Counsel, for being compound. Again, the witness might have difficulty answering the question. Kindly simplify your question, Counsel.
2: I will reform the question. Mayroon po ba kayong natanggap o sino po sa DepEd ang nagbigay ng information sa inyo tungkol sa kung saan dapat nyo i-conduct yung inyong YLS at IEC operations?
3: Same objection, Your Honor. No basis, Your Honor. Witness has yet been qualified to answer that question, Your Honor.
2: Is the civil military operations chief.
4: With the counsel's indulgence, Colonel Buran Singh, sa pagpili po ba ng area kung saan nyo ko-conduct ang YLS at saka IEC, meron bang input ang DepEd? Kaugnay niyan, gamit ang di umano confidential information mula sa kanila o mula sa informants nila. Meron po ba o wala? Doon sa walong area.
5: Sir, in the 8 areas, sir, where the Youth Leadership Summit was were conducted, sir, there were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are schools, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the areas, sir.
4: Sino yung nagbigay po ng inputs? Anong level sa DepEd?
5: If I could look at my record, sir.
4: You can look at your record, sir.
0: XFM.
4: Let's still refer to the now the source and example, Colonel Buran Singh.
5: Yes, sir.
4: The one you did in Marawi.
2: Here.
4: While we're waiting, Attorney Ray, kindly speak closer to the mic so that our TSN people can more accurately get your statements and words. Yes,
0: impeachment coverage.
5: Your Honor, it's not specified here the specific name. What's specified here is it was conducted in the municipal gymnasium of Maging Lanao del Sur, sir.
4: Do you remember if it was a local DepEd official in the area or a national DepEd official that gave you inputs?
5: It's usually the school principal, the superintendent of a particular school district, the regional officers of the DepEd, sir, that we coordinate with, sir.
4: Usually, walang national DepEd official?
5: National meetings, sir, from the head office.
4: From,
5: sir,
4: the central office?
5: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
4: Still speaking of your experience in 2023, would you characterize inputs given by DepEd insofar as the conduct of these YLS and IECs to be confidential in nature? Or the product of confidential activities?
5: I cannot comment on if it's a product of a confidential activity, sir, but what they provided us were more of information on the schools, schedules of specific schedules of the school year where the students may be allowed to join the Youth Leadership Summit, and of course permission to talk with the students.
4: Is it possible that some confidential information were obtained and that was the product of the confidential information they contained?
5: I have no knowledge about that, sir.
4: Your witness, Attorney Robles.
2: Thank you, Your Honor. Can I proceed now?
4: You may proceed, Counsel.
2: Colonel, yung pong unit nyo, CMO, Civilian Military Operations Unit, kayo po yung, sabi nyo kanina, ang direktang nakatutok sa YLS at IEC activities. Pag nagko-conduct po kayo ng YLS at IEC activities, ano pong operations ang ginagawa ng unit nyo para masigurado na maayos at matiwasay na maidadaos yung activities nyo?
5: Yes, sir. I think it's basically organizational in nature, sir. Planning, implementation, after activity reviews, and calling the subject matter experts, asking permission from the parents in school of the youth, and then making sure that they enjoy themselves while conducting the activity.
2: Meron po bang ibang units ng division nyo na tumutulong para siguraduhin na maayos at mapayapang maidaos yung inyong YLS at IEC activities?
3: Leading, Your Honor.
2: Alin pong mga units ng inyong division ang tumutulong para masiguradong mapayapa at maayos na maisagawa ang inyong YLS activities?
3: Relevant, Your Honor.
4: Witness, ma'am, sir. Overall.
5: Yes, sir. Thank you, Your Honor, sir. These youth leadership summits are usually conducted in high threat areas because these students and out-of-school youth are usually the target of recruitment for violent extremism. And we use the whole of government and whole of society approach to prevent this. So while conducting this, we try to find a safe place in coordination with DepEd and other stakeholders, but definitely it's in an area of a higher threat level. So while we are conducting the Youth Leadership Summit, our infantry units are conducting security operations to ensure that our participants, the activity is not attacked. And of course, the intelligence units also conduct intelligence operations, sir.
2: So, meron po pala kayong intelligence unit, tama po?
5: Yes, sir.
2: Opo. Ilan pong officers ng inyong infantry division yung tumutulong sa intelligence operations, no, na ginagawa nyo para matiyak na ligtas at matagumpay na maisagawa itong YLS at IEC activities ninyo?
5: It's a case-to-case basis, sir. Like for instance, sir, if it's in Lanao del Sur, it involves a lot more troops.
2: When you say a lot more troops, gaano po kadami?
5: Well, again, sir, it depends on the specific area, sir.
2: Give up estimate.
5: Anywhere from 100 to 200, sir. It depends on the threat level, sir. Yes, sir.
2: Opo. So, hindi lang naman, tama po ba na sabi nyo, whole of government approach. So, basically, hindi lang po CMO at saka intelligence operatives nyo, lahat din po ng sundalo nyo are involved. Is that what you're trying to say?
3: Leading, Your Honor.
4: When you say whole of government approach... Witness may answer.
5: As I earlier said, sir, army campaign involves mutually supporting efforts, sir. So, from combat operations to civil-military operations and intelligence operations, sir. So, lahat po kasama po, sir.
2: Considering what you've said, sir, in the YLS and IEC activities that you've conducted through the years, ano po yung naging resulta as a result of your efforts?
3: Big, Your Honor.
4: Witness may answer. They've been doing it for over 2 decades.
5: Yes, sir. Let me start with 2023, sir. It involves the certification, sir. In our area of operations, specifically
2: Colonel, let me just stop you. I'll ask you about 2023 later. No? But my question is, in the years that you've been conducting the YLS and IEC activities, you said that there were efforts also by CMO and intelligence. Ano po yung nagiging resulta nung pagtutulungan nyo?
5: It definitely has prevented our recruitment, sir, at least in my personal experience, sir. A lot of these children, youth, are usually misinformed. And this was during the time of, there was no internet yet or texting. So sometimes we were the only representatives of the government that this, we usually have the youth leadership summit in far-flung areas. And when the interagency technical working group goes up, it's most of the time the first time that they have seen representatives from the government, sir. So yeah, it's a big part of why the threat level all over the country has gone down, sir.
2: So ano po yung sabi nyo? Successful po?
5: Yes, sir.
2: Okay. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, anyway, ang tanong ko po, just an estimate, sir. Ayokong tanong yung exact figures. Gaano po kadaming tao ang strength or number of personnel ng isang division?
3: Relevance, Your Honor.
2: We'll show the relevance, Your Honor.
4: I'll allow it, counsel. Kindly move on, counsel.
5: Yes,
4: witness may answer.
5: Yes, sir. I think it's in it's a public record how many soldiers we have for specific division, but more or less 5,000, sir.
2: 5,000.
5: Yes, sir.
2: So, ito po yung mga naging kasagutan niyo, no? Meron po kayong around 5,000 troops in the area, estimate, no? Dekada na po kayong naandun. May sarili kayong civil civilian military operations team. Meron kayong intelligence operatives. At taon-taon ginagawa yun na ito. At sabi nyo ngayon, successful naman. Ang tanong ko po, anong nangyari noong 2023? Bakit biglang
3: compound
2: kailangang gumastos ng confidential funds ang DepEd para lang matsabi sa inyo kung saan nyo dapat gawin yung inyong YLS at IEC activities, sir?
4: Objection, Your Honor. Then I will hear your objection, ka.
3: Big misleading, no basis, Your Honor.
4: And witness would be incompetent to answer if indeed, because earlier he said he is not aware if indeed DepEd spent confidential funds or not.
2: That's
4: that DepEd spent for their participants, right, Colonel?
5: Yes, sir.
2: That's the claim of the DepEd, sir. We're trying to ask him.
4: Again, the presiding officer sustained the objection on the ground that the witness is incompetent.
2: Thank you, Your Honor. We'll just move to another point, Your Honor.
4: to answer on the supposed claim of the respondent. Please proceed, counsel. Move on.
2: Okay. Colonel, just right in time. I'll ask my final question, Your Honor. Ngayon pong nalaman nyo na kung saan po ginamit yung certification nyo. Ginamit po sa pagsagot sa AOM ng COA para maipasa yung pinlag na 15.54 million na pinaggamitan daw ng confidential funds at ibinayad sa rewards. Kung kayo po ay hihinga ng certification ngayon, sa tingin niyo po ba dapat yung inissue yan?
3: Argumentative, Your Honor. Speculative, argumentative.
4: If it's his final question, counsel, I will allow it. If you know, Colonel Borensing, if you can answer.
5: I'd like to clarify and answer.
2: Yes. Knowing what you know now, that it was used for this purpose, would you have issued it if you were requested to do that?
3: Your Honor, we register a continuing objection.
4: Continuing objection is noted. Witness may answer in the manner he deems fit.
5: Yes, sir. As I answered during the congressional hearing, and you could check it in YouTube, sir, it's very speculative. It did not happen that I had prior knowledge, and it's hard to speculate what I would have done. Yes, sir. So I can...
2: That's your answer, so thank you very much, Colonel. Yes, thank you very much. I think that will be all for the witness.
4: An appropriate time to pause, Attorney Linden?
3: Yes, Your Honor.
4: Yes?
3: Yes, Your Honor.
4: Let's pause for a lunch break. And shall resume at 12:45. Colonel, you kindly take your lunch, sir. Relax.
2: Thank you.
4: The admonition and reminder of the chair applies during recess. You can speak to your counsel as long as it is not about what you just testified on and will be testifying on.
5: Thank you, Your Honor. Colonel?
4: Thank you. Trial is in recess.
0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
6: Oras sa Pilipinas, las 11:57 sa aton nga pagpahalaga diri sa special coverage sa ika day 20 sa nga impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. May recess sa aton nga impeachment court, no? And magabalik 12:45. So since nga 12:45 pa magabalik, magapamati kita na isang aton nga XFM News nationwide magasunod sa dili gid lang madugay. Ang oras las 11:58 na sa aga.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: XFM. Mahal kasi ng ating immune system, araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: X FM.
12: Natin ang San Tone Gold Coffee Mix. Metro Manila nakararanas ng very unhealthy air quality dahil po sa haze mula sa Indonesia.
13: Isa sa apat na missing sa pagkakaguho ng Agana Bridge sa Tarlac natagpuan na.
12: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan ang matinding baha sa Bulacan.
13: 10.1 bilyong pisong budget ng Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
12: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
13: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, naglahad ng dating tungkulin sa AFP.
12: AFP Colonel Boransing II, diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
13: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda o nakahanda na para sa bar exam 2026.
12: International, Indonesia nararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
13: Balitang showbiz, Carmel Collado kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
12: At sa sports, EJ Obiena nagkamit na ikapat na stop Berlin Gold sa Germany.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
12: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026, live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
12: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
13: Ako si Brian De Paz.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
12: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
0: XFM News Nationwide.
13: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
0: XFM News Nationwide.
12: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa mga sakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
0: XFM News Nationwide.
13: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pag-ulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Natates na kailangang makipag-ugnayan ng pulisya sa mga LGU, Disaster Response Agencies at Expressway Operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga pulis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
0: XFM News Nationwide.
12: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
0: XFM News Nationwide.
13: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ng mga residente ang matinding epekto ng baha.
0: XFM News Nationwide.
12: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, gayon din sa iba pang mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginit din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mga magsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
0: XFM News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
11: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 1/7 of 1% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
13: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobuha sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aprobuha ng proposed budget para sa 2027.
0: XFM News Nationwide.
12: Ipinagtanggol ng Malacanang si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga buhapatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersya ang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
0: XFM News Nationwide.
13: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa illegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
12: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang managing responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
0: XFM News Nationwide.
13: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap na confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buran Singh, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
0: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
12: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatawa pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
13: Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetene, paghahalughog at pagsamsama din sunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, umaasa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions, kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihay na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Pinas ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
13: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live
14: Binigyan din ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwag ng mga paaralan sa pagbiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
12: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
0: Balitang Regional. Regional.
12: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa Bar Exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugiganaw.
0: Live report.
15: Iniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examination sa Cagayan State University Carib Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng infection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ang CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
13: Hulihan ng LTO Palawan kontra improvised plates sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
16: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mauhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang inihintay ang duplicate plate, dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Ihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
12: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
17: Patay ang isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ang 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kustudiyan naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
13: Binatilyo na tagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
18: Live report. Patay na
15: nang matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Talod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
12: At panghuli po, Katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
18: Nagawa pang tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa barangay District of Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponet City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng espiritu ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway dito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaghihinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima, dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cagayan Caponet City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
19: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
12: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silang ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
13: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR. At huling na mataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
12: At samantala, Katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling na mataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
13: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
12: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
19: Balitang International.
12: Balita International at it's out in Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaki tinaas ng hotspot sa West Kalimantan, halos dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, Katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa mga 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ang Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 Fire Care Community Groups na binubuo na mayigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
20: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal ng magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia, si Carmel Collado, matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawan ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
21: Balitang sports.
12: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena, matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stop Berlin sa Germany. Ito na ikapat ng Stop Berlin gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stop Berlin meets ngayong taon matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championship. Tapos maklear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
21: XFM News Nationwide.
12: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
13: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
12: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
13: Ako si Brian De Paz.
12: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
13: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
21: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2020. 26 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: X FM.
5: Yes, Earth!
6: Inari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Hari naman kita.

0: aton bala, kung hindi man aton gid makumpleto in a day, at least na maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon pagi sa pagpreparar sang insakto.
1: Seven Plus Gold.
2: Yes, to health.
0: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The secrets of health.
0: Hindi kompleto ini nga programa without ang aton sini nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Dok Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa ato sa nga pagpangalagad. Susualo po sa ato sa mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na ato kamutanan na no sa kutob sa malabutan sa ato pag-waragwag. Kag-isa na naman ka-tupiko. Kabalo ko, Sir Josiel, nga halos tanan na pamilyar sining pag-istoryahan na ato subong.
0: Mm-mm.
3: Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josiel? Sil mangkot bala ano sudaan mo bigado gid utan lang
1: Seven Plus Gold.
3: Sila sina ang nagasustener sa aton sa kabuhi, Sir Josiel. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josiel. Ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kon maka hibalo ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako, especially sa panahon naton subong, Sir Josiel, nga do kagamo sa aton sini nga palibot, I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa indi na ton pag kahamtang, like anxious kita, like dogin and nervous kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sinipamatsagan, tiyagiban pa, nga makabuli gali ining laswa.
1: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Sa mga kautoran na ton, ha, gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: The secret of
0: ang stress actually is ara nas paminsara na to ni. Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. Ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaksyon sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang vitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Dok Leo, nga why stress, no? Nga karga sa lawas bala.
1: The secret of health.
0: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josiel.
0: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sini nga na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon. Pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na na siya. Ini siya, muning ginatawag masamay na ito niya, queen of all plants or vegetables, Dok Leo, no?
1: Seven Plus Gold.
0: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan nga may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
3: Pag-abot sa utanon, kaginatawag man gani ni Sir Josiel sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
1: The secret of health.
0: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang ato sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton na maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking

0: Balita. Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. Mga katropa,

0: naman, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes!
6: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period kaming March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
15: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one sa presyo magkaan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon.
4: Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Makalage na ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sample Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold, Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mata. Sa antioxidant plus mycologen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Ano ba mo?
5: Exciting!
6: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ka ha. Pero galit-langit bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: System pain.
11: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na system pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
13: Pag-diet na pagwasa.
7: XFM.
14: Exciting!
15: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X. Epektibo, subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
5: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibisa
3: mga buta. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-premium D3 na.
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Exciting!
20: Mga katrupa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, Balam Antique. Sumasakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibili sa mga butika.
13: Makalage na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
4: Bitin ka ba always sa kapon mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripin pisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking gigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap wins

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminuria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-sister pain,
15: pangkalang pain,
16: fast and safe.
15: Sister pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain,
16: bibili sa mga butika.
17: X FM.
18: Yes, Toms.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
21: The Secret of Health.
20: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold, live testimony.
17: Ako po si Rodelin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
20: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
20: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
22: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
23: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may

0: ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, you can never say yes to everything, but you can say yes.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhik sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irilo, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 02930/2026.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong.
5: Santone Coffee Mix.
8: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: 1-800-324-8958.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon.

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung dati

0: Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan.
8: Endless Love.
7: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
11: oh no.
10: Sa imo, nagpauli.

0: Agora sa XFM, Radio Patrol, el hilo a las 7:07 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katulad.

0: Mora sa XFM Radio Patroller Ilo alas 7:09 na mga kabinan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patroller Ilo. Nagabroadcast kita mga kabinan mga katropa dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro. Kamusta natin mga kautoran natin mga kabinan? Subong gabi mga kabinan sa atunang pagpangalaga dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Naman ang frequency mga kabinan na sa Z100 na nakagiba ng biruan sa sorbe dire sa Iloilo mga kabinan mga katropa. Subong ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network ining XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook account amon nga XFM 100.7 Iloilo samtang amon nga page XFM 100.7 o kon XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon, nakipman ang inyong siningang pati out. Subong gabi, dire sa ato ng pangalagad mga kabinan na sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita mga kabinan sa unang adlaw sa bulan sang September. September 1 na. Sugod na, umpisa na mga kabinan sang Pasko o kon Christmas na diri sa Pilipinas. Ang pinakalawig mga kabinan sa istorya sang kalibutan nga Christmas season diri sa Pilipinas. Kay pagpatong ya mga kabinan sang Bermans, umpisa na ini mga katropa ang patukar sa mga Christmas songs sa mga radio, sa internet, bisan din lang ang paborito gid mga kabayan ang mining kayo si Maritsan nga Christmas in our hearts. Ang oras din mga kabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11. Kamusta nga aton nga mga katuran, aton nga kabayanan, aton mga katropa nga mga taxi drivers, sila ba nagid ang aton nga mga taxi patrollers nga padayon mga kabayan nga nagalibot diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo mga kabayan mga katropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina-welcome namon kamo sa buong gabi, September 1 sa atong programa ang headshot. Sa gihapon mga kabayan mga katropa, ang inyong katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibon Morales. Magpangalagad kita tubtub alas 9 ang takna sa buong gabi kag pagka-updan kita mga kabayan na ni katropa ang John Libertes. Kagargadugay atong koneksyon mga kabayan sa News Center upon kay katropa ang Bia Joy Subaldo mga kabayan mga katropa. Headshot. Alas 7:12 na mga kabayan mga katropa, diregyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Libgabi katropa ang John Ray atong koneksyon anay sa pag-asa ay balonta ang pinakauling kemtangan sa atong panahon. Subong adlaw September 1. Kaya man magambal kita mga kabayan nga September ang mga direksyon sang bagyo basta mag-Bermans mga kabayan. Daw dire nag-diretso iya sa Visayas area mga katropa. Kaya pag-abot niya sa Bermans sa matamat mga kabinan nga liso ang direksyon sa hangin. Halin niya mga kabinan sa Amihan pagadto na niya sa Habagatnan. May subong, no? Kaya daw na kita mga kabinan sa naka-experience agad sa tuban ka munog nga ulan. Nag-fair weather kita subong nga daw mga kabinan. Kamay pang mag-init anay sang bisan pila ng kadlaw parang inibala ang mga bagay nga mga paya da kag mga lata nga nagkalaya da nga na tubigan may mo nga ini ang magmala para hindi pag itlogan makabanan sang lamok. Kaya man isa sa mga problema karon mga kabayan sa Pilipinas, amoy ni ang aton problema sa dinggi, baratian nga dinggi, kag ang leptospirosis sa pagbaha mga kabayan mga katropa. Di nagadamo, kag nagadugang ang mga na-infect sa mga kabayan sa dinggi, kag leptospirosis. Manapun nga ang adres sa XFM, padayon kita mga kabayan nga nagapahibalo sa inyo, kag nagapagabay sa inyo nga dapat mag halong kita sa mga balatian ngayon eh. Para malikawan kita na malikaw nato ng aton kagbaringon sa sining mga balatian nga dala sang lamok ka kay man ini isa ka bacterial kag viral infection na maginom kita makabanan sang premium D3. Kay man ang premium D3 makabanan mga tropa sa ini ka supplements nga makahatag proteksyon sa aton sa makatag proteksyon sa aton sa balatian nga dala makabanan sang virus kag bacteria. Kami ini may aras yang virgin coconut oil, may vitamin D3, kagasuhan mga kabanan, may moringa oil extract. Hindi ba lang ang ginapuga nga dugo, nga dugos mga kabanan sang malunggay. Amo inang isa sa mga ingredients mga kabanan sang premium D3. Kaya man ang premium D3 mga kabanan mga tropa, may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya nga nagasunod sa aton nga dawas. Di isa sa mga problema makabanan dito sa South Korea, amo ini ang COVID-19 ara makabanan sa atong kadayon number 1 atong koneksyon sa pag-asa upon kay Engineer Ferd Ruben. Engineer, mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patron Iloilo upon diri si katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
1: Ah, yes sir, mayong gabi po kag sa aton ingatag palamakiya. Amo ni aton late sir date bong September 1 2020. Dito sa analysis na ito, atong ginamonitor na bagyo, mas yung bagyong pilato, yara na sa 1,015 kilometers, sila ang anti-reflection. Sa karoon, wala man ang epekto sa mga bayan kung saan. Posible magwa, agahon sa Huwepes, sa Atropa Power Line. Kaya mayara ko yung bagyo sa Guasang Power Line, si Atropa Storm Saudel, yara sa 750 kilometers, west ang Kalayan, Cagayan. Pero sa karoon, wala man ang epekto sa mga bayan. Ang Southwest Monsoon among nag-aapektuhan sa Luzon, Visayas, nagabangon din ang sistema, Western Visayas, literally magalumon ang kalangitan, may posibilidad ng makalaptang ang mga paglalunyan, paglalaptang ang uhod sa mga parte ng ating region. Samtang kasalangan, mga hangin naman, pagkat na nakatundan, may babaw sa Western Visayas, sa diin kasalangan, tumabangod at ang mga kasalatan. Temperatura na ito, 5-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- alasin ko, 40. Amo niya itong latest update, first win, badang din yung
0: Madamang salamat kay Kato pa kay Engineer Fred Ruben. Daw, pa kabay pa makabinan nga nangin mangin fair media na kita buwas. Agod nga makapanglaban ang aton sining nga mga kautoran mga kabinan mga katropa sa nagbalasa nga mga bayo. No? Salamat kay Engineer Fred Ruben. Ang oras na yung mga kabinan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7:16 na mga kabinan mga katropa. Nagapamatik ka mo sa XFM, Radio Patrol in Ilo, headshot. Mga tanakayo naton nga balita nasyonal. Subong nga gabi mga kabayan mga katropa, ginabuyagyag ni Senador Ping Lacson nga may balatian kuno sa baga si Ilongga Senator Loren Garda. Amunin ko nung rason mga kabayan kung nga ang inisya ang nag-patch up sa abroad. Wala magatag sa dugang nga detalye mga kabayan mga katropa si Senador Ping Lacson kung kamusta ang kaibtangan na ni Senador Loren Ligarda. Kaga padayon mga kabanan sining paghiwat sang ika-20 na nga adlaw mga kabanan sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga kabanan mga katropa ang ginasalang sang prosecution mga kabanan ng mga witness. Amo ini magkabanan si Lieutenant Colonel Manaros Buransing the second. Ini siya magkabanan ang si Colonel Buransing ang in charge ni magkabanan sa Civil Military Operation na kaga nag-serving Assistant Chief of Staff sang Civil Military Operations G7 sang Philippine Army 1st Infantry Tabak Division. Ano ba na ang mga testimonya ni Lieutenant Colonel Buransing mga kabanan mga katropa. Dari gyapon bantay naton diri sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan mga katropa. Samtang sa balita lokal. Dari gyapon sa atong pangalagad mga katropa. Ato di baloon karon kung ano ang naistoryahan, no? May kaangtanan mga kabanan sa sining problema sa baho dira sa barangay Linubayan sa Tigbawan. Actually, ang poultry, ining GT Poultry Makabanan, dito iniya na pamtang sa may, actually, sakop iya sa sinipitan. O galing kay mas damo iyang mga tao kon pamilya, adika reklamo diri sa may barangay Linubayan. Kabangdanan nga ang mga nagareklamo nga mga pupuloyo sang usbong sang poultry, nagdiretso iya ka Makabanan kay Kapitan Tanyo. Si Kapitan Tanyo Makabanan na nagpalabot man sang concerns ni sa LGU sa Tigbawan under kay Mayor Virilio Teruel kapang da wala man kuno sang konkrito gid nga ginimo sini Makabanan na nga solusyon ang LGU. Amo ni rason man Makabanan ka nag himo sila sang resignation letter ang bilog idya Makabanan nga konseho sang barangay Linubayan. Kagadid to Makabanan nga gin-submit ini kay Mayor Teruel ang effectivity sa ila sini nga resignation sa September 10. Pero may mga informasyon kita Makabanan nga nakuha nga kuno may meeting ang kongin meeting sila kaina ni Mayor Teruel. Kaga may ara ko na Makabanan nga ginhimo sini nga solusyon ang banumasang Tigbawan. Kaya nga temporary, aray ko nga ipaunta itong operasyon sa GT Poultry Farm. Dira iya Makabanan sa barangay barangay Sinipitan sa Tigbawan mga kabayanan mga tropa. Ibalon tanay ko na nga ilagin istoryahan kay na kung ano ang mga bagay nga na resolbar sa sining problema mga katropa mga kabayanan. Dugang nga balita, lokal nga atong tanakayon. Dira giyapon sa atong panagad sa headshot mga kabayanan mga katropa. Ang sanguni ang panlawigan ang mag-investigar. May kantanan Makabanan sining natabo ba ng baha to sa ligad ng August 20. Dira sa Nilusina, Consiglio Board Member Mundihar pa siya. First time ini Makabanan siya. First time ko nung naging baha ang dako ng porsyon sa barangay Makabanan sa Nilusina. Kag-aman ang amuman ang putultan kagang zaragamang kabinan mga katropa. Kaya na nag-deliver sa privilege speech si board member John Mondihar mga kabinan mga katropa. Kagang ining pambala ahay. Basta gani kon ang dugo sa isa ka tao nga magservisyo ilabnagin ko ni Saga Eskwila Nursing Bila o kong Dr. Manda. Ang iya-iyang nga paminsaron ang iya sila nga dugo makuhangin maservisyo. Ang natumod naton Makabanan ng tatlo ka mga nursing students sa Iloilo Doctors College ang nag-abulig, nag-apply first aid siring mga nabiktima sa vehicular accident sa ligad ligad lamang simana dira sa may barangay Ungka Dos sa Pabia. Tinakalabot ini Makabanan nangin viral ini ang ginimo sa tatlo ka mga nursing students. Kabagyanan subungid lamang nga hapon nag-sponsor sa isa ka resolution of commendation si Vice Governor Lee Ann Diboque. Great happy birthday sa kay Sir Alvin Hablo sa Motorcycle City. Ara sila subong nagahiwat kag nagapamati sa kalanaan ninong Nonong. Abaw dira happy happy birthday ha, kay Sir Alvin Hablo sa Motorcycle City. Ara sila subong dira nagahiwat sa birthday party sa kalanaan ninong Nonong. Ate happy birthday Alvin. Papanamayaw sa alin sa imo sininga grupo kag diriman sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga tropa. Kaga istoryante ni karon ko ini balang nag-viral to balang vlogger to sa barangay sa isa ka barangay Makabanan sa Bugasong Antiques ang August 26 to bala nga may naagyan siya nga vehicular accident. Ang ginuna niya ang iyang pag-live sa Facebook kag ginpangabay siya nga silinga, gipangabay sa isang isa katabo, siya po hindi mabimatawag ang police station. Ngayon, hindi ko katawag silinga kay naga-live ako. Yan may diamant ako. Pag silinga, galing kay ga-live ako doon ang alanggid. Di ang pamangkot sa Makabanan, di doon nahunta ang pag-live. May arak malakita ang Makabanan ng commitment sa Facebook. nga dapat kini nga pag live mo sa Facebook hindi na niya pwedeng ma-utod how hindi na niya magamit ang imo yang cellphone nga gamiton sa pagtawag ka rescuer how. So ay balaon ta makabanan kung ano na tong sitwasyon sa biktima sa isa ganito ka vehicular accident makabanan mga tropa dito ya sa isa ka barangay sa Bugasong Antique. Ang oras din mga kabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol El Ilo, alas 7:24 mga kabayan ng mga tropa, kaga, hindi ba na ang natabo to sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arribalo. Grabing tripping sa Duhaba, grabing tripping sa, actually ginako, ina ba rin ang isa mo? Ang suspect mga kabayan na nagbuno sa isa ka 18 anos, grabe ang iyang trail, ang iyang tripping sa pag... gamit sa isa ka nagustuhan niya ba? Hindi gali ato yung amulang tong natabo makabalan sa sang sabado sa gabi naging gapos niya ang 18 years old nga lalaki sa duldol kag pakautogi daw. Kung hindi niya sling kukwana, hindi niya sling ginagapos niya kung nga hindi makapalag sa krimen. Kung hindi ginagapos niya, samtang iya makabinan nga ginagamit. Tinagwa makabinan mga katropa sa investigasyon sa Iloilo City Police Office kaya hindi lang ganito yung 18 years old na ginbuno niya nga motong style niya sa paggamit sa mga lalaki na gusto niya. Kundi madamo ko no makabanan sa amusina nga pamaagi nga ginahimo niya samtang nga ginagamit niya ini ang mga pamatanon nga ginabayaran niya. Makumundo smell ko ng bayad dito. Grabe nga style sa nga tao daw na sobra pasadista. Makumundo puso mo iya kaghalaman na nga gamiton mo ang bata. Ako nang ining nagustuhan niya nga iyang gamiton. Tinag-confirm ang kabanan sa investigasyon sa pulis nga mo ganin ang ginahimo niya nga kung may gusto siya nga gamiton ginahigot siya kung ginagaid niya sa kwan sa puno kaduldol pagkatapos iyang gamiton. Ganin ka tinag-kwan na to nag- dugangan na ito mga kabayanan kay ang investigasyon mga katropa sa pulis kay dinangimo ni kuno ang LGBTQ nga ini kay nabaluan niya nga may karelasyon kuno ini ang iyang ginbuno. Ang oras din mga kabayanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:26 na ibalaon ta mga kabayanan ang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Dinagyapon sa ato ng pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ibalaon ta pagi kay katropang Bia Joyce Ovaldo mga balita mga kabayanan na nga ginamantian sa aton sining mga kautoran aton mga kabayanan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa mga kabayanan. Kay man ining ika-binding adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte na na-booking sini ang kwanaw ang Office of the President how. Kaya may ara mga kabayanan ng certification na nakuha ang prosecution nga rin sa napirmado mga kabayanan ni Lieutenant Colonel Buran Singh nga kuno may ginhimo sini nga summit ang ang Civil Military Operations. Kaya man, under yung kabanan kay Lieutenant Colonel Buran Singh mo. Tigo sa puan mga kabanan, ginatadlong ini yung mga kabanan ni Buran Singh. Wala ko noya sa may gin-transfer nga pundo ang Department of Education sa Civil Military Operations. Agod maghiwat makabanan sa isa ka summit para iya sa mga nagakabanan nagapasakop sa military training mga kabanan mga tropa. Di daw ambot anong guwa sini kay ginatangkaron makabanan ni Buransing. Ngaway siya kuno kabalo, way ganit siya kuno i-idea nga gamiton niya kuno iya certification. Ang iya sin nga perma sa certification nga may ginhiwat makabanan nga Civil Military Summit. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7.29 mga kabinan mga katropa. Ato na ibaloon ang mga balita sa News Center. Bagi kay katropang Bia Joyce Baldo mga kabinan mga katropa. Mga ibang pagiga balita no? Sa ato nga pagpakalagad mga kabinan diri sa at sa ato nga programa ang headshot. Ano mga kabinan sa ato nga studio si katropang Bia Joyce Baldo, katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Wards ginpresentar sa prosecution team si Armed Forces of the Philippines Colonel Maranos Buransing bilang dugang witness ang, sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok ukon ang misuse ng confidential funds batok kay Vice President Sara Duterte. Si Buransing, katropang Wards, ang anay Assistant Chief of Staff sa Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Division sa Armed Forces of the Philippines. Responsable ini sa pag-supervise kag monitor sang Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign Activities halin sa nga January tub-tub December 2023. Samtang ginakabig ng artificial o kon samtang no ginkabig nga artificial intelligence o kung AI sa nga Senate Impeachment Court ang nagalapta nga video online sa diin makita nga nagasuksok sang earpiece si hostile witness Limuel Ortonio sa impeachment trial bato kay VP Sara. Nagapanindugan si presiding officer Chis Escudero nga hindi matuod ang mga nagalapta nga litrato bangod aritos ang suksok ni Ortonio. Kasunod si ni katropang boards nagpahanumdom si Escudero sa kada partido kag witness sa pagtestigo base lamang sa ilag kaugalingon niya ihibalo kag wala ginatudluan. Wala ginatugutan ng mga witness nga magsuksok sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses o kung anuman nga device nga capable sa pag-transmit o kung button sa impormasyon o kung communication. Dugang padiri nga ang paggamit sang medical accessibility o kung device ang subject pa sa approval sang korte. Ang kung sino man nga maglapas katropang boards ang manabat sa idalom sang disciplinary powers sang Senate Impeachment Court. Samtang sa pagpadayon sa proceeding, gin-remind si Colonel Buransing nga ini makig-istorya sa ibang witness nga nagaserbe nga witness o kon nagaserbe man nga witness. Ini matapos nga naghingi si Attorney Lindon Bakel kay presiding officer Escudero sa pagmamando kay Buransing nga ini mag-confer sa iya staff. Ginpamangkot ni Escudero si Buransing kung sino ang iya gina-istorya kagin nagsabat ini nga ang iya army lawyer sa diin nagapamangkot siya angot sa stipulations. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga magkonsulta o kung magpatudlo si Buransing sa prosecution o kung sa defense man. Ang amung concern ang gin-raise ni Bakel sa direct examination ni Attorney Reynaldo Robles ang prosecution sa kay Buransing. Samtang wala na nag-cross-examine si Defense Counsel Attorney Lindon Bakil kay Buransing bangod wala inainisang ginpamangkot. Kung wala na inisang inogpamangkot, nagpadayon katropang boards ang interpellation sa mga senator judges. Sa pagpadayon, no, gin-question ni Senator Judge Erwin Tulfo si Buransing kung sa diin nagkuha sang budget ang para sa DepEd, 8 Youth Leadership kag 53 Information Education Campaigns in 2023 kun wala ini nakabaton sang pondo. So no, sa witness nga ang pondo para sa army participants para sa coordination kag iban pang expenses sa youth leadership ang gin programa pinaagi sa budget mismo sang army. Payag pa ni Buransing nga wala sang gin release gikan sa kun anuman nga ahensya sang gobyerno, particular na sa DepEd para sa 1st Infantry Tabak Division. Ginklaro man sang testigo nga nakahibalo ang ila commander angot sa issuance sang certification para sa 2023 confidential fund allocation sang Department of Education. Gigbahin man ni Buransing nga nag-issue man sang kaangay nga certification ang iban nga infantry division bangod na discuss ini sa congressional hearing. Ginkumpirmar man katropang board sang testigo nga wala sang ginhatag nga confidential and surveillance information ng Department of Education sa 1st Infantry Tabak Division. Sunod kay Buransing nga ang ginhatag lang sang ahensya among open source information bango angot sa estudyante nga potential leaders nga pwede ipaidalom sa Youth Leadership Summit kag available portable nga mga eskwelahan nga sarang magamit sa activity. Sangin pamangkot ni Senator Judge Gatchalian kung may ginatag ang DepEd nga confidential information sa pag-organize ang mga activities, nagsabat ang witness nga hindi trabaho sa civil-military operations ang pag-gather kagpagbatan sa impormasyon, kundi trabaho ini sa AFP Intelligence Unit. Samtang, ginkumpirmar man mismo ni Buransing Katropang Boards nga wala naka-attend si VP Sara sa Youth Leadership Summit sa 2023. Apang sa piyaksin ni, trabaho giyapon sa AFP nga isecure ang safety sa tanan ng mga VIPs kagtumalambong dugang pa sa testigo. Wala man na kay Balo Katropang Board si Buransing ang ginhimo nga certification ang para sa liquidation sa confidential funds. Samtang ginquestion ni Senator Judge Pia Cayetano ang witness kung paano ginangot sa Philippine Army ang Youth Leadership Summit sa mga bago nga pamaagi sa recruitment, lakip na ang paggamit sa social media kag teknolohiya. Sunog kay Buransing nag-coordinate ang militar sa nagkalainlain nga handshake kag local government agad masolusyonan ang nasambit nga changes. Samtang, ginpamangkot naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang prosecution kung ang sala nga pag-release ng confidential funds ang magkabig nga fraud o kung irregularity lang. Sunod sa prosecution nga nagasulod ang prima facie presumption sa misappropriation. Samtang, ginquestion man ni Senator Judge Lacson ang halos magkaangay nga kaundan sang certifications nga gin-issue nanday Colonel Magtanggol Panopio kag Lieutenant Colonel Saangdan Jr. Sunod kay Lacson nga almost familiar kag isa ka template ang dokumento. Depensa naman ni Panopio Katropang Boards nga magkaanggid ang mga pahayag bangon nakabase ini sa doktrina kag format nga ginagamit sang militar sa mga report kag certification angot sa Youth Leadership Summit. Samtang nagpamalibad man sa paghatag sang reaksyon si Buransing angot sa ginapahayag nga 15 million pesos nga confidential funds nga gingastos sa Department of Education. Si Buransing Katropang Boards ang ginpamangkot ni Senator Bam Aquino sa interjection. Ginpahayag ang testigo nga siya active nga miyembro sa Armed Forces of the Philippines kag ini mahimo nga siya ang mag-react. Dugang pa diri nga nagapadayon pa ang impeachment trial kag ang desisyon sa Commission on Audit angot sa confidential funds ang hindi pa final rason nga wala nagakaigo nga siya bilang active members ng AFP ang magahatag sang opinion. Sa trial ginhambal ni Buransing nga ginabanta 30,000 tubtob 60,000 pesos ang gingastos ang AFP sa kada Youth Leadership Summits nga ginpatigayon sang 1st Infantry Tabak Division sang 2023. Samtang natalana katropang boards nga magtestify si former DepEd spokesperson kag Chief of Staff Lawyer Michael Poa sa impeachment trial batok kay Duterte Boa Setyembre 2. Magluwas kay Poa, iga-present man si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande bilang witness. Suno kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro unang matestify si Poa kag masunod naman si Grande. Samtang sa dugang pagid nga balita, lakip ang Iloilo Katropang Board sa posible na naka-experyensya sang moderate tub-tub heavy haze bangod sa sunog sa Indonesia. Lakip ang Iloilo sa among status lakip man diri nga mga lugar katropang boards ang naka-experyensya sang haze amo ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu. Samtang sa light to moderate haze naman ang Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Sikihor, Bohol, Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi. Ang haze katropang boards ang delikado sa ikayong lawas ilabi na sa mga kabataan kag mga may sakit sa baga. So far katropang boards amoning mga balita nasyonal nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Subahanong kita makabanan labi digid mga kabataan kag ang mga tigulang bala. Kamay mga hapo kay bala posible labot diri makabanan sa Iloilo ang haze o kon ang aso nga halin dito ya sa Indonesia kay tama ka lapad ang kwanto ang sunog sa Indonesia makabanan naman ko nga ang galapot diri sa aton mga kabayanan makatropa ini ang aso ang haze so tama ini kadelikado para sa mga may hapo may asma kag may ginabatya makabanan may balatian sa baga so ang aton lang imuon makabanan kati arat na mo hindi natin makita ni ang ginaklo natin ang hangin. Hindi man natin mapunggan nga makaklo sini isang aso. Ang ato ni Moon, makabadan, agod makarikaw kita sini mga bratian, pataason talang kagpabaskugon ang aton immune system. Kay mabudlay kung mag-down ang aton immune system, di na nagasulod makabadan ang komplikasyon sa bratian.

Arihin muna aton. Maginom kita sa premium D3, kaman ang premium D3, gimpabaskog, gimpaepektibo sa subo nga panahon nga uso ang obosip on nila nagkatrangkaso. Hindi natin papawayaan atong lawas ang maigo sa ringa balatian, proteksyonan, pinagi sa paginom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mga kabinan, mga katropa, mayroon siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kamuringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa paguba at magpatay sa mga bakterya, kag-viruses sa atong galawas, kag-may araman ng anti-fungal, kag-anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sang vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant. Kaya nag-delay sa skin aging, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga kabyanan, mga katropa. Mabakal ini sa mga butika malapit sa atong lugar, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man ni mga kabyanan, mga katropa, nga ma-order sa online sa Shopee kag TikTok Shop. So, mayong gabi lang dira kami ng May sa Changia kag Sumaman. Ato nga mga Shopee boys na mayong gabi. Aga para sila boss mo ng pataman ang mag-deliver sa mga parcel sa mga customer nila. Magpamati kita ng mga kabayanan sa mga tips kung paano kita makadikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litooy. Ang oras alas 7:41 na mga kabayanan, mga katropa.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Is

0: kahit lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline.

0: Pagdalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga sulking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manikap kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take na ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Alcohol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Rimel Itooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7.51 naman kami ng mga tropa. Marami ka mga pamati diri sa Headshot, Drigyapon sa XFM. 100.7 Radio Patrol, Iloilo, mga katropa. Ang Iloilo City Government na pagwas makabanan sa Public Advisory. May kangtanan sa isang haze na grabot din karon sa Atonia sa Iloilo. A significant transboundary haze events is currently affecting portions of Luzon and Visayas, including Iloilo City, driven by persistent forest fires in Kalimantan, Indonesia, combined with transport mechanism of prevailing southwest monsoon or habagat. The Iloilo City Operation Center recommends four key measures to minimize exposure and health risk associated with fine particulate matters. Nag-recommendar ko ng makabanan sa isa ka measures ang Iloilo City Operation Center agad nga ma-minimize ang exposure sa health risk nga associate ng makabanan sa mapinong particles mga katropa. Protect vulnerable groups, children, the elderly, pregnant women, and individuals with underlying heart or lung condition must strictly avoid outdoor physical activities and remain indoors with filtered air. So, ang ginapanagyan makabanan sa Iloilo City government nga ining mga vulnerable groups pareho abis ang kabataan, mga tigulang, nagabusong, ang mga individual nga may mga balatian sa korason, sa baga, likawan ang paggwa outdoor physical activities and remain indoors with filtered air. Wear respiratory mask if going outside if is necessary. Mag-sok-sok sang respiratory mask kung magwa sa inyo balay. Everyone, especially vulnerable individuals, is advised to wear properly fitted N95 mask or suitable dust mask. Yung N95 face mask or suitable dust mask. Maintain indoor air quality. Keep windows and doors tightly shut during peak afternoon stagnation. Avoid low-lying smoke-prone areas. Anios, HEPA air purifiers if available. Stay hydrated, drive safely, and monitor health increased fluid intake to soothe throat irritation. Use headlights, fog lights when driving in low visibility conditions and seek immediate medical attention for persistent coughing, chest pain, or difficulty of breathing. Ginapanagyan mga kabanan sa Iloilo City Government kung nakabatyag ka mo sa sige nga pag-ubo. Pag sakit sa inyo sinigadugan, kag ang kung pag mabudlay ba ako na may difficulty breathing ka mo, ganayon nga magpakonsulta. The public is advised to stay updated and alert as the Iloilo City Operation Center may release further update or change recommendations as necessary. So, maraming mga kabanan ang panugyan sa Iloilo City Government ini matapos naging pagwa ng Iloilo City, labot din mga kabanan sa haze na gikan niya sa Indonesia. So, alam kita, sa Gyapon, ang ato din mga katropa ng papel diri amo ang paghatag sa inyo sa ideya kung paano kita mapabaskog ang ato niya ng lawas. Kaya man kung magbagdaw na atong lawas, bagaw sinis ang haze nga problema, maklo na itong nakaroon ng aso, tapos may mga gaupon, pagkita ba lang ang mga biro, kag ang alipalok, bla, maano na itong, maklo na itong, garisulta yung magkabalan sa balatian. So para ilabdagid ang ining mga lang problem, no? Kasi siyempre, madiritso na iya sa baga na itong ang maklo na itong. So para balikawan naton ini mga balatian kay likado pagkaklo naton ambal naton ubo-ubo lang ani kay ginasunod na kita iya sang virus kag bakterya. Sa gihapon makabinan ginapadugyanan naton kamo nga mag-inom kita sang premium D3, kay man ang premium D3 makabinan na makahatag ini sang dugang nga benepisyo, dugang nga proteksyon sa lawas naton. Agod marikaw kita sa mga balatian, partikular mga kabyanan, ini ang mga viral kag bacterial infection, mga kabyanan, mga katropa. Headshot. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, ilo na 7:57. Nadumduman nyo isang ligad ng mga inadlaw, gamay natabo ng isa ka vehicular accident. Dira sa may unhan lang siyong kakulab lah. Nga may mga pasyente dito sa sunod sa salakyan, gagin buligan sang nagasakay man sa piyak na salakyan. Mga nursing student gila ito magkabinan sang Iloilo Doctors College. Ang nagbulig sa ito magkabinan mga katropa. Agod nga applyan sang first aid. Ti madamo sa to ang nag-believe siling mga nursing student sa ilang nga ginimo, tima ko muna nga tudok sa ilang nga bratyagon, tudok sa ilang siling nga pangunang-una, nga kung may pariwo siling nga sitwasyon, kagbala pa kalabot niya ang mga rescue group. May mo sila nga makabulig. Tini nga, ining ginimo sang mga nursing student, mga kabinang mga katropa, nakakuha, hindi karoon sang atensyon sa Iloilo Provincial Board o kung ang sangunang panlawigan. Pagi kay Vice Governor Lee Andiboke, nagpasar sa mga kabinang sa isa ka resolution, nga nag-commend kag nag-recognize sini kay Christopher John Montano, registered nurse EMT, kag ang nursing student kanday Junard Vince Aranita, kag Daniel Don Amita. Of Iloilo Doctors College for their exemplary and heroic actions in providing immediate first aid assistance to victims of vehicular accident in Ongka, Pabia, Iloilo. Tinigari mga kabinan si Kwan ni si Christopher John Montano. Ini siya ang residente sa barangay San Nicolas Oton. Ang iya sining mga estudyante si Junard Vince Aranita, residente ng kabinan sang Barangay Kagbang Oton, kag si Daniel Don Amita, residente ng kabinan sang Barangay Poblasyon, Alimudyan, Iloilo. Ti, wala pakabot ang mga rescue group mo. Wala pakabot ang mga volunteers sang pabiya sa ito mga tiniwan. So bilang mga estudyante kag may knowledge na kung paano i-apply magkabinan ang first aid, ini sila ang voluntaryo nga nag-assist sang mga biktima sang vehicular accident. Nag-apply first aid antes pa man magkabinan nga nag-abot ang mga volunteers sang pabiya mga kabayanan, mga katropa. Tima ko muna nga, tikon, pwede man ito nila pabayaan mo. Hindi ba bahala? Kaya mo, abo di ba lang mga kabayanan ang ginambal sang kalabanan? Siya hindi po tandunga na kahit linya. Basi kon, pwede ka ba daw siya? Basi kon malunggo ulo yas na. Inaya ko nila kasang knowledge. Pero kung may knowledge ka, iya, pares rin sa tatlo nga ini. Ang dua estudyante, ang ila maestro, opo nila, ti nag-apply lang sila na sa first aid. Wala man lang wala nila gin hakwat. Kaya man, hakwat ng basi kung likado. Wala sila sang spine board mo. Kaya pareho sila magkabinan ko may mga matabo ng mga vehicular accident. Kalabanan sina iya ang ambulansya may dala ni siya nga spine board. Inabada ang ginapahigdaan sang pasyente. Amo nga tabag magkabira nga spine board para nga hindi maligto ding iya nga likod. Hindi maligto iya spinal column. Amo na kun nga ginagamitan sang spine board. So hindi mo nila first aid lang anay, wala na ginakwat. Samtang nga gina kulat ang first aider sang pabiya mga katropa. Tisubong gid lamang sesyon sang sagod ang panlawigan si Vice Governor Lee Andiboke anag sponsor sang isa ka resolution of commendation kagin approve ini makabaran sang Bilog Council as co-sponsor Republic of the Philippines Province of Iloilo sa kundi ang panlawigan resolution number series of 2026. A resolution commending and recognizing Christopher John R. Montano, RNEMT, a nursing student, Junard Vince Aranita, and Daniel Don Amita of Iloilo Doctors College for their exemplary and heroic actions in providing immediate first aid assistance to victims of vehicular accident in Ongka, Pabia, Iloilo. Whereas, the Sagod ang Panlawigan of Iloilo recognize the invaluable contributions of individuals who demonstrate courage, compassion, and strong a sense of public service, particularly during emergencies and times of need. Whereas a vehicular accident occurred along the BC Highway area near GF Town or GT Town Center, Robinson's Pabia in Ongka, Pabia, Iloilo on August 17, 2026, resulting in injuries to individual involved in the incidents. Whereas Christopher John R. Montano, RNEMT, of Barangay San Nicolas Oton, Iloilo, together with his nursing student, Junard Vince Aranita of Barangay Cagbang Oton, Iloilo, and Daniel Don Amita of Barangay Poblacion, Alimudyan, Iloilo, immediately responded to the accident and rendered assistance to the injured victims. Whereas under the guidance of their clinical instructor, the two nursing students from the Iloilo Doctors College courageously applied their medical training and provide prompt first aid assistance and stabilization the victims while waiting the arrival of local emergency responders. Tini makabanan ng mayong ginhimo sang mga estudyante sang Iloilo Doctors College nakakuha ini karon makabanan sang atensyon sang Iloilo Provincial Board. Ari nga atong interview makabanan kay Vice Governor Lee Andiboke nga mo ang nag-sponsor sang resolution kag sang ulihi nangin co-sponsor ang tanan ng mga board members present sinigil lamang nga sesyon si Vice Governor Lee Andiboke.
1: Wala niyo nalipay gid kaga nalipay gid ang sangguni ang panalawigan nga kadamo sang ator mga kasimanwa nga kung sa tiun sang kinanlanon sang ato mga kaupod sa dalanon manaton ukod sa aton na court ara gid handa nga magtindog kag maghatag sang ilang nga serbisyo no kag pagbulig. Recently ang sangguni ang panalawigan nagpasarmat sa resolution commending sang aton mga kasimanwa sa Dumangas sa salakyan nga nag-ano sa aton nga port diri sa city. No, subong naman ginatagad sa pasidungog ang aton nga mga nursing students kag ilang nursing instructor nga nagresponde sa vehicular accident sa Pabia. So pinapasalamatan tigid. And we want na no, not only with this resolution, we can say formally our thanks to our responders, but at the same time, to perpetuate this culture of volunteerism sa aton na probinsya, nga ginahatagan tas ang pagtamod at pagkilala ang mga small acts of heroism yun na sa nagkalainlaing na parte sa mga probinsya natin.
0: After nga na-present mong mga resolution, ano ang response ang sanggunian?
1: Kanami git no in fact ang iba nga mga members ng sangguniang panalawigan asked to be a co-sponsor of this resolution because hindi lang ni Akon kagustuhan no it is a recognition recognized by all members and we are happy to welcome our nursing students and nursing instructor into the halls of sangguniang panalawigan so that we could formally turn over the resolution of commendation.
0: Dabatian mga kabanan si Vice Governor Lee Andibuque nga mo ang nag-sponsor sang resolution of commendation sa nursing instructor kag duha ka mga estudyante nga nag-responder sa vehicular accident kag nag-apply sang first aid sa mga biktima, mga kabanan, mga katropa. Tiwala sunod sa ilang apinsar nga makaservisyo, makabulig. Wala magsunod sa pinsar nila nga kuha tayo cellphone kag video or mag live. Ang buot nato na baron ng kabayan, bariskad ini sang natabo dito sa may barangay Balangaw sa Bugasong Antique sa tong August 26. Anong natabo? May isa ka vehicular accident natabo dito makabayan sa may barangay Balangaw sa highway. Tigaron nagyan sang isa ka vlogger nga pwede tani gamiton ang iyasin ng cellphone nga tawagan ano yung police station para nga inform nga may natabo nga vehicular accident ka may ara makabanan nga nabiktima. Timbis nga gamiton iyang nga cellphone nagayo to tani ang upod nga nag-responder nga tagadira sa barangay Balangaw nga siya titawagan tayo police station may kundi cellphone niya may ari kundi tani cellphone siya linya kay nag-live ako. So, ginako naman, ginapabatian makabanan sa conversation mo. Siya may-ari ako din siyang number siling niya sa ano, sang Bugasong Municipal Police Station. So, galing siya kanika-live ako. Di, ginuuna mo pa iyaang pag-live. Wala kita yung mga Pilipino. Wala tayo commitment sa Facebook, ah. Kag wala kita yung commitment sa ano man iyan nga mga radio stations na kiti una bis mga kabinan kung ginahimo ini sang mga mainstream media nga pag-abot na ma-report ka rayon inaya automatic ina ginatawagan sa technician ang police station nga sir may kwanto may natabo to may vehicular accident sa lugar at ito nga muna nga reporter tiya to iyan mga kabinan vlogger. Ganagyan niya posible, o kung dira sa guru ka pa uli, susinuna, yung pamakabinan ang pag-live niya. Ginahambalan sa sang isa katawo nga dito ang makabinan ang responder niya, tawag yan ang police station. May ari ko din siyang mga number siling niya, pero hindi ganahib ako. Ari ba na pamatiin niyo ba na ang natabo, ho? Kagka mo ang magpamati, kung anong iyang anong abing inyo sinang makomento. Imbes ka unahon mo nga masalbar ang kabuhay sa tao, inuna mo pa yung mag-live sa Facebook din. Liwat pa kami na, ginambal ko sa inyo, wala tayo commitment ya. Sa Facebook ka, wala tayo commitment. Nga kung hindi ka na mag-live ya, may salabton ka. Ha? Nga kung hindi ka na mag-live, i-block ka sa Facebook. Wala na ya. Tipi lagi na bisina kung nag-monetize abi ang imo sining account. Tipi lagi na bisina ang Patreon mo anay. O kung unahan mo tanay ang pagtawag sa PlayStation, sir. Dali, ang sir, panibdabi, inform ang medic, sabi, kay may natabo di kabi ko ng accident. Ari di lapit sa may puno kakasya. Ari di nag-ahurayad ang biktima. Timamangkot na ng pulis si Sinunay Panihog, ma'am. Sir, Sinunay Panihog. Katakot ba ang pangalan mo eh? Katakot, ti, balik ka sa imong pag-live eh. Di ba na? Sa mariskan, hindi makamanan ang natabo. Dari sa ilos ang sabugasok ang tiki. Kaya to, ya, tatlo ka mga, ang ilan na nursing instructor, ang dua ka estudyante, voluntaryo sila, ya, ila to, ya, kagrigo, na nag-bulig, agot nga ma-applyan sa first aid. Ato ang mga biktima sa ambiklor accident, pwede ba nung to nila nga makuha sila po nila? Pwede man ito mangkawa ang ila sinig mag-live sila para nga para madugangan ang pag-monetize sila sa Facebook nila, di ba na? Tiga rin kati ambot, dipindi ni Guro, no? Sa tawo. Ano ba na ang natabo dito mga kabadan sa Barangay Balangaw sa Bugasong Antikip? Matiin nyo ba na ako ng iyang sabat? Ito pang doon rin.
2: Maris Kuron? Pinaka-live ako mo, ano, kurad ba? Anak, ang ano, police station, you know? Minamberag na akin, kaso naka-live ako, nangalong, gid. Okay, ano ba, ura, gid, ah?
0: Oh, naka-live tani ako, galing, may number tani ako. Bada, ang intonation niya, makabalan, nagpangakip sa kani. Diga, live, may number tani ako, sige, galing live ako, nangalong, gid. Tingin na tabunan makabanan sang isa ka lalaki anong nagahuray at nga biktima sa biglar accident. Ngayon lang alang ako kagalive ako. Di, wala to nung paya. Unahon nung paya ang pag-live niya sa Facebook. Tiyambot ko ang kamunitay sa ng Facebook mo na bisan pa guro. Wala ganun sinuspinsar mo nga ti doon anay ng pag-live-live mo na. Luwat makabadan, ginambal ko nga wala kita sa commitment sa Facebook, ah. Nga may marandumani niya ka, kung hindi ka maka-live, hindi ikaw maka-live sang real time dito sa lugar nga may natabo ng insidente. Gina-block pa sa Facebook na kung kita na may mga bloodstain na sa karsada kag nag-horayada, di ba? Tiga pa ambal ito po dyan, hindi ba bitawag sa police station? Yung nag-apong riskyo. Yung bayari ko ni Danis Lingya nga kwan ho. Bayari ko Danis Lingya tiling nga number. Galing gaganay pa ko. Di ba? Tino niya nga panimuot siya man. Nakaon ay asang Facebook ang ato niya nga panimuot. Gitawagan ko si Police Captain Alfonso Presya. Ang hepe sa Bugasong Police Station kon lagabit, awagan to biliwat, no? Kung kamusta tong, kwa, no? Kamusta na tong ang biktima, no? Sa dilabi ka ito pang yun din sa akon. Kami nangiload pa ko dyan. Ano, good na mag-expire. Kay Brown, auto sila mo, may bebe. Mangkot na biliwat. Mangkot ang tabi kung kamusta tong, mangkot ang tabi kung kamusta tong ang kontabit ang may biktima sa biglar accident sa barangay, Agaring subong ang Bugasong MPS, no?
3: Bugasong Municipal Police Station, good evening.
0: Hello sir, may gabi. Si Boris Morales sir sa media sir sa XFM. Diyan si Captain Presya.
3: Ay, ano ko diyan sir?
0: Oo, brown out nag-gapon sir.
3: Brown out.
0: Tapos gedo. Mamangkot tayo kami kung kamusta itong kamala ang biktima sa biglar accidente mala sa 26 mala, August 26 sa Barangay Balangaw.
3: Pwede sir,
0: dyan sa amin, investigador. Dyan, ate Mer, dyan investigador nyo, nabigay sir. Alin, may nakikair ang investigador, no? Alin, gabi, alin, gabi. Naman ko tabi kung kamusta itong kwanto ang biktima sa nuclear accident, no? Kagano na tabo?
3: Dyan, sir.
0: Sige sir, salamat. Kitsir, ha?
3: Hello sir, good evening.
0: Hello sir, may gabi si Bons Morales, sir, dyan sa, kwan, sa XFM, sa Iloilo. Sino kayo pwede yung sir, ha?
4: Master Sergeant Larito, sir.
0: Master Sergeant?
4: Larito.
0: Larido?
4: Clarido.
0: Clarido. Ano ka na first name natin, sir, ha?
4: Bernice Louis, sir. Ano,
0: sir? Ano ka na?
3: Bernice Luisa.
0: Bernice Luis?
3: Bernice Luis.
0: Bernice, anong spelling sa Bernice mo, sir?
3: B-E-R-N-I-C-E-L-O-U-I-E.
0: Bernice, no? Bernice Luis. Sir, ikaw tong investigador sang 26, sir, ito yung natabo sa Balangao, sir?
3: Ay, so with regard dito ka to ng incidente, sir, bukat ako ka to, sir, ang andring investigator.
0: Oh, pero nakaimaw ka to, sir, pag-responder ka to?
3: Ura, sir, off duty ko to, sir.
0: Pero kamusta to, sir, ang sadamanan mo, sir? Kamusta tong, anong tabo to ba na tumbas motor, Sir Clarito, sir?
3: Sir, ang with regard sa investigation na conducted, sir, may bag-ugaring kami, sir, na guidelines.
0: Oo. Munang mali sa kampo, no?
3: Sir, is COP, sir.
0: COP, gin, no? Oo, galing kay brownout dyan tulad, no?
3: Okay, brownout dyan.
0: Sige lang, okay lang, sir. Salamat, yun, ha? Pero daw naman, ano, sir, okay. Dyan tulad.
3: Anyway, sir, na-inform naman namon si COP, sir, but then hindi pa kami, sir, baka extra kang fast.
0: Oo, kay brownout dyan tulad, kadi. Oo, brownout dyan din yung samon din.
3: Tama na lang yung guro, sir, kasi kung reject
0: karon kay
3: ga libot pa sa URC
0: headset
3: na inform naman
0: naman. Sige sir.
3: Sige sir,
0: salamat gid ah. Pero daw okay naman to sir, daw daw okay naman tong victim no, daw sa badaan mo daw okay naman to.
3: Sige sir, okay naman yung sila.
0: Natumba na to sir, natumbas motor?
3: Oo.
0: To. Sige sir, salamat gid sir ah.
3: Sige sir.
0: Salamat. Okay, napatihan makabanan si Sergeant Clarito no sa Bugasong MPS. Tibada kayo, okay lang. Gamay lang pilas ka to. Tinabi kong critical may condition to. Hindi ta na magkatawag mo. Kaya may number ko diyan sa Bugasong yung police station. Ngayon hindi ta ga-live takon. Kaya may gapo na rescues din niya. Oo. Tingin na tabuna ng gani. Ito siyang inapayungan ng gani. Kaya may init. Guro to. Kung basi katarit eh. Gaugtas. Pasi mo niya may gapon siya ang rescue. Kita ganta na ibla siyang gambal tong ang isa tong nagapayong. Kita ganta ibla siyang anay ang kwan ang police station. Kaya may number ko din sa police station ganing. Hindi ko siya katawag. Siya kaya ganaib ako. Nagadawag ugtas ba rin. Dahil maan. Tiyo mo na makabanan ang natabo sa buong saton. Ganaw na matcha ko na nalukan kita ang base kung may meranduman kita ni Facebook ko ng kaso hindi kita maka-report. Hindi kita maka-live. Kaya hindi yung paggamit cellphone. Hindi mo kita ka-live siya kung kay Facebook. Ay man. Timayo lang kay Mutugin ng Ngambal makabanan sa ato ng interview eh. Nga timayo lang no. Mayo man kay wala maging kung matamaan ini ang laki na natumba sa motor dito sa Barangay Balangao sa Bugasong Antique makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8.19. Padayon ka magkabanan ng kapamati din sa headshot sa XFM Radio Patrol ng Ilo. Mayong gabi kay Tristan White Gulay. Mayong gabi lang Tristan ha. Kaganyek Espinosa, mayong gabi katropang Phoebe shoutout sa sawa ko, Bingbing Pamati Subong. Programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat, Yed. Kay Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Haniway. Si Abilitin, happy birthday kay Station Manager Ramilia Sexy Babes Vasquez from Jerry Boy of Haniway. Kaga, good evening. Katropang Phoebe, harin kay Arby Cres Caceres. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.20 na. Padayon ka magkabanan magkabanan din sa headshot. Kagliatawin naman sa mayang gabi si Cap Ising Bilinoy ba? Ang tag-iyasang Cap Ising Pansit Molo dira magkabanan sa South San Jose Molo. May branch sila sa Iloilo Central Market. Mayarap man magkabanan sa Atria. Kag mayarap man dira sa GT Mall sa Pavia. Kagaso man, agapamati man subong, no? Nagmunog sa kaina. Si Bornok, kag si Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Subong agapamati niya sa iyang cellphone. Nagtakom sang quality sang earphone ba ni Bornok, no? Ang iyang nagigamit nga cellphone, dayaw ko na nga tao, no? Muna nga ka-dako sa gidansya sa Maligya ka, baboy pa eh, ang iya nga cellphone niya. Analog yapon. Nasiya pa rin yung manang yapon. Bons, makakontak mga yapon sa akong mga customer kag makakontak mga yapon sa akong ginakuhaan sa ang baboy. Kaya dahil kay, kung ano, kay, Priska ang mga ginabligyada ni Burnok nga baboy, kandisang baboy sa Santa Barbara Public Market kag gina si Mimi, no? Mimi, Meat Station. Gasakay kay na sa iyang e-bike. Aga pagin nagam sinyas gid yung sigap mati ko ni subong at salamat gid kay Mimi sa Mimi Meat Station dira gapon makabanan sa Santa Barbara Public Market. Pagbalik natin makabanan dugang sining nga mga balita dira gapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol ni Ilo. Headshot ang oras alas 8:22 na makabanan mga katropa.
5: Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Santon
7: Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo!
5: Cellphone Plus.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Mati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Good, mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8.28, mga kabinan, mga katropa, may gabi kay RB Chris Caceres. Nagamati subong diri sa XFM Radio Patrol, ilo. May update kita, mga kabinan, siling atabo, balang may gin guide to balang, may gin go to balang isa ka 18 anyos kang lalaki sa puno sa duldol. Kaga, nasa pa ni mga kabinan, gaungot pa iyaang konsilyo sa iya siling guya. Ang update siya ng mga kabanan, base iya sa pinakaulihing investigasyon sa Iloilo City Police Office. Nagawa ko ng mga kabanan, nga pangimuan ko ang posible siya sa mga rason. Kung nga ang naging patay ang 18 anyos nga lalaki sa Zone 10, Barangay Karaparan, Arevalo. Ang biktima nga si alias Aaron Ginaligar, may iban nga katransaksyon antes pa kanugin patay. So, about na ba naman ng kabinan, pangimun ko no, iyang isa sa mga rason din mga kabinan, mga katropa. Nakaging nga may gintransaksyon ko no, si alias Aaron, nga iban pagiging nga LGBTQ. Abaw. So, may arag rin mga kabinan nga kaagaw ini si alias Agi, no? Base sa follow-up investigation sa nga polis mga kabanan sa kamatayon sa 18 anyos nga si alias Aaron nga gingaid ini mga kabanan sa puno sang duldol kagin buno sang suspect nga si alias Agi sa barangay kala Zone 10 barangay kala Paran Arevalo sang Augusta 30 sang gabi mga kabanan mga katropa sa tong Sabado sang gabi. Sir, mga kabanan kay Police Major Sheila Misangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. Pilakadlaw kuno antes ng tabo ang krimen. Wala nagaintindihan ay si alias Aaron kag ang sospek si alias Agi. Kay bagod sir, mga kabanan, nga may arapin kuno yang katransaksyon si alias Aaron ng isa pangit ka Agi. Posible sino kay Sangrines nga nag-distansya na si alias Aaron sa sospek bangod wala na ini nagahatag sang kwarta ilabi na kon may nagakatabo sa ila o kon may ginagamit sa kuno sang suspect wala na kuno sang may ginahatag ya kwarta mga katropa mga kabinana ginaligar nga may bagong transaksyon si alias Aaron nga ginapatihan isaban ka miyembro sang LGBTQ community dako maghatag kag pirmi nagahatag sang kwarta ana ka transaksyon sang biktima suno kay sang Greenes. Aha. So, buta ba lang mga kabinan nga nag-kodabi, no? Nag-duplikara ni ang biktima mga kabinan sunok yas investigasyon sa pulis. O galing kati, kung ato ng tawo niya mga kabinan daw, base sa investigasyon man niya sa dugang investigasyon nga ang style ko ng mga katropa sinisang agi ngayon eh, kung may aras siyang gamiton, ginaligar mga kabinan nga ginagapos sila kuno sa duldul. Samtang ginagapos mga kabinante ang kamot bala tapos ginagaid is duldol isa kaga sige gurong iya sining paggamit sa iyang gusto nga biktima hon tisan to mga tinion wala kriya sa nga patimaan ining ini ang biktima nga 18 anyos nga may plano gari iya ang iya sining katransaksyon nga agi man nga muning nagpatay sa iya mga kabinante katropa. Tiging gingaid ni siya dito sa duldol. Eh, samtang makabinan kati gusto ko sang iya ka transaksyon nga may bago na mga style and thrill blanga daw may ara ka ba na makabinan daw siguro basi ko ng pag-idea ang sulod spinsar sinisang suspect yun eh samtang ginagaid dito sa duldol sige ang gamit niya sinisa biktima tub sa kuli gurong ara na guro sa sa punto ba lang daw nadudaan na sang pambala daw kakwaragoroeng ara na sa pinakatuktok sang truktokon o kon sa pinakatuktok sang manatsyagon ini ang biktima dito mga kabinan nga gindusakya sang posilyo sa may guya kapagkatapos gisundan ini mga kabinan sa ilok nga mo to mga kabinan ang o kung basi kung una sa ilok, pagkatapos ang katapusan yung abuno dito sa may guya, amo to nga nag-ungot to ang konsilyo, sang nakitaan dito mga kabinan sa mga barangay official, sang barangay kalaparan sa distrito, sang Arevalo mga kabinan mga katropa. Tining suspect,
nga si Arias Agi detain subong sa lockup cell sa Arevalo Police Station kag na-file ang kaso batok sa iya makabalan mga tropa samtang ang iya sini nga nagatag kuno kutsilyo si Alias Crystal posible ba si kon madalaman sa kaso mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:33 na. Padayon ka mga kabayanan ka pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Headshot. Now diri kita kay na mga kabayanan sa gin delivery ng privilege speech ni Board Member John Mondejar ang title Alarming Baha. Ang ito mo, din mga kabayanan nga baha sa itong August 20. Sa may New Lucena, Iloilo, Pututan, Zaraga, Leon, San Miguel, Barotac Nuevo. Ang privilege speech ni Board Member Mondejar Amunihay. Ang title, Alarming Baha. Honorable John S. Mondejar, Chairman, Committee on Public Order and Security. Madam Presiding Officer, my esteemed colleagues, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon. I rise again on a matter of grave concern, this time over the adverse effects of flooding or baha to the life of the people, especially in the safety of their lives and properties. According to a report of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 7 municipalities, 68 barangays, 5,414 families, and 18,746 individuals were negatively affected by flood due to heavy rainfall on August 19 to August 20. Classes were suspended, and 14 components units of the province of Iloilo. 7 municipalities affected were Alimudyan, Leon, Pututan, San Miguel, Barotac Nuevo, Zaraga, and Lucena. The three most severely affected municipalities were Pututan with 23 barangays affected, Zaraga with 14 barangays affected, and Lucena with 17 barangays affected. Mas damo kini mga almost 80% ang mga barangay apektado sa Lucena kay 21 barangays pa lang ang Lucena mo. These three municipalities are adjacent, in fact, contiguously connected to one another. This is the first time that I have read in an official report and seen in social media the extent to which many barangays in municipality of Pututan were deeply flooded due to heavy rainfall. According to a report, 23 barangays were severely affected with many areas submerged in water within first 48 hours. The living conditions of the people were adversely affected significantly. Consequently, Sagudang Bayan of Pututan declared municipality under state of calamity on August 25. On the part of municipality of Lucena, ang baha was also unprecedented. It was the first time na nagbaha and the 17 barangays of Lucena. It was also the first time that the Kabsaka Bridge in Sayang, after it was elevated number of years ago, was phenomenally deeply flooded. The Kabsaka Bridge in Sayang is located along the National Road connecting New Lucena, Santa Barbara, Pabia, and Iloilo City. This is the main thoroughfare of the people from New Lucena going to the city and vice versa. All passenger jeepney operating in New Lucena pass along this National Road. It was also the first time that the floodwaters in Sayang took almost 8 hours to subside after reaching its maximum level. Usually, the longest time it takes for floodwaters to recede on that portion of National Road is approximately 2 hours. Alternative routes in going to the city were also impossible because portions along the way were deeply flooded. I cannot imagine the situation in the municipality of Zaraga when 17 barangays in Lucena were deeply flooded and 23 barangays in Pututan were submerged by water. Considering that Zaraga, which is only a creek away from Lucena and road away from Pututan, is generally lower in elevation than Lucena and Pututan.
I was surprised when I heard that Putuatan and New Lucena were severely affected by flooding, for that was the first time I had known that so many barangays in these two municipalities were deeply flooded. However, I was not surprised when I heard that some of the barangays in Saraga were deeply flooded, because there is seldom a year when Saraga is not visited by flood. Yeah, it makes me wonder, ladies and gentlemen, why the municipality of Saraga has not had flood control project. Despite the fact that almost 1.2 billion pesos worth of flood control projects were implemented, if all were really and properly implemented in the second district of Iloilo based on the last flood control projects from 2022 to 2025, as reflected in Sumbong sa Pangulo website, I am reminded of a day when I visited a wake of the mother of a Punong barangay in Saraga perhaps 2 to 3 years ago. The family decided to transfer the wake binyo up at the outer lane of the national road, which was considerably highly in elevation than the floor of their house, because, as they said, tungod tagahawak tubig dito. Many people in Saraga have been bedeviled by the flooding problem for already number of years, particularly during rainy season and especially whenever a typhoon occurs. Like in Putuatan and New Lucena, many people were also diversely affected in Saraga. Personally, economically, socially,

0: the perennial flooding problem in Zaraga not been effectively and permanently addressed. The people of these three municipalities want to know that concrete and long-term solutions will be undertaken to prevent those devastating flood from occurring again. Our people deserve not only temporary relief after every flood. This deserve lasting, effective, and sustainable solutions. Let us not wait for another devastating flood worse than this one that may cause massive destructions of properties and death before a timely, effective, and long-lasting solution is implemented. The safety, welfare, and the future of our people must always be our foremost concern. God bless Iloilo. God bless us. So, morning privilege speech ni Board Member John Mondihar. Nga dapat sini niya nagapangayo sa katagan ang pamuluyo, ilabrigin siya sa Saraga. Kaduga na siya sa problema sa Saraga. Nga naman na solusyon niya, na permini ang gabaha na sa Saraga. Na-interview natin mga kabaran si Board Member John Mondihar. Kanoong plano niya sila kati, mas iba na kung nasa lang ni privilege speech, di ba na? Pero kapati kita yung mabalaan, iniikon, mahibaluan sa pamunuyo. Kano naging bala ang rason kung nga nagamoto? Although nga tiinin natin mabasol, kati yung magiman ito ka basko kung ulan mo. Kati ang balsang taga City sa Serious Reduction Management Office Magkabinan, bagay kay Duna Magno, kati 1.97 ml ang nagtupa nga tubig o kung ang ulan diri sa aton. Hindi lang dito magkabinan sa Saraga, hindi lang dito sa Pototan, di sa Nelsina, kundi diri man si Duilo. Kati 1.97 ml nga tubig ang nagtupa diri sa aton, nga ulan, nga ina makabayan nga bulyom sa tubig, good for 1 month. Tigaring at problema dito sa babaw eh. Ano ang mga grilanto makabayan nga posibilidades ni Board Member John Mondihar nga nag-amuni? Aray nga itong interview mga katropa kay Board Member John Mondihar.
1: Nasa talangan, niyang baha na da, sa Saraga, kadugay-dugay na, wala solusyon. Pwede ko kayo na nga gabaha sa Saraga. Ang bala ko bala sa una nga, nagpokus sa isa da ka haya sa nanay, sa kapitan. Indala nila sa babaw, tapos kilid na lang sa National Road ang imbutang nila ditong binyos, ang haya. Sa ila balay, ang tagahawak ang tubig. Di ka dugay-dugay na nga, no? Problema da sa Saraga. Tingnan nga, wala katapusan. Kaya flood control project man. Nga lang kung wala na nakabaton sa flood control project ng Saraga nga na. Adato, gin-spend siyang gobyerno sa flood control. Saraga ni sa flood control project, wala. Pagtapos na sa New Lucina nga part, this was the first time ng 17 kabarangay. May doonom lang yung kabarangay sa New Lucina. That was the first time nga 17 kabarangay sa New Lucina nagbaha. Ngayon ang sasayang na da, may Kabsaka Bridge na da. Mugin na ang alagyan pakat po sa syudad. Alin sa poblasyon sa New Lucina. Ige, sang una, sa Mayor Kudera, nagbaha na natin ang daan. Kung in-elevate na sa DPWH, agod masaka siya sa kung anong pinakataas ka ba sa patungatiyon. No? Wala na alin sa tulad pagbaha. Ibot ko sa sininga, ano, naglikad lang, elevated na, naman pakataas ang baha dira. Hindi nakagis sa rakyan. Sabi kataas. Pagkadugay mag-subside, siyang unang ka-subside ang tubig dira, ang flood water dira, mga 2 hours. Kung lapit na 8 hours ka masubside ang flood water, may problema. Duham lang na either nagdamo ang tubig, nanaog, o kasi ang alagyan sa tubig, nagkipo. Pagwa, ang exit nagkipo. So hindi takapalo kung diin. Kung diin ganda na matuod. So kaya nang nanggit nga mga kibaluan natin. Kaya may baluan naman kung ang solusyon sa appropriate ngayon siya

0: gobyerno. Sige, kung nasa Pututan, ibot mga mo, ako ang mga nakadamo sa barangays nga nagbaha sa Pututan. First time ko man nabatean nga nagbaha. Dira, mataas yung Pututan kayo yung Lucina sa Saraga.
1: Hmm.
0: Amo na. So, kakilibot, no? Katinganahan. Muna, dapat gusto kayo na ibaluan. Kagpuna nung solusyon. Eh, kasi wala pa na typhoon, ha? Wala na bagyo, ha? What more kung may bagyo?
1: Hmm.
0: Kasi maglala na yung sitwasyon.
1: Hmm.
0: Hindi ta na paghulaton nga damo naging magkaraguba nga pagkabutang o kung yung properties. Hindi ta na paghulaton nga may magkalamatay. Kag ibaluon kung ano gidang poses. Kag ibaluon man kung ano nagkatabat na solusyon. Prevent na. As much as possible, hindi na matabuliwag.
1: Hmm. Action taken sa imong akuan, sa imong privilege speech.
0: Yan pa refer ko sa Committee on Public Order and Security, kundi na ko chairman at lead committee sa Committee on Environment at Committee on Disaster Risk Reduction Management.
1: Hmm. Sinong chairman siyang environment?
0: Environment and environment, si Dibuque, si Amal.
1: Hmm.
0: Then ang Disaster Risk Reduction Management, si Board Member Testura.
1: Anong ibaloon sa committee hearing or investigation?
0: Ibaloon naman kung anong poses, anong pose nga nagamugin na.
1: Hmm.
0: Anong cause? Kag anong solusyon niya mo?
1: Hmm.
0: Para hindi na matabo na, di ba?
1: Sino posible ng mga resource person ba tawagin?
0: Patawag nato ng ano? Patawag nato na ang taga DPWH. Gina-entertain man ko idea nga patawag ang ano, taga niya. Mangin solusyon na lang ang magpakabulig na lang ng brangala or damdam. Ito may mga nakalink man na dito daras lang sa New Lucina. Patawag ang patawag man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Pag-ibang-pagad no? Ibang-pagad nga makapaathag kung ano ang poses, ang poso kung poses. Pag-ibang-pagad nga maka-presentar man kung anong nagkakadapat ng solusyon.
1: Hmm.
0: Agod nga, as much as possible, hindi na matabo.
1: Hmm. Kasi anong plano mga mapisahan?
0: Sa wala available, hindi available ang inyo position ko. Available lang sa Thursday next week.
1: Hmm.
0: Tapos maybe, medya saga.
2: Nahabantayan mga kabayan si Board Member John Mondejar. Magkangtaan ng mga katropa sa ESN ng privilege speech alarming baha. Ito mga kabayan siya ati sa Nilusina. Siya the first time ko niya nga na experiencehan nga nagbaha. Nga naglabot mga kabayan sa baduwa ka oras tub-tub nga magubas. Ito ang gilantaw niya. Basi siya nang kumbala. Basi ko nang alagyan pa sa tubig pagwa, siya ba siya nagkipot? Diba siya wala lang takabalo, no? Kung anong plastada sa mga suba naton. Ang Pututan, ginbaha man ang Saraga sa hambal ni Board Member John Mondejar. Yan ang siyang Saraga, pirmin ang ginbaha. Nga wala sila maka wala sa mga ipatindog niya ang flood control project. Oh. Binilyon nga mga balor makamanan sa flood control project ang gina patindog sa ibang mga lugar sa Saragayo lagid. Ito yung bot, dipindi na guro sa, kung ano, dipindi guro sa nag-follow up sila nga representative nyo eh, di ba? Dipindi na guro sa pag, kung mo eh, sa pag pangayo, bulig, tos babaw eh. Kung anong posibleng mga, bulig dabi para nga mabutangan sa flood control project. Actually, ang Saraga, dako suba na mo ta dalom pa. Kita mo dada sa may Bangga Bante na tama ka dako sa suba da. Ti ang problema hibaloon makabadan sa ipatubag sini nga committee hearing ni Board Member John Mondejar. Kaya man kung ikaw yung makabadan nga pauli na Saraga, permi kayo mo high blood. Ha? Permi kayo mo nga high blood. Kaya pag tupasan kung mamunog ulan, yara naman, nag-regressing nga. Kasi kung mahakwat, matang sa aton, sinipag gamitan kang mag-evacuate naman kita sa mataas ka lugar. T- hindi man ikawan kisa mga high blood kabala. Mahal na kon di ka matamaan. Para man ikawan natin makabalan ang pag ka-high blood. Magidom kita makakatropa sa Santon Plus Gold Hebert Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na namunigan makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C tungod ka inipuno sa antioxidant properties nga makabulig nga malalikaw kita makabanan sa mga baratian. Ilabit sa mga habag-gubag, bukol, arthritis, rheumatism, makagay blood pressure. Lipyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule at tunay nga dugo nga posible. Tunaan sa nilain lain sining sakit. Ilabit na gin makabanan sa diabetes. No? Makalikaw kita makatropa sa baratian nga diabetes kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Hebrew Capsule. Ang Santon Plus Gold Hebrew Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom. Ang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga gapangita sa kape nga namit na kag-healthy pa, may arak kita nga mainom nga kape nga makabulig sa aton lawas. Mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig da ang mag-inom sa kape, kapirmig inom kape, pangita ang kape nga namit na kag-healthy pa. Mag-inom makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga makadikaw kita sa mga balatian, no? Pareho abis ang sa inyo sinang mga partner nga may ara makabanan nga hormonal imbalance paimnabala sa Santon Plus Coffee Mix. Agod makuha ang iyang pagka-arab, arabuton. Kag sa aton mga lalaki, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Agod nga makalikaw kita iya sa balatian nga prostatitis o kon pagubag sa aton nga prostate. Dako babunig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni Mesa Plabons. Nagakontrol sa aton nga hormones all natural. Nakakapi ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Binawi nga aton sininga promo sa XFM. Amo nga tawag makabanan nga Santon Next FM libo-libong pa-premyo. Nag-ayo ka na kay nag-inom ka sang produkto sang Yes to Health Incorporated, may chance ka pang magdaog kada semana mga kabayan na makatropa sa Santon Next FM libo-libong pa-premyo. Aring mga propo-porceso nga ibutang ninyo sa sobre. Isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule. Isa ina ka entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa na ka entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry. Kag lima ka sa C sang Santon Gold Coffee. Ibutang ina makabalan ang kada entry sa sobre nga puti, long size. Kag butangan sang papel nga may nasulat kinyo pangalan, address, contact number, kag pirmahan makabanan kag hulog diri sa Dropbox sa XFM Radio Patrol Iloilo. Na kung sansay din magdaog sa Grand Draw kay ini makabanan ang Panay Wide kag Negros Island lang promo makabanan makatropa. Aluwa sila, kada simana may ara kita yang draw nga magdaog sang 3,000 pesos ang amagabutan mga kabayanan, mga katropa. Aripagid, parang dugang siling promo. Dire sa XFM, ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Magbakal sa Gold Eagle Beer, 320 ml kon Gold Eagle King sa Yosuke nga tindahan. Ang Tansan isulod na makabayan sa puti nga legal size ng envelope kag sulatan sang magbutang sang papel nga sulat inyo pangalan, address, mobile number kag pangalan, no? Sa tindahan ng inyong ginbaklan. Ihulog ang sobre sa drop boxes malapit sa inyong lugar, pareho diri sa XFM, Iloilo Station, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, kag Sungman makabanan sa Vilma Store, Barangay Tabok Suba, Haro, kag VCS Store, Barangay San Isidro, Haro, makabanan mga katropa. Kada way best punpunon na sa aton ng mga team ang inyong sining mga entry, kag sa Biyernes, amo ang weekly draw. Kag magadaog makabanan sang 5,000 pesos ang magabutan sa aton nga weekly draw. Sa grand draw, may ara makabanan nga grocery packages, cellphone and cash prizes. Kag ang aton nga promo hasta pa ni mga katropa sa February 20, 2027. Per DOH FDA CFRR permit number 02930 series of 2026. Good afternoon, ako na good evening. Hanapin ni sining sa aton mga kauturan dira sa aton mga listeners dira sa Tayo Bar. Tayo Ramen Bar. Dire lang makabanan sa guwa nato na. Salamat gin sa pamati din sa XFM Radio Patrol. Inibino kagay Sergeant Jubert Tamulo sa G-Box kagay Pinoy kagining Baroka sa Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Market. Bailo ka mo sa dollar ninyo. About 61 na subong dollar mo dira sa G-Box. So, dira kay Sergeant Jubert Tamulo sa Tabok Lines lamang kabinan sa ang Amigo Hotel. Alas 8.55, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes magbing-labing kay Mrs. Ha? Magtumara sa isa kapsula, sigurado na mas manami bakod yung relasyon kay Mrs. Kaya bang sulit ka kung nakaturbo ka, makabunig pa sa sex life ninyo nga magkasama Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami sa masunod programa ang phone follow po kay 30 soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borg, Steve Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat

0: pagkabaga ang likod sa pagbiyahe. Alip kita ka mga driver, mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibili sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako yung bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Dry Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: kay upod gusto bong ano nga Road of the Raid. Raid na.
1: The Raid. Kasi redonda niya.
0: The Red Nose Reindeer. Amo na.
1: Yeah.
0: Raid na ya.
1: Raid gid na. O kung read. Get read.
0: Magapalagi ng phone pala programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na sa phone pal. Kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Ito mabugtuan ako tani ba? Galing kay may garter pa nga nabilin.
1: Pero siko pa na nga paman.
0: Grabe subong no Tuesday, balik na trabaho kay isang yes. Monday, ano gani isang Monday? National
1: Heroes Day.
0: Oh, so meaning subong nagsugod ang opisina kag trabaho.
1: Nagsugod man ang Christmas season.
0: Merry Christmas.
1: Happy New Year.
0: So, ano subong piyatsa gani?
1: September 1. 20 and 26.
0: It's Tuesday.
1: Yes.
0: So, subong September 1, kabalo ko may ara gid ikaw mensahe sa aton upod nga naga-celebrar sang iya nga kaadlaw.
1: Ay, oo, gali. Si Katropang Neil.
0: Oh! Ay, ano mambal mo kay Katropang Neil?
1: Tingbunta lang sa December. Maging ako ni Kagil.
0: So sa subong, ma-greet lang kita, anay, siya on air.
1: Oo.
0: Pero batian naman sa sabilog ng Western Visayas, sa ginay.
1: Oo, eh.
0: So, happy birthday sa kay katropang Neil Luzada sa XFM Rojas Capiz, ang amon nga broadcast partner sa matag gabi. So, ano man na Neil ang imong gusto mabaton sa imong kaadlawan? DM lang da sa aton nga GC. Kay kung magambal ka GCash, malagting na dayon sa iya.
1: Amambal ko lang sa imo katropang Neil, blow the candle, I will do the job.
0: Hindi na sa makatilaw, Sir Troy, kaya hindi na pwede. Ano naman, aubong ligad, dani, pwede pa. Ah, hindi na ako na pwede subong, kaya may sawa na siguro subong. Basi taken na siya.
1: Ah, taken ka na gali.
0: Oo.
1: Pwes, ako taken man.
0: For granted.
1: For granted.
0: Pero sundanay kami birthday. Birthday niya subong. Uh-oh. Ako naman buwas.
1: Ako sa dasun niya buwas.
0: September ka man.
1: Pati ka na.
0: January kayo mo ya. January 32 kaya.
1: January ko yan.
0: So sundanay kami ni katropang Neil. So amo na eh. Basi may ara na kamod ang gadaan pang regalo subong nga birthday ni katropang Neil. Pwede niyo man maamat-amat padala sa akon. Kay tungaon na lang namon nga duwa. Welcome tanan nga XFM Radio Station partner naton sa matag gabi sa phone pal hasta alas 12 sa tungang gabi. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropa
1: Chris
0: Juderi. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod ta si katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. So sa September 8, may ara ikaw mission nga ipobra ko si may mission ka nga ipobra ko si imo, no? May pobra ko sa imong misyonon mo. Sa Kabankalan ka sa September 8. So, amo na ning time nga pwede ka to makadiretso sa XFM Kabankalan. Oh, para makita mo naman si...
1: Si Papa Rudel. Tapos kagit sa ako.
0: Uy, si Katropang Joy, September man ko no next week.
1: Ay, ala!
0: No, si Katropang Joy, September man siya. So, kasi nung danay sila ni... Ni Neil, katropang Joy, kag si katropang Troy.
1: Wow. Oh,
0: lain yung man ang mga Virgo, no? Mga virgin kami yan, di ba, Joy?
1: Yes. Virgin ang kilay.
0: Sa Kanlaon, abatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7, upunta si katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Romero. Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Si Manager Pagitgali sa XFM Roja sa 13.
1: Wow!
0: Si Joy sa 14.
1: Sino pagida?
0: Sana all.
1: Correct.
0: Daw, amo gini yung ginahambal nga sako gini ang pagwa sang mga ano... sa mga admins ang birthday gift nga cash.
1: Wow.
0: So, di ba?
1: Correct.
0: Tag 1 million na iya. May cash gift diya sa XFM kada birthday mo.
1: Mm-hmm.
0: Sponsor sa amon CEO, Boss Remilito.
1: Di wala gada da.
0: Siyempre, wala gada diya i. Kaya sa Bernes ka pa i, muya maningaon mo. Sa Bernes pa kami yung ma-celebrate kay may duty pa sa Tuesday. So, dalas-daso naman until Friday kaya para wala na kami duty kag maka-enjoy-enjoy kami sa bilog nga gabi.
1: Correct, yan.
0: Mabatian man kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropa.
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: Genre.
1: Pabalo-balo man kamubala.
0: Sa Antique XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with katropang
1: Birthday Boy Neil.
0: There you go. Kompleto na ang tanan ng waragwagan ni Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Mag-inop na kita sa alas 12. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 10 minutes before 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Nag-ulpinipis.
0: May natawa ko, brief mo pinakaihi ka ay.
2: Nga man.
0: Ha? Doon nagsumpit mo ito gamay?
2: Uy, ala.
0: Ha?
2: Ringling mo naman.
0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kami si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kami na dulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug Tea, GP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa September 8, mapakaban ka lang ka?
2: Yes.
0: Yudi. Lagaw sa ba? Yeah. Kapila ka na ka beses makabalik-balik sa kaban ka lang?
2: Dugay na.
0: Ah, dugay na.
2: Mm-hmm. Mm. Kay last ko to nga, ano na, ligo kami sa dangkalan, oh, sa may ilog, gaya galing apart.
0: Mm-hmm.
2: Timaagyan mo man.
0: Mapila na ka tuig?
2: Dugay na, mga, ano man? 2006 paguro.
0: Ah, 2006. Ah, dugay na gali, no? Hmm. 2026 na ta, 10 years ago na, muna?
2: Something.
0: 20?
2: 20 eh.
0: Ang grabe ba? Matingal.
2: Six mo.
0: Lain na subong ang kaban ka lang.
2: Gani.
0: City na gid siya.
2: As in, kuno. Oh.
0: So mga kadto ka na sa September 8.
2: Kabay pa. I will.
0: Yung magitingwaan ng mga kadto ka, ha?
2: Mm-hmm.
0: Mm. Depende kung hindi magliwat ang ako na paminsar.
2: Grabe.
0: Pero kailangan naka-commit naman ko to sa kay ano, sa kay Sir Noli. Mm-hmm. So dayon ginang imong lakat.
2: Correct.
0: Wala na may mapugong si imo.
2: Galan pamang- mo siya subong.
0: Malakat ka sa September 8.
2: Mm-hmm.
0: Mabalik ka pa.
2: Dapat lang.
0: May caller to sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening.
2: Hello.
0: Naka-familiar sa voice yun, Onis.
2: Yes.
3: Ay, doy, nalipat
2: yun
3: si
2: Katupang
3: Troy.
2: Nag-antiki, inisam mo.
0: Sinobe. Oh. Ano pa, hindi na pag-iambal. Hindi na pag-iambal. Ngalan niya, Sinobe.
2: Si Gumamela.
0: Ha? Bulak?
2: Oo.
0: Do, hindi ba ni Bulak? Do, kaktos man eh.
2: Do, kagang galing mo.
0: Sino pangalan niya, be? Kung wala alipat, be?
2: Si Pamela.
0: Pamela?
2: Pamela.
0: The virgin ba, Pamela? O, oh, sino pangalan niya?
2: Si Bridget.
0: Si Bridget?
2: O, oh, kung sa Ilonggo pa, Brigitte.
0: Ah, Alputra. Hindi, seryoso, wala kilala mo sa hindi.
2: Ah, pati ka na, ha?
0: Sino siya, be?
2: Si...
0: Seryoso niya?
2: Si My Loves, ah.
0: Sino si My Loves, no?
2: Ha?
0: Sino si My Loves, no?
2: Hello, Rose.
0: Wow!
2: Hello?
0: Nagtiga man kadali akong pitoy ba?
2: Kamusta ka na? Kamusta, kamusta, My Loves?
3: Okay lang, My Loves.
0: Wala ka man katry ang damguhan mo si Nanay Rose?
2: Ha?
0: Nakatry ka ang damguhan siya?
2: Na ano ko siya, pero siyempre wala ko siya makita personally, di ba?
0: Oo, pero nadamguhan mo gud siya.
2: Oo, tapos ang gakanta, kwan pa?
0: Ano?
2: A Poor Man's Roses.
0: Oh.
2: O, nang iabla ni Victor Wood, yung ni Nora, nga, then a poor man's roses.
0: Daba, ikarelate siya mo kanta mo eh. Sige, okay na na, ikaksunta na ang kanta, abi. I-ano ba, i-describe siya man kung ano yung mood na damguhan sa kay Nanay Rose.
2: Do ano nang hindi ko maklaro ang itsura pero may gapanawag.
0: Mm, anong tawag niya?
2: Ha?
0: Noy?
2: Hindi.
0: Noy, paita ko, Noy.
2: Ama sa Dolph? Dolph? Dolph, sige na.
3: Oh.
0: Ay, wala ka pa ginatawag. Dali lang malaki. Gadam ko. Wala ka
2: pa. Pa ko.
0: Oh.
2: Dolph?
0: Oh.
2: Dolph?
0: Oh.
2: Dolph, sige na, kastahin ako.
3: Ay,
0: yes, Nanay Rose.
2: Nasaan ko pilang sa hiyan nagtuwa?
3: Talagang akong birthday.
0: Uy, September ka man?
2: September ka man?
3: Oo.
0: Ay, naginulsol ko ah. Naginulsol ko ngayon sa taka birth month.
2: Kuna mo, Virgo ka man?
3: Oo.
0: Ay, Virgo.
2: Pero hindi ka na virgin.
0: Siyempre eh. Since ano pa rin sa virgin ako. September ano ka na, Nay Rose?
3: 18.
0: Ah, September 18.
2: Di sa September 18, ma 1 year na ko di.
0: Oh, te, tama-tama. Wow. Ginag-coincide ang imong damgo at the same time yung birthday.
2: Amo to guro ang ipadamgo mo ko ay.
3: Ay, ang damgo mo.
0: Amo ay, wala sa iya galiya na mati.
2: Wala ka na mati.
0: Kasulita, bala ko ano damgo mo?
2: May gapanawag sa akon.
0: Ano to?
2: Hindi ko maklaruan kung ano. Babasa ka ambal. Dol. Pag ambal kung ano, kastahin ako.
0: Si Nanay Rose siguro ka panghagad sa in real life, no? Si Nanay Rose. Nanay Rose, in real life, ikaw siguro ka panghagad ay.
3: Siguro
0: man.
2: Siguro bala.
0: Sigurado?
3: Sigurado.
0: Mm-hmm. Pero pila na imo edad sang sugod nga wala ka na nakatilaw na gid?
3: Ano po, lawin na.
0: Mga pila?
3: Mga 30 years na.
2: Oh, 30 years.
0: Ah, 30 years na. Mga kon mo, 30 years. Ah, wala na nagurubuho. Nasapungan na naguro sang ano. Nasapungan naguro sang ano sa mga sabon,
2: mga ano lotion.
0: Hindi mga pH care. ang mga bula yan na bala. Tapos na accumulate ang tanan-tanan lang ng mga ano mga sa sabon, mga bula-bula. Hasta nga na ano siya.
2: Nagkipot.
0: Isa 30 years wala, di ba, Nanay Rose? Nanay Rose, wala man nagkipot, Nanay Rose?
3: Why
0: man nagkipot? Okay lang sa Japan?
3: O,
0: sige, ang i-ano namon na, i-describe namon kung ano nga buo, ha? Buo sang gripo, kung buo sang ano to, gabi, hambal mo?
2: Buo sang bubon?
0: Oh, sige, ang buho yan na subong, Nanay Rose, buo ka gripo, kung buo ka bubon. Wow, do ka ripon natin doon po. Ito ang buho sa gripo, kagamay, no?
2: No, eh.
0: De?
2: Do, kuhan siya gala, eh, no? Nang daw, nang lanit-lanit na blangag na imo sa chorizo. Kita ka na?
0: Basta, kay tubo man siya, gripo siya, di ba? So, tubero.
2: Tubero.
0: Pero okay na na. Te, ang gagiring-giring, amo man na. Ang panit yan, amo naman na, gagiring-giring na.
3: Oo, amo man Japon.
0: Ah, amo man Japon.
2: Daw lawa ni Spider-Man.
0: O kung balay sang putyukan.
3: Ay, hindi naman dati ang putyukan.
0: Ha?
2: Kapangagat ina yung putsukan niya.
0: Oo, lain man niya nga putsukan na minamon niya, putsurukoy man. Ikaw gito na tawag-tawag kag.
2: Si Nay Rose, nang my loves, nakadao ka na sa
0: Santon.
2: Santon na NXFM promo, wala.
3: Wala,
2: Gid. Dari ka na lang ito.
0: Gold Eagle ka naman. Oo. Gold Eagle Beer. Premium sa Tanzan promo.
3: Hindi ay mako nagainom Eagle.
2: Hindi ay mamaya.
0: Ngayon ka Tanzan eh.
2: Tanzan nagainom. Damo da sa antiki.
3: Mamulot lang ko.
2: Oo eh.
0: Oo. Mamulot ka lang Gold Eagle. Last na nga makita imokigol.
3: Masay-antos sa sarong buang.
2: Hindi
0: Buang bala na nga kung makadaog ka, 5,000 nga kwarta madaugan mo.
2: Hindi ka man nagur mamulot. Amangayo ka man lang.
0: Huuman. Te?
2: Sa mga managano, wala nga mga restaurant, wala kung di ka nagan,
0: mga ilimnan. Mga ilimnan.
2: Oo, ilimnan. O kung di ka ni karinderiya.
0: Oo. Tehe?
2: Ah, muna gani ka?
0: Unahan muna gani.
2: Unahan muna gani.
0: Unahan muna. Ang balon mo, ma-intra ko sa ano ah, sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Base pa lang ka daw kaya cellphone. Ha?
3: Wala ka din nag-ano nga.
0: Tansan?
2: Isa lang na.
0: Ang buta, oh, mayara na ginggaan. Ginggaan na sa radyo. Lagi sa kapamati sa promo mekanik.
2: Gani? Hindi pala kitagaan ka man ni Sir Emerson? Tagaan niya ka, gintagaan ka ni Sir Emerson, wala?
3: Uy!
2: Teh! Tita, ni pamati ko da sang detalye.
3: Palambal mo to ba na Troy na nanayroos kuwa na to ino radyo sa Luce kaya eh katuin ang to si Joshua.
0: Oo.
3: Pag-agalag ka ang kuto nakuha ko ba yun?
0: Oh, siyempre. Wow! Friendly na yan si Sir Joshua ya. Kag si Sir Emerson, pagambal na iyang maayo ko iyang pag-aan kaya radyo, ara, ginaya dayon niya.
3: Hindi, basta
2: mo pang kaya
3: natugo, ara, dayon.
0: Oo, hindi man na iya sugo iya, kundi nag-aayo nga mag-aan ka. Kaya siyempre, sa subong nga gabi, bailuhan mo na na sang Gcash ang imuging kuha nga radyo.
3: Ay, Toy.
2: Yes.
3: Ano ang gagawin sa birthday ko nga maabot sa 18?
0: Ako anay una mamangkot sa imo, kaya ako una ma-birthday.
2: Ang pamangkot, abala na yung Rose, kay buwas ang iya birthday. Ano man iyatag mo sa iya? Nay Rose.
0: Kay ako ya una, kay ako ya una ma-birthday sa imo, anong imo nga itao ka nakon?
3: Kiss
0: ko na ihatag. Ano ihatag mo?
2: Kiss ko no?
3: Kiss.
0: Yot, hindi ko na iyasag kiss yan. Ano mo na yaman?
2: Gakuan pa na. Gapilit nga kiss.
0: Nain, pag kiss ya bala sa akon, tumapik ang postiso dala. Hindi na yan kiss ya.
2: May nadumduman.
0: Iban lang, iban. Iban lang ah.
2: Ayawal sa pangita mo.
0: Iban lang, wala labot sa kiss.
3: Ano ako niya, pag?
2: Lawas ka katarungan. Hindi ka?
0: Sa tuod lang wala na Nairos, ang akong gadya bala handom, doll. Ang handom kong gadya sininga birthday.
2: Oo.
0: Makatilaw ko sa babaeng ga-edad 63.
2: Nante! Ikaw na na!
0: Gusto ko man tani kung tuod giman ko nung namit pa ang 63. Ha?
2: Ang kipot-kipot pa lang ang daan kayo.
0: Ate, sige, Kaiti, siyempre, kita man na nakadawa-dawa kami trabaho. Ta, si Nanay Rose, pensionada naman ni. Sige man, ano man gusto mo mabaton sa imo birthday, Nanay Rose? Ihambal na lang nga daan.
2: Ihambal na lang bala.
0: Kaya para kung may makuha ko nga mga regalo sa birthday ko, ihatag ko man sa imo. Para hindi na ako ma-shoulder. Ano gid gusto mo? Ano gid gusto mo nga mabaton sa birthday mo? Basi masarangan ko man lang.
3: Gusto ko lang may ma-handa mo saan ako gamay. Bisan spaghetti lang.
0: Gaan ta ka 1,000?
2: Yeah, wow!
0: Okay na ng 1,000?
3: Sana all.
0: Okay na ng 1,000?
3: Oo, ang muna na nagugma mong sakong. Hindi, pasalamatan ko na may nagatag sakong pang birthday ko.
0: Wala mo pa kong yung patapos. Sambal ko 1,000 nga tansan sa Gold Eagle.
2: Uy, basip pala yan.
0: Okay ba? At least 5,000 yan madaugan.
2: Oo. Hindi, ama ko no, pilato 1,000 ka Gold Eagle nga tansan.
0: Oo, di ba? Eh,
2: bisan sa, ano bi, magabutan ka, bisan ka tatlo lang, may 15,000 ka.
0: Pero seryoso, mga tag 1K wow. Sa'yo mo. May Gcash ka?
3: Oo, eh.
0: Oh, sige, i-dictate ang imong Gcash. Kaya palagtingon ta dahil 1,000 yata ni Troy sa'yo mo. Ah. Tood man?
3: Sa ano lang?
0: Ha?
3: Ano lang? Troy, sa pag-birthday ko lang.
0: Hindi subong na yun na. Kaya basi malipat pa ko na karoon niya. Tingundi... O, subong.
2: O, ba't una na nga daan?
0: Sa ulo mo man ba lang imo nga ano? Sa ulo
2: Gcash number?
3: Hindi, agad sa ako na po ang hit kasi ito tulog na ta.
0: Oh, lang tawa bala kay may unod ang ako na savings account nga 262,173.98.
2: Bawa? Daw numero sa kapalaran.
0: ano na lang man, paano mo ko makontak? Paano mo ko makontak para hindi ko malipat bala nga gamahatag ko sa imo 1K? Kaya ambal ko mag-isuryanay tasubong para bala mabatian man sa ato nga listener nga wala ko yung kapasali gamahatag 1K hatag ko yung dayon niya. Ilabi na ko na hamot ang kong akoler.
3: Oo.
0: Pukawang imo apoy sa kalibo ni mo.
2: Oo.
3: Wow. And then September 18, I tried A. Manawag nung ako to sa ano to sa 17.
0: Subong na gani, gusto ko mahatag mo.
3: Dito sa tulog sa tulog.
0: Ate sige. Hindi, amo na lang. Amo na lang niyo. 16 pa lang, i-message mo ko, ibutang mo da ang imong Troy. Nanay Rose ni, ari akong GCash number. Amo nang imo i-message ha, para hindi matabunan kay ang ako number nga daan, ang aring 0915. Basta wala ko duty. Kung wala ko duty, bala, wala ko na siya ginasapak. Ginagamit ko na siya kung mag-on-air ko. 16 pa lang, i-message mo na ko, Troy. Nanay Rose mo ni, ari akong GCash number. Ibutang mo da, dayon, isend ko na sa imong 1K.
3: Okay ah.
0: Di okay na ta?
3: Okay ah. Sa 16 lang ako na, no?
0: Oo. Ma-message.
3: Ma-message ako kanino.
0: Oo. Mata ko sa imo 1K, total may mabaton mo ako nga 10K. Pati ka na. Oo, Nanay Rose ah. Gaanta ka 1K para pang spaghetti mo, ha?
3: Okay.
0: Lamat Getty, okay ka na, wala ka na may nalipatan, wala ka i-request sa kanta.
3: Kasi gano'n ko yung kanta, Troy.
0: Title.
2: Ano title?
3: Yung abinagbol ko mga kanta nga ako'y nagparaya.
0: Sino nagakanta?
3: Bag-una sa nga artista mo, bag-una sa nga gano'n.
0: Ay, wala pa kami na guro.
3: Ano
0: lang? Iba na lang.
3: Ay,
0: na-play na namon, Turn Between Two Lovers. Sunod sila sa nga very special love ni Maureen Mag, ano na?
2: Maureen McGovern.
0: McGovern, oo. Na-play namon na.
3: Paminsan-minsan lang, Troy.
0: Ara, pwede na iya. Paminsan-minsan.
2: Paminsan-minsan. Richard Dinoso.
3: Amo na lang kanta.
0: Paminsan-minsan. Kuuton mo man. Para hindi matabunan.
2: Kag hindi malangawan.
0: Ari na request mo na Nairos. Advance happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Hatag 1K! Bye-bye!
2: Bye-bye!
4: Troy Tisoy. Troy Tisoy. Phone call.

0: Pagkakaglikod sa pagbiyahe, yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, pinasolda nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suging butika.

0: Sipot-sipot ba? Padayon sa kaya mo sa programa ng phone palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Hintikit ko magkalipat. Namit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, kag-collagen. Sa magusto, magwapag-gwapo, mga kape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix. With mangosteens, vitamin D3, and steviol glutathione.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, in Watson's Pharmacy nationwide. Pwede naka-call kag kung may nag-text ka muna ang mga number nyo, kami ma-call sa inyo. Dial nyo ang
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening to Eva Libertino Kwaikong sang Sipalay. Batang kulit, basi may virgin pada, boss.
1: Bagong bulag gusto mo.
0: Bastos. Dencio, good evening. Al Pastor, good evening. And Lee Fardigno, mayong gabi.
1: Wow.
0: Sino na ganing mga upod ni Lee Fardigno sang una man nga naga-chat, naga-comment sa aton FB Live ng isang una. Sino to ganit, Dolph?
1: Kanit Dudoy.
0: Oh, si Dudoy. Di si Dudoy subong man.
1: Wala ako bati siya, ah.
0: Ay, Dudoy. Din ka na, Doy. Helen Canero, sang Antique. Ay, si Pulin.
1: Hello, Gonzaga. Pulin.
0: Dumduman mo si Pulin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nurse naton nga, yes. Ano, nga tagpalamati.
1: Mm-hmm.
0: Di ni siya subong hospital man. Di ni hospital, ga? Ay, gusto ko tani yung patuslok sa imo.
1: Wow! Amo lang yung siling, he knows to inject, I also know to inject, we could inject together.
0: Wow! Wow. Sabi ko nung Ranyan, kaya nga Bilman yan, manakanta, ikanta mo?
1: Bilman ako nung pala.
0: Jan Abia, good evening. Noren Sindaw, hello to you. Good evening Troy kag Dolph watching from Pasig. Bingbing Talidong. Hi, Bunga doon sa Bado Benedicto gabi-gabi sa kapamati iya.
1: Correct.
0: Kag naga-comment sa FB Live si Mayna Siladora do Mipig and Jonah Barato. Pero do kamahal man ni sa iya.
1: Mga
0: Barato. Solomon Antonio. Wow, taga copy si Solomon Antonio mo, no? Ash Abarientos, good evening. Jackie Galicia Vicencio. Numero 5, Black Dizon. Hi sa inyo nga tananda. May basi may mag-comment pa da. Like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM.
1: Wow, kag mayong gabi magre kay Silverte, ha?
0: Sir Voltaire, pick
1: yeah,
0: show.
1: Oo.
0: Amati sa bong si Sir Voltaire.
1: Yes.
0: Hindi na ko nabala Voltaire yung ngalan.
1: Ano ko no?
0: Voltaire.
1: Tood ka, sir.
0: Anong ginabulkit, tao?
1: Gani man.
0: Anong ginabulkit?
1: Guma.
0: Oh, English ang guma?
1: Why ko? Rubber. Guma, di ba? Rubber?
0: Mm. Oh, sige, ano na lang. Guma ka sa lakyan na lang.
1: Wheels.
0: Harap pagid, wheels pagid. Oh, iban pagid na definition.
1: Ha?
0: Oh.
1: Para dako-dako, kundi, kwa na lang eh, inuba na lang, ah.
0: Ay, wala gin sa kagets. Di ba nga, ngalan ni sir is,
1: Voltaire.
0: No. Voltaire.
1: Di tire eh.
0: Oh, tire. Oh. Bull tire na dapat, kay ginabulkit ang tire. Bull
1: correct.
0: Tire. Dumudamo ka pa definition may mga may ano to? Guma ano tong guma?
1: Rubber.
0: Rubber tree na iya guro namin mo.
1: Gani.
0: Pero alin sa rubber tree? Ang iya ginaproduce mo ng guma?
1: Oo eh.
0: Ah, arang mga duga-duga na nga puti.
1: Yes.
0: Ah, maka guma ni galit. Tinga akong duga hindi guma ang iya nga maproduce.
1: Ha? At least naka-produce bata.
0: Oy, luwat-luwat. Sulita nga ito number. Basta wala may nakakuha.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi magali kay Sir James Sabio.
1: Oo, Pemi, nagapamati.
0: Pamati siya. Kay Gina, nag-comment siya nga. Ating ginubra ko ba lang posting kay Gina itong sa aksidente sa may balay to sa Bitoon. Nambal siya nga, butangin niya na watermark XFM ang inyong mga photos. Basi kung i-grab naman sang iban.
1: Aba!
0: Nambal ni Sir James. Si ambal naman ni Katrupang Angelo. Sige lang sir, kay Daria sa XFM, yung mga friendly man ng kami.
1: Correct.
0: Kag kung sa balita ay naman niya, kag postingan ay, bisan pang grab ba na nila, pero kabalo kita ya sa atong kagalingon, kita lang tuya ang nagresponde.
1: Ayan.
0: Pabay, ida sila, ipakuha sila tanan, no? At least, proud ka man kung kuhaon gi Manila, ikaw tuya ang nagkuha sang anggol-anggol.
1: Correct. Sige lang, Sir James, kay one of these days, butangan namo niya yung this is copyrighted.
0: Copyrighted?
1: Copyright mo, di ba lang?
0: Copyrighted.
1: Oh, timan, baka muda.
0: Hindi, butangan ta. Ano? Hindi kayo yung kaisa, basta on the spot, gani kong dasigay. Why na naiyang, ano ah? Di, ang nagakuluha naman lang na, amun naman lang na ang mga tao nga. Nga, Arab lang journalist man kuno sila, media man sila, pero hindi sila kabalo mag-credit.
1: Kaya kung sa bagay, bala, no? Bisga, ano pa nakakuha sa labinagid mga photos, mga videos, kung pariyo ang gulo, mabalaan yung riyapon sa taong, ay, doging kopya, yaman lang ni. Muna, saan dapat nyo panumdumon?
0: Pero ba ina lang da? Hindi man tadalok. Kibalaan mo, basta maayo gani ang imong ginabalik sa mga malain ang nagahimo sa imo. Tapos, ikaw ma-maintain mo lang na ang mga maayo tanan nga buluhaton. Ginabless na ginabless kapag ito bala. Na-prove ko gina sa akong edad nga 31. Sa buwas na ma-31 ko.
1: Oh?
0: Sa tantay uno ko katuig na nag-exist sa sinayang kalibutan, basta kamaayuhan lang kita na nang imo ginabuhat. Ginabless ka gid
1: iya. Oh, correct iya.
0: Pila to ganing unod sa akong na baka count gina? 239,187.50.
1: Kaya makon mo na.
0: Diba?
1: 7.15 lang ako.
0: Pero palagpat lang doon yan. Hindi na doon yan. Pwede ka wala na yan, kaambal-ambal sa amo na yan. Pero what I mean, bala, hindi ka gid maubusan.
1: Basta kami diya, hindi kami diya dalo.
0: Diba? Nagatinambok ta di gan.
1: Oo, ah.
0: Basi gusto nila.
1: Kay...
0: Basi ginagutom sila. Pakaunon ta ang correct. Ginagutom. Diba lang mo nga na?
1: Correct.
0: Ang ginagutom, pakaunon.
1: Ang ginauhaw, paimnon.
0: Wala, ah. Ang ginauhaw, pasopsopon.
1: Ay, ako paya.
0: Pasopsopon, ice candy.
1: Oo, ah, some straw.
0: Ice candy, kag ice cream dira sa dalong.
1: Yan.
0: Para madula ang ilang, ilang kauhaw.
1: Lain-lain pa na flavor.
0: Oo. Meron pag ina, ang wala nakatilaw, patilawon.
1: Correct, iya.
0: Ang wala nakatilaw, python.
1: Na. Adragid ko.
0: Sa pipes kaya?
1: Oh, correct.
0: Aba.
1: Ang bala-bala. Kaya ako hindi ko idaloksan ko o galingon ko, ah.
0: Ah, gina-share mo?
1: Oo, eh.
0: Ah, ito. Bisan hindi, pila pa kabilog o mabulos-bulos?
1: Hindi bala nga siling nila, basta ginauhaw ka pa in nun.
0: Oo.
1: Pwede, sino da ginauhaw?
0: Kay, sop-sopon. Uy, dasing naman lamang inadlaw, no?
1: Gani man.
0: Oh, Tuesday ta subong. 3 days na lang, masugod naman ni Watt ang aton ika. Ang nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Bali, ma-week 5 na ta. Week 5, 5,000 pesos among ginapanghatag kada simana. Simple lang gin mag-intra. Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan, isulod nyo sa puting nga sobre, sulatan nyo sa iyo pangalan, edad, address, contact number, kagang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle. Then ihulog sa tanan nga XFM radio station, may mga available na ang mga drop boxes. Dira nyo ihulog ang inyo nga entries para pagka Friday, pag raffle sina kag swerte nga magabutan imo pangalan, 5,000 pesos nga cash ang para sa imo.
1: Then, impaka mo sina.
0: Wala, labot sina. May santon in XFM libu-libong pa-premium pagid. Baka lang kamo sang biskan ano nga produkto sang Yes 12 product nga gamiton nyo para sa aton nga pa-promo. Bali, apat ni kaklase sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na. Isulod nyo man sa white envelope, then isulat inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog nyo man sa mga XFM radio stations. May available dira nga mga drop boxes sa bilog na nga Negros kag NIR nga mga XFM radio station. Then sa Friday, hulaton nyo kung magabutan o kung malawagan ngalan nyo, automatically may 3,000 pesos man ka mga cash. So every week, every Friday, 8,000 pesos ang ginapanghatag sang XFM Philippines para sa aton nga mga tagpalamati. Subong pala nagsugod ang Berman sa how much more mag-December.
1: Yes! Dako, pagit nga premium ang inyong madaguan.
0: Ang lawas ni Dulpo ang amo ni Parapol.
1: Amen!
0: May makliman ay handol?
1: Basi pa lang ya.
0: Kung ikaw amo ni Parapol, may maklaiman ay han sa imo.
1: Di maintra sa labalay ako, hindi sa laya gusto sang lawas ko.
0: Sabagay, no? Yeah. Nga nga, maubra pa sila entries kung hindi ka nila kinanglan tuon.
1: Nan.
0: At isingan tabi.
1: Tilawan ta. Ah.
0: Tapos, ano ang imo mo serbisyo sa ila kung madaugan kanila?
1: Lutgot!
0: Tigda-tigda ba?
1: Uy,
0: nakita ito pala sa tagiya ka lip, ano to, lip tint?
1: Oo.
0: Higin gamit.

0: Taan niya lang si Dol Polanca.
1: Yes.
0: Isuryahan ta lang na. Madala mo lang niya sa pangkapi-kapi, Dol.
1: Oo, oh, ah. Kapipindot, kapipipisi.
0: Oras, 10:42. Balik pa ang phone pa. Lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dol Polanca.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutin.

0: In punto alas 11 na sa Gapon. Kayo nakikinig sa Phone Pal dito sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, nagapamati sa mga gabi ang aton nga mga katropa sa PDRRMO Aklan.
1: Wow! Thank you so much!
0: Most especially kay Sir John Lee Tunwa, watching from Kalibo Aklan. Nakikinig sila sa PDRRMO Aklan office. Salamat po. My caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello? Hello?
0: Ay, di sumasagot. Dali. Hello, good evening. Hello?
2: Shh!
0: Anong sinuning ikaw yan na nawag di? Sinuni? Sinuni? Puro number.
1: Siya pa yung mangkot kung sinuni?
0: May ara ko na bala tuod na na-encounter mga muna bala nga bagay. Nga ara bala sila manawag. Sila pa yung mangkot sinuni? Dali ilang. Nga nga sinuni, nga ikaw man yan nanawag. Ayaw yawanay. Aluwat, dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede na ka mga panawag kag makipag-istorya sa amon. Kasi marami na talaga nakikinig. Kailangan na talaga natin na mag-Tagalog tayo ulit.
1: Kaya nga.
0: Kasi hindi na natin alam kung sino-sino na talaga yung mga followers natin.
1: Saka may international pa.
0: So meaning, magsasalita tayo na English at saka Tagalog.
1: Pwede.
0: Kaya pa ba?
1: Kaya.
0: Kahit na Ilonggo lang yung tono, okay lang ba sa inyo?
1: Balikan natin yung caller na nagtatanong kung sino kayo.
0: Oh.
1: Kung ako ang
0: tanungin.
1: Tatanungin niya, sasabihin ko, ex mo, bakit? Oh, di ba?
0: Gabing-gabi na, asyumera ka pa rin, ha? Ay, nako. Sa bagay, wala namang bayad pag nag-a-assume. Hindi. May bayad pala pag mag-a-assume. In-assume mo nga, eh.
1: Kaso lang, di ba nagtatanong siya kung sino ako? O di syempre sabihin ko,
0: hindi, mali yan. Mali yan.
1: O ano naman ang sagot mo?
0: Dapat yung tanong sa'yo, sino ka?
1: Ha?
0: Sino ka?
1: Yung suka mo?
0: Ayun! Sagutin mo ka agad. Sagutin mo ka agad. Hindi ako sino ka.
1: Yes.
0: Kundi, lumulunok ako.
1: Correct!
0: Ano yung mga nilulunok mo?
1: Lahat!
0: Katulad ng?
1: Creamy white!
0: Creamy white!
1: Ice cream yun na!
0: Kondensada ba yun o evaporada?
1: Vanilla!
0: Vanilla! Pangalan niya ng aso ko eh.
1: O talaga! Diba?
0: Meron akong vanilla! Meron akong si Black! At saka si Oreo!
1: Uy, namatay pala si Oreo!
0: Hindi buhay siya, binuhay ko ulit. Good evening, line number 2.
1: Hello?
0: Bakit hindi sila sumasagot? Hello? Dali, ha? Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Andyan pala. Oo,
1: ala siya.
0: Pangalan?
3: Wako Wako, Andrea.
0: Si Wako Wako.
1: Si Wako Wako naman.
0: Mabuti at buhay ka pa.
1: Oo.
0: Parang umiiba hata yung boses mo ngayon.
1: Parang nung
0: nakaraan, parang buhay na buhay. Ngayon, dahan-dahan na parang dahan-dahan nang namamatay.
3: Hindi naman.
0: Ibabalsamar ka na ba, Wako?
3: Wala pa na tao mo nagbalsamar sa akin.
0: Ah, wala pa yung tao na magbabalsamar sa iyo.
1: Eh, yung kandila, mahaba pa?
3: Mahaba pa kasi hindi naman nang lagyan ng apoy.
0: Hindi ano ba? Hindi ba binutong ni Ninya nung kausap mo nakaranggabi? Hindi niya pinutong o pinutol?
3: Mayo kayo na, dumduman mo, Troy.
0: O bakit? Ano na yung mga kaganapan sa inyong dalawa ni Ninya? Makakatakwas ka na ba?
3: Sa Domingo ni Troy, maarado ko to sa gamay ang bakante.
0: Wow! Perfect!
1: Anong gagamitin? Saktura o karabaw?
3: Kalabaw lang kay kontraktura, mapusa na siya.
0: Ah, yung karabaw mo ba may uraro? Sagot.
3: Meron, Troy.
0: Ha, meron. Meron bang ano? Merong aritos yon? Wala.
3: Wala.
0: Yung sa akin, merong tingga.
1: Oh.
0: Gusto mo tinggaan kita?
1: O kaya bulitas.
0: Hindi, yung kay Dolfo, lain. Iba yung kay Dolfo. Mercury. Mercury yung pinalagay niya.
1: Kala mo, Dede.
0: Bilis yung makasagot, ha? Bilis yung makasagot pag Dede, ha?
1: Oh, correct.
0: Ilan na ba na didi mo? Ilan na ba ang didi mo?
1: Ah, dido na.
0: dido na yung nadidi mo? Napatay na pala? Oo. Kaluyan. Yaka lang sa purgatorio. ano na yan? Nakaplano na talaga yan sa Linggo?
1: Balik tayo sa
0: Wako?
1: Iyo.
0: Linggo. Linggo ng Dalaw ba yan?
3: Linggo ng Dalaw at Magararo.
0: Wow! Bakit, ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit natuloy kayo sa darating na Linggo?
3: Hindi, pag hindi ba nagtawag ko, tapos nagtawag man sa?
0: Hindi, mag-Tagalog lang tayo. Oh. Tumawag ka and then tumawag din siya. Tapos?
3: Tapos nagsabi ka sa akin nga, ano niya, ayaw mo pa sa kanya? Kay Wako-Wako.
0: Oh, anong sagot ni Ninya doon?
3: Niya, may migo lang ko. Niya, mayroon akong BF, Troy.
0: Ah, may BF siya. And then,
1: ngayon?
3: Sabi ko sa kanya, yun ko, kahit may BF ka, bagong kasal.
0: Naghiwalay?
3: Naghiwalay. Inaagaw naman eh. Oh. Kasi kasado yun.
0: Oh.
3: Ikaw nga, boyfriend ko lang, bakit ayaw mo?
0: O, anong sagot niya? Pumatol sa'yo?
3: Ang sagot niya sa akin niya, o sige, mamaya na lang, magbigay ng number.
0: Oh! So then, pagkatapos niyang magpalitan ng number, nagtawagan na kayo?
3: Oh, nakatulog kami ng gabi, mga alauna.
0: Wow! Sa una lang yan kasi eh, ganun talaga. Pag makita mo si Ninya, meron ka namang ibang kwento sa amin. O di naman kaya si Nina ang magkikwento kung hindi ka na makabalik sa mamaylan.
3: Okay lang sa akin, kahit pangit siya, marunong na siya magmahal, okay lang sa akin yan.
0: Ano yung pinag-usapan nyo nung nagpalitan na kayo ng number?
3: Tapos naman yung magmahala ng isa't isa.
0: Wow.
3: At sakang sinabi ko sa kanya, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko, at hindi ka naman mamatay sa akin, pagkakainin naman kita.
0: Oh. Hindi nakaano, hindi niyo napag-usapan kung ano, tawag dito magtikiman kayo.
3: Nagsalita naman.
0: Ano yung sa plano niyo sa tikiman portion?
3: Yung sabi niya sa akin niya, baka magpunta ka dito, baka hindi ka na darating, hindi ka na malapit sa akin kasi ang pangit ko.
0: Nabanggit mo ba na maglaplapanay kayo?
3: Sabi ko na sa kanya, ko, kahit mapangit ka, importante, nagmahalan tayo at sakang mararo ako sa iyo.
0: Wow, yeah, okay. Mararo siya. Wow. Pero maglalaplap ka talaga? Kahit ayaw niya, laplapin mo talaga.
3: Oh, pag ayaw niya, laplapin mo.
0: Padinig nga kung paano ka maglaplap. Isampulan mo nga muna, Dolpe.
1: Oh, sige.
0: Laplap.
1: Kunwari ako si Ninya, ha?
0: Ikaw na muna ipadinig mo muna sa kanya. Yung lap-lap para may idea yeah. siya.
1: Sandali, sandali.
0: Ipadinig mo sa kanya, Dol. 1, 2, 3. Wow!
1: Ayan!
3: Daw go sop-sop ng pagkumun.
1: Susok naman, dahil pala ng big
0: hindi naman yung lap-lap yun eh.
1: Oh, sige.
0: Yung lap-lap ba?
1: Yung lap-lap ganito.
0: Oh, mahina. Man. Hindi pa nakaturbo.
1: Oh, sige, bilis-bilisan.
0: Ba. Nadagdag ali sa kanal. Yun. Ikaw nga. Sige, yung version mo naman, Wako. Hindi magkadlo do tampuha ka karon sa sulukon ta karon.
1: Kunwari Wako. Kunwari niya sa loob kayo ng tamburo.
0: Oo, sige, ikaw nga ipadinig mo sa amin yung laplap mo. Sige nga.
1: Do taga arado ka na gid man.
0: Oo.
3: Sige. Sa akin maglaplap ako ganyan no.
0: Po. Pero duwi-dugayabi ko, duwi-dugayabi, di ba?
1: Wow!
0: Nagsunod lang sa gas sa kinky.
1: Ano-ano lang pa, abuman?
0: Daw ginablihan niya lang ang craft ng garapon.
1: Kaglimutahan pa, bilo.
0: Pero grabe yung laplap no. Parang manyak din siya, no? Parang manyak talaga siya.
1: Kasi ang nagsampo sa kanya, manyak din eh.
3: Eh, ang sample to gina ni Dolpe, yun lain man to yun, sup-sup man
1: to gina. Sige, antes ko yung maglap-lap, yun sup-sup gimang ko yan.
0: Ganun pala. Sige nga, ulit nga, ipadinig mo nga, kasi baka nakikinig ngayon si Ninya, may idea na siya, paano ka nga maglap-lap ulit?
1: Wako!
0: Sige nga, sige ulit. 1, 2, 3, action! Ba, daluk-daluk ang animal.
1: Kalapot siya.
0: Sige, kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo?
1: Wako! Wako!
3: Sabi ko ka daw.
0: Kung nakikinig kayo si Ninya, anong mensahe mo para sa kanya? Kasi magkikita kayo sa darating na linggo.
3: Sabi ko lang sa kanya nga mag-ingat lang sa dyan at hindi magpagod sa trabaho.
0: Ba?
3: Para may condition pagdating ko dyan. Gagmayang gabi lang siya.
0: Thank you, Gid Wako.
1: Sige, salamat, Gid.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Katropan.

0: broadcast sir ka, dapat lang maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 31 minutes after 11 o'clock.
1: Uy, kaina. Wala mo na talupangdan ang ano, ang sunset.
0: Nga man.
1: Sang pag hapon-hapon na.
0: Nga man.
1: Kapula-pula. Mm-mm. Those tweeties.
0: Basit ko na muna malang itawag nila nga red sun.
1: Oh, red sun.
0: Pero naka-experience ko na before.
1: Isang normal ka pa kung abnormal na?
0: Hindi, to sa... sa dito pa ba sa Ililo? Kung sa babae ito?
1: Ay, okay. Namin na lang sunset. Sa...
0: Pula-pula. Gito yung isang...
1: Kaina. Nakapicture ko.
0: Wow.
1: Pula-pula. Pula-pula. Walo titi. Baboy. Hindi, seryoso. Wala. Ang pagpulay ato kaina... mix na to gali isang haze from Indonesia.
0: Ay, okay.
1: Tapos di ba magsaka ka na sa rooftop naton sa babaw, di ba? Gatambay ta, gatambay kita dira.
0: Mm-hmm.
1: Tingala ko nga do sino na di ang nagtutod sang kampo naman man. Nga do
0: may aso.
1: Grabing aso. Sa Indonesia pa nagalihalin.
0: Amo man lang agi nang hambal ni ano ni Katropang Angelo.
1: No, haze gali na siya. Ang ginhalinan sina ang wildfire nga nagduging sa Indonesia.
0: Na dason amo to ambalyangas niya mask kamo.
1: Oh, insakto na. Magwa kamo, mask kamo kay kaina, di ba, nag-ano ko, nagpabukid ko gina. Mm. Kung ano man ito kalain sang adlaw. Tapos, ano ni man? Fog? Hindi man tugnaw?
0: Mm-hmm.
1: So, buong ko lang gali na basahan, haze gali to. Mm-hmm.
0: Tiyan mo naman na, guro, ang...
1: Tingala ko man naging ubo na ko subong.
0: Amo naman na, guro, ang sugod sa pagmas-mas naman naton.
1: Hindi ko gali ma-duty, buwas ah. Naging ubo ko. Naubo ko.
0: Wow. Artista ka rin.
1: Para hindi ko makapanglibre po.
0: Amo gali. Pero, hambal sa ako ni,
1: ano,
0: ni Mama Mia, ng kada kada December
1: kada birthday ko
0: no daw ginatrakaso kagit
1: damo guro mga panulay nga naga nagapakamalaot sa akon
0: natuyaw sa imo
1: tiga kadut lang gyud na kay week na nga akon nga ano ang akon nga espiritu sina so mo na nga gasulod gyud blaw ga epekto gyud siya pero ang tutuod lang gyud birthday ko gyud man tuod buwas wala sing celebration kay may duty kami. So, tingbon na lang namon sa Friday. Dito sa Amon Balay, balipili lang ang mga tao ang pwede ito mga kadto. Kaya sa gate pa lang i-check namon.
0: Ah, may mga ticket lang.
1: Hindi, ang nakatibak lang tanan, lalaki o babae. Kaya pagsulod sa gate, amo na, ipitik ang tibak, amo na. Di ba?
0: Correct. Sa Japan na.
1: Bali, so good nga nag-XFM na ko. Hindi naging ko tama ka, ano, nag-matured naging ko sa XFM na ko. Kaya hindi na ko, ano, arang, hindi na ko dugay-dugay lang pangihi, ma-selfie, magtalikod, selfie. Amo na bala? Mm-mm.
0: Subong kaya,
1: kaysang una, abi sa amon, may timer kami to. May timer kami. Mag-break mo. Pag-break mo, ma-timer ka. Tapos, mag-CR ka. Kinanglan mo na nga ma-selfie. Padala, CR ko, boss. CR ko, ma'am. CR ko, sir. Break time ko, subong. Te, siyempre, sa selfie nga selfie, ipos mo na lang kay guwapo ka permis sa imo nga selfie mo.
0: Wow.
1: So, sang sa XFM na ko, wala. Di a selfie-selfie. Tapos, ang management, saligid sa imo nga pagpamalakad sa negosyo sang amon. Katawa lang, Gideria. Kaya ti, balaan naman sa aton nga boss nga, kung sinuya yung pang-appoint ka mga manager sa iyong mga registration, kapabli na iya sila yung magpadlagan sang sina nga registration.
0: Yes.
1: So, hindi na kinanglan nga pagpanaog mo, selfie! Pagsakay sa lakyan, selfie! Malakat ko sa pulis, may follow-up ko, selfie! Di, nagbakal ka pa cellphone nga dasig mo na mapuno ang memory.
0: Correct!
1: Naka-iPhone man tatuod, pero galing kay 5GB lang.
0: Damn! Balikan nyo lang sa walkie-talkie.
1: So ako nagpasalamat gid sa kay Boss Remilito Oy kag Madam Olivine Oy sa kanami gali sang inyo nga company since nga nag-start ko diri. Nag-isa na gid man kita katuig diri Dolp, no?
0: Ako may isa naman.
1: Sa September 8 gali, ma 1 year na ang XFM sa guy. Ma 1 year na kami kag kanami sa XFM. Amo na galing hambal nila tuod nga every day is exciting day.
0: Yes. Every day busog kami diya.
1: Yes. Damo pangit ka palangga sa amo ng mga listener.
0: Correct.
1: Wala ko ni na feel sang una. Subong na feel ko gid ang ilang pag abi-abi kag pagpalangga kay dugay-dugay lang may gadulong sing pagkaon.
0: Correct.
1: Mm-mm. Hindi man kami mga patay gutom. Pero kung patay gutom kami, kaisa lang sa magdulong niya sa magliwat.
0: Correct.
1: Kay mambal sila lang, grabe sila pakaunon sig dasig mo ubos, ganon. So sa subong wala na kami ano, wala na kami time. Mapasalamat ako sa tanan namon nga mga sister station man, sa tanan man nga mga upod ko nga mga manager nga mga gwapuhon man kag mga mabuot kag wala sing gahatag singgap sa isa kag isa kung sinong nauna. Palarihos tanan kag respetuhan ay kag wala may pa senior senior ya. As long kulig ka mo gabinuligay para mapaangat ang isa ka kumpanya nga nagsapupo sa amon kag nagahatag sing maayong nga benepisyo. Di ka naman kakita subong nga radio station dolp nga amon ni kadlaggo ang sweldo ato na baton.
0: Ay correct.
1: Di ba? Damo-damo man ta nga radio station na agyan pero wala kita nakatry radio station nga dlaggo-dlaggo ang ginsweldo sa aton.
0: Correct, Jaya.
1: Ang ginsweldo nila sa aton same man sa mga naga ululubra sa mga department store na namo man ang aton nga mga sweldo. Ang ano lang gid pala province rate.
0: Yes, kag magkon may birthday, may bonus pa.
1: Oo, correct na. May cash gift nga halin sa boss. So muna nga pasalamat gid ko nga nabaton ko sa XFM kag amo na lang amo na manigali ang last naman namon nga program kay nagpasalamat ako sa inyo nga tanan. Thank you gid kag sa iba naman tang station ma inupdanay. Masaylo naman ko sa Solid FM. Pero iyaw mo na Japon ka XFM. Pati ka na. Salamat, Gid. Lana ko sing station nga sa Iloan. As long arat lang kami, arat lang kami, arat lang Japon ang pag tawag sinigani, arat ng Japan pagsalig sang tag-iya sa aton. Hindi na ako magsailo sa ibang nga stasyon. Wala na ako pangitawang ibang pag kakaedad na ako. Tapos pila nakastasyon na nasailuhan ko. Pero diri ko gid na feel ang tutuod nga relasyon sang isa ka boss kag empleyado. Hindi lang para sa ako na, kundi sa tanan-tanan. Hindi lang sa manager, pati sa rank and file. Palarihos ang tanan-tanan nga pagtatar kag respeto sa isa kag isa. So, sa liwat, madamo nga salamat sa tanan nga manager, sa mga broadcast technician nga partner namon gabi-gabi. Thank you, Gid. Kag sugod na ang beer months. Kag I hope nga kita tanan mangin malipayon. Kaya ako, for sure, tomorrow, mangin malipayon, Gid ko, sa akong nga kadlawan. Kaya mabato naman ko nga cash gift.
0: Wow! Sana all!
1: Kag sa Biyernes, tuod, ako gahambal ko nga hindi ko tayo maghanda mo. Galing kay ti damo man mga bago naman nga mga friends natong nakilala diri Dolp, especially sa kay Sir Noli, mga bago ta na sila. So napilitan na lang ko nga mahanda na lang gid ko kay para makabanding taman sila sa bago naman nga set sang friendship sa XFM na yung market kag sa XFM na nga platform, no?
0: Okay ah.
1: Kay diri ko na feel ang tao hindi mga toxic. Damo nga salamat mga tech on duty sa liwat. Salamat gid. Boss Tata, Boss Rems, Dr. Remilito Oy, since day one, salamat gid sa imong kabuot. Kag kay Mama Olivine Oy, thank you so much. See you tomorrow, ma-duty ko Japan kay Friday pa manangamon nga celebration.
0: Kay ako ya, masal nilang gid kuya nga pila na lang kami noto birthday mo na. Advance happy birthday.
1: Salamat gid. Kag salamat man ko sa imo noy nga nag-upod gaman sa ako na.
0: Amo gina kung may pagigugma.
1: Wow! Ay, hindi na yung mo pagigugma yan. Ang imo ya, if the price is right, why not?
0: Asa muna eh? Pero subong.
1: Di ba? Namadama ta station na of the night, no? Since Love Radio Bacolod.
0: Love Radio.
1: IFM Iloilo. Din pagid. Amo na, no? XFM na yes, subong. Oh. So, si Nonoy Alakapa,

0: Inasa nga akong na-program supervisor sa Love Radio Bacolod sa una. Mm-hmm. Manager naman sa Subong sa XFM Kabankalan. Mm-hmm. So, gamay lang gid nga nga industry magkinilalanay man lang kita tanan. Mm-hmm. Kag amo na nga.
1: Bali sa production sa una mo,
0: diba? Big time, no? Dahil siya ang tigbaton sa mga ma-apply ng mga disc jockey.
1: Tapos kami na nga duwa ang nag-program every 1 to 3.
0: No, sa una. Mm-hmm. Si manicurista pang imong Ernim,
1: no? Manicurista pa to ako ni Alan.
0: Tapos ang ako naman Ernim sa una si Janitor.
1: Nan.
0: Janitor ako ni Ernim sa una. Te. Asa nga nabunyagan naman ta Troy Tisoy, Troy Lumboy, nah. Troy Sikad, Troy Loyloy. Salamat gid kag mayong gabi. See you tomorrow. Good night. Adios, amigas, amigo.
1: Muchas gracias.
0: Kabos.
2: Exciting.

TV Corporation, owned and operated by Y2H.

0: Pagsisisi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supimutika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active guide ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng
1: world. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southern Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder sa Untapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akon siya, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kulwaran ko, pinasol ng kandong kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Titanium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating manggagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galis Elis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng
0: gimbat niya. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sampoong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampoong Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampoong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sampoong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sampoong Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit nga diakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Ex,

0: ng kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero galit lang gid bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
4: Oo, oh, galit. Diriyo.
5: Ay,

0: sakit ng katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
3: Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Magbibigay sa mga butika.
4: Exit.

0: XFM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda, maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Mga kasama yan naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayon sa mga kababayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng ating pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa ating pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasamahatan ha, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Especially our Ultimate Trio, ang ating pong complete package, Doc. Ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po no, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kaagad dyan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan ay meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyo pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, no, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, no, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakakop up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, no, sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di mo, may dalawa tayong kidney. Yes, so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way, kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balanse kasi pati yung dami ng sugar sa ating tubo ay gawain ito, ha, yung regulation, gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balanse. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siyaan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito, kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung baha niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito ay nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So, hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga, ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila lang naman natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about this kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus, na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga, masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon ito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang kumpi nila laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila lagi silang nagkakabog-kabog. So later on nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Kaya bibigyan ng imbalance dun sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya na kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin pong pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, no? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit, yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila. Kasi yung adrenal, nasa taas ng kidney. So, naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga, nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So maraming mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ayun sa mga kababayan po natin, ha? Kung sinuspechahan nyo po yung pangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroong kinag-uumpisa na problema sa inyong pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint kaagad, mga kaibigan. At mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung ginagawin para maiwasan.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ng kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santong Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang-catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi lumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag na may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan yung inumin at kainin ang dapat yung kaining masustansya.
0: Ayun. So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para ma-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no.
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ano na, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
1: Saka isang ano partner, yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm-hmm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog kasi yung katawan nila pinersa na nila. Okay, at pagdating ng emergency wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya ganun na nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, dok, intended lang yan for ano,
1: specific purpose.
0: Emergency purposes, yes, ganun. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, dok, ano, okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Oh, so dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? So yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse doc, ano? Yung pahinga, dapat balanse. Mm. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, ano? For example, sobra ka sa pahinga doc. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Mm. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinanay eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo, under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh. Marami mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, eh maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, eh sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, eh sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan, eh dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin mga kaibigan, ha? Po yung ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar. Ay bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo ng Full Men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin!

0: KFC. Mabibiling sa mga butika. Premium Bakery. Ang bago.
1: Ako si Carla. Harap akong kumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, ZL Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Batarasa, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Theme Lance Pharmacy.
0: The Secret of Health.
4: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranasang problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
5: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
4: Okay, yan ha. Anong mga kabayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba, Dok, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
5: Actually, yun na yung simula ng yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
4: Mo pa rin.
5: Oo. Pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin yan. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
4: Yes.
5: So, kaya yun yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
4: Yun. So, mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng Premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids.
5: Partner, kung umiinom na sila ng Premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo lang idagdag ng 1 capsule a day.
4: Ayun.
5: Ng Vision X Plus. Kasi ano po kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung yung buong maghapon mo, nagko-computer ka, ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
4: Ayun. Ha, sa mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naka Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka Dok na mensahe sa atin po mga avid listeners.
5: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na lagi nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. Ano? Ang kaalaman, eh malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin, hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
4: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Nga sa muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po yung inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Mga Oda, pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap.
8: Dali na!
6: 7 Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Giri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Kung mamati ka sa X-FM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Hood, mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
10: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan, isa ka profesional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga butika.

0: Ang
1: ang oras sa Pilipinas, 38 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Mayong aga, Pilipinas. Mayong aga, Western Visayas. Sini ang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
1: Petsa dos kita mga katrupa sa bulan sang Setyembre, adlaw kita nga Miyerkules. Sa ato nga pagpangalagad, magadala kita sa inyo sa mga exciting nga mga istorya, exciting informasyon, exciting nga mga balita as our title suggests.
2: Exciting Pilipinas!
1: Mga balita kag mga informasyon nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
2: Exciting!
1: Diri mga katrupa sa 100.7 megahertz on FM band sa inyong mga transistor radio, sa inyong mga monitor, sa mga salakyan, 100.7 megahertz kita on your FM band, ha? Mabatian ninyo kami sa palatuntunan Exciting Pilipinas, pero makita man ninyo kami kag mabatian sa duha ka mga Facebook pages. Nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyong mga opinion kag mga komento, nagpap shout out sa mga katrupa kag kapamilya kag kabarkada ninyo sa kunanano man nga okasyon. Palihog i-share, i-like, i-follow ang amon duha ka mga Facebook pages. Mga katrupa, medyo masanaaw nga aton nga kalangitan subong, pero amat-amat nga nagatipon ang galom, dalagi hapon ini sang habagat. Kinalauman gapon ang maulanon nga panahon, magalumon nga palibot sa tiun sang kahaponanon, kagkagabihon. But as of today, as of broadcast time mga bian, sa pagpadulong nato diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, medyo masanaaw pa ang kalangitan. Ikaduhang adlaw sa bulan sang Setyembre, mga bian, nabatian naman ninyo kahapon ang unang Christmas carol. Patanda ini, patimaan ni mga bian nga nagsugod ng Christmas season diri sa Pilipinas. Nga may pinakamalabang ang Christmas season. On the other hand, magasugod na ang ginatawag natin nga holiday season o Christmas holiday. Amat-amat na nga nagatipon sa ilang pundo ang aton nga mga katrupa, preparare og bakal, regalo, i-preparar pagpanghanda sa palabuton nga bulan sang Disyembre. Samtang nagagutok, amat-amat nagagutok ang mga malls, mga grocery stores, mga supermarkets. Samtang paldo ang iba, nagahimo na sila ng mga lista. Hindi rin yung pagkalipatan, ha? Basta gani holiday season o kung mga Christmas holidays ngayon eh, nagatuhaw man bla ang ano, nagataas man bla ang crime rate. Basta balaan sa mga kawatan, mga sweetik, mga peacemakers, mga pickpockets, nga paldo ang inyo wallet, inyo bags, halungin nyo gid. Damo, subong mga salisigang, ining litaon niya kabla, ining bangahon niya kasakunan na naman yung mga bagay. For example, sa salakyan ka, nag-commute ka lang abi, ulugulugan nila da isang piso o 25 sa salog sang salakyan, tapos pulot-puloton mo. May isa to kaupod nila nag-manuber, kuot sang wallet mo o bag mo. So muna, nga kahit ining mga sweetik, hindi man tanan, no? May mga listahan man ni sila katrupang Romel mo, katrupang John Ray. Sa ila sining nga mga balaklon, kinanglan man ni nila. Tugalan kiti kabos, the only way that they could have it, amuning pagpang sweetik eh. Ang mga balay ninyo da ha. Hindi niya ninyo nagay post. At the moment, ATM, amuna, tanan ka mo, pakita nyo da, post nyo da social media account ninyo, nga tanan-tanan ka mo nagbakasyon, may tao balay nyo. Ang mga kawatan, mga akyat bahay gang, nagapang-stock ba ni sa account ninyo? Ginatunan man na nila kung paano nila lusubon, paano nila sa kaon sudlon ang inyong mga balay. So, hindi nyo pag-ipabalo kung din ka mo ah. Kahit basta naghilapit ang panahon sang Pasko, natural. Damo, kwarta galibot, damo man sweetik na nagapanilag lang sa inyo sining hulag, no? It's September 2nd. Kaya bala ko mo may paghulag sang presyo sang petroleum products kahapon sa pagsulod mga abyan sa bulan sang Setyembre. That was the first good news para sa aton tanan-tanan. Although minimal lang gid katama, iban gani, wala naman gani kabatsyag eh, no? Ang ginubo sa presyo sang petroleum products mga katrupa, sabahin sang krudo, kahibalo kamo ginaanunsyo ina a few days before. Usually, Lunes, ginaanunsyo ang paghulag sang petroleum products o paghulag presyo sang petroleum products. Ginapatuman ina Martes nga adlaw, no? Hindi man gid dako ah. Ang sa krudo mga katropa, ang ginubo niya kahapon, amo ang 3 pesos kag 83 centimos. Iban gani guro ba? Iman man ang makanotis sini kahapon eh. No? Doon na buyubla kita. Doon na excite kita kay ti Setyembre na eh, no? Kahapon mga katropa, may pagnubo sa presyo sang diesel. An average of 3 pesos and 83 centavos per liter. Ang gasolina, hindi gid naton mabatyagan kay nga 32 centimos lang kada litro ang presyo sang gasolina ang ginubo mga katropa. Ang kerosene daw amo-amo man sa krudo 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sang presyo sang kerosene ukon gas no gas. So amo na sa kinaandan few days before even Monday ginaanunsyo ang paghulag sang presyo sang petroleum products ginapatuman nina usually kada Martes. Alright? 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sang gasolina samtang 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sa presyo sang krudo samtang 32 centimos sa gasolina 3 pesos and 84 centavos ang sa kerosene. Alright? Dawa ay gasapakibansin ni kahapon. Excited. Dabi mo September 1st.

from Mr. Neil Diamond, the song entitled September Morn. Hall of Famer na ni siya because of this song, mga 1980s. Mid-70s hasta mag-1980s. Ang mga kabataan, subong siguro, mga kabati sinihinda o mamaguhan, pero manamian man. Mga nag-edad 40 and above, then they can appreciate the song. Oras naton, 49 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa. Antes kita magpatpat, magpaarak sa mga nagapangunang balita, exciting istorya, exciting mga balita, exciting information, managtagan na kita kwarta, mga katrupa, ha? Yadi pa ni yadi pa. Para sa aton, mga katrupa, nga pagpaninda, pagpamakaltas ang aton nga mga kinanglanon, para sa aton sininga mga ihada-ihado. Abi ninyo, mas manami pagsugod sang bulan sa ber, tipo na kamudaan, pamakal na kamudaan na para sa mga ihada ninyo, ihado ninyo. Pangregalo nyo na daan para nga hindi na kamo mag-panic buying during the 11th hour, bala tawag nila. Hindi kita paglukpan, hindi kita magulag. Amat-amat ang kamusubong para wala panic buying. Okay lang ni may mga budget, nag-panic buying. Pero ang wala budget, panic lang ang panic, wala buying. Katro pag dyan, Ray, ang snow tabi pabulubog na wabi, ang snow tabi. Iba nag-panic buying because they have the budget. Ang iba niya nga wala budget, panic lang.

Nakapanik. Parang blas amigo ko, blau. Iba niya magkaon vegetarian. Iyo niya. Mga utan lang kuno abi, mga laswag, tibrato mo. Sa pagkamatood, si Yaya, budgetarian. Nakini sa budget. Makaunta ni pork chopping, alam kay medyo mahal, laswa na lang. Kunyari, vegetarian. The truth of the matter is that vegetarian siya. Budgetarian. Managtag tablanit, 3,000 ka pesos kada semana, mamate. Antes ang aton mga nag-aarak ka mga balita, exciting story, exciting information kag mga balita. Mga abyan, sige-sige pang pagpanagtag sa XFM, sang tag 3,000 ka pesos kada semana. Sa Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Ang ubraw na ninyo magbakal sa mga masanod na produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sang Santone Gold Capsule. Isa ka blister blado, isa ka banig na blano. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Ining nagapadugay sang Standing Ovation para. Ining nagapabakod sang panindugan ni John John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa ka blister siya na will entitle you to 1 entry. 5 ka sachets ang Santone Gold Coffee. Ang ini nga mga entries mga katrupa isulod ninyo sa limpyo nga sobre. Isulat ang pangalan, address, contact number kag pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations nationwide. Diri sa Iloilo, nahamtang kami sa lot 13 kag lot number 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, sa distrito Sangharo, siyudad sang Iloilo. I-google nyo ah. O kung di gani, mahatag kita sang landmark sa tubang lang sang Iloilo Supermart Tabuk Suba Haro Branch. Tabuk lang kamo sa krasada, may ara dira nga Solomon International School. Sulod lang kamo dira sa una nga bangga pawala. Usuya ninyo ang kasada. Kag magtulot ang la, makita ninyo ang antena. Amo ina ang XFM Radio Patrol Iloilo. 100.7 kHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Bukas kabidri mga katrupa. Alin, alas 8:00 to 5:00 sa hapon. Dagundagon ka mo diri. The more entries you send, the more chances of winning. Kada simana mga katrupa, hatag kita 3,000 pesos. Pero kay balo ka mo, mas manami, gitong makahingagaw pa ka mo, damo pang inyong nga ma-entries. Kaya ng aton sining nga grand draw, mga katrupa, nagaulat ang 50,000 pesos nga cash bilang first prize. May ara kita nga 30,000 pesos nga second prize, kag third prize nga nagataging ting 20,000 pesos. Managtag pagit kita sang tag 3,000 pesos sa napulo ka mga consolation prize winners. Tandaan ninyo ha, tandaan ninyo, sige-sige panagtag naton sang tag 3,000 pesos kada simana. Pero hindi pagit kita makontento, ari pagit, importante ini nga makapadala kamo sing entry para sa aton nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Iniyaway, ginidamo, problema kay nga ah, magbaka lang sang Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki nga mga tsindahan. Isulod ang tansan sa puti nga sobre, isulat lang ang pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan man sa inyo tindahan nga ginbaklan. Ihulog ang mga sobre. Damo nga sobre, damo nga entry sa mga drop boxes nga nahamtang malapit sa inyong mga lugar. As of now, Tabuk Suba Haro ang ginabutangan naton sa mga drop boxes. Dira sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba Haro, may isa kita ka drop box nga ginpahamtang. Sa San Isidro Haro, may ara man dira sa BCE Store. Pero kung luyagin ninyo, hapos tultulo ng istasyon, dagundagon ka mo dira sa XFM 100.7 Iloilo Station. No? Kada Huwebes, ginatipon ng tanan-tanan nga entries. Dapat Merkulis pa lang, mahulog na ninyo sa mga drop boxes ang inyong mga entries. Kay Merkulis, amo ina ang katapusan ng adlaw kada semana sa paghulog ninyo. Kay kada Huwebes, ginatipo nato nina ang tanan nga entries. Kay pagka-Biyernes mga katrupa, gina-raffle natun ina nga mga entries. Wala paltos kada semana. 5,000 pesos ang inog panagtag sang Gold Eagle Beer pa-premyo sa Tansan Promo. Sige-sige yun lang padala kaysa grand draw mga katrupa. May ara pagidalag ko nga mga prices. May mga grocery items, packages, mga cellphones, pagid kagkas prices sa grand draw ha. Sa Pebrero 20, 2027, magatakop ang ininga promo. So hingagaw, hingagaw kamugid.
amo na mga partes kag mga okasyon subong. Pwede na na. Pwede na kamo makaamat-amat pamakal. Tipunan nyo lang ha. Hindi gani, kundi kamo kabakal, tipon lang kamo sang tansan, sang ano eh, sang Gold Eagle Beer. Pamakadto kamo to sa mga tao lang nagiinom sang Gold Eagle Beer kag pangayuan nyo ang tansan, no? The more entries you send, mga katrupa, the more chances of winning hapon, yadi pa. May 3,000 ka na sa Santon, libu-libong papremyo. Santon kag XFM, libu-libong papremyo. May 5,000 ka pa sa Gold Eagle Beer. Papremyo sa Tansan Promo. Ano pa na? Wala limit ang pagpadala sang entries, ha? Who knows, base kada semana, makadaog ka mo. Kundi paldo-paldo man, makasupot ka mo sa inyong budget para sa Christmas holiday season. Pasiplata na ibig sa atong kasaysayan, kaya ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan na hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sunod sa kaigato si Rizal. May makuha kita din nga pagtulunan, moral lesson kag mga maayo nga mga pagtulunan sa atong kasaysayan o kung history, because history repeats itself. Nagatiyog lang ang kalibutan, tuloy-tuloy lang ang buhay, mga abyan. Ang history, kabalik-balik lang. Ang galain-lain lang ang lugar, ang pangalan, kagiban pa nga mga issues. Pero ang kasaysayan naman naghihapon. Kaya balo ka mo, sa itong Agosto 2, mga abyan, August, September. Kaya balo ka mo, sa itong September 2, 1945, ang Pungsod Japan formal na nga nagpatimaan sa ilang pag-surrender. Pati ang madokumento nga nagpakayag sa ilang pag-surrender sa American Forces. Nagtakop sa World War II, mga abyan. Nagtakop sa 4 na tuig nga binumbahan na isang Japan kag Amerika diri sa Pilipinas during the Japanese occupation sa Pilipinas. Nga naghalit sang Pearl of the Orient. Nga nakaibalo kamo at that time, mga abyan, sa 1945, pagkatakop gid sang giyera, ginabulabanta, may 1,000,000 ka mga sibilyan na nagkalamatay. Agaw kita sa Japan, nagatim ang Japan nga agawon kita mo. Ngayon kita bulig sa Amerika eh. 4 na tuig nga linot hanganay, binumbanay sa tungas ang pwersa sa Hapon kag Amerika diri sa Pilipinas. Pinag-surrender ang Japan sa Amerika September 2, 1945 nga nagtakop sang World War II. Damo mga naginulsol gani ng mga Pinoy. Tani nagpaidalam na ng tas Japan. Wala pakawatan subong sa atong Pilipinas. Sigla ka tropang dyan, Ray. Kung nagpaidalam tas Japan, wala tani kawatan subong sa Pilipinas. Na ano man. Hindi nga, higin paidalam na lang tas Amerika. At that time, kaluyag bang kita nga kuhaon sa Amerika mo? Ngayon, ano? Kayo nakasurrender na ng hapon sa amon. Ano gusto nyo, Pilipinas, Pinoy? Juan de la Cruz, ano gusto nyo? Mapaidalom ka mo sa amon sa Amerika. Hambal ni Juan de la Cruz nga gindiktan sa mga leader. Hindi! May ara kami.

0: kaangkon kita sing independensya. Igo magmura pag lakat sang panahon mga binamatamat nga nagtuaong damo kawatan ng mga political leaders naton diri sa Pilipinas sa Subong. Nga nagaantos gapon kita mga bian bangun sang kasaking kadalo kag kasungak-sungak sang aton nga mga leaders. Hindi tanan. What are we in power for? Ang more power lang gid wae power Subong kag mga iliko 1, iliko 2, iliko 3. Adlaw-adlaw mga katropa, hindi mapaktan nga oras, may brown out. Kag hindi man mapaktan nga mga lugar. Ang mga kilala ko nga nagapuyo sa ili nga sakop sing iliko 1, iliko 2, iliko 3. Ah, adlaw-adlaw may aragid nga brown out. Nagtatlo ka oras pa, hindi mapaktan nga lugar, hindi mapaktan nga oras. Ang wala lang brown out katropang dyan, Ray. Ang iliko 1 nag-experience sa brown out, iliko 2, maman, iliko 3. Ang wala lang brown out, kabuka ko rin, iliko gulpi. Tal-tala mo na. Kung sa Tagalog, Pabla, biglang liko. Ah, gapat na ba? Ah, wala pa man yung bugta mga kabataan ah. Mga katropa, sa atong exciting storya, karoon kita maparak sa mga balita ta ha. Eh, balo-bala ka mo, santo sa pagtuon mga biyansang pila ka mga eksperto. Mas nagadugay ko nung sang 20% ang isa kakape mga katrupa kung butangan mo sang cream. Sunod sa mga eksperto, ang kape mga biyan nagadugay sang 20% pa. Ang iya init kung may cream. Katulad sang Santon Plus Coffee Mix, mga bian. Kung inyo nga timplahon song. Kung di ba sa inyo nakabugtaw na, nakabango na, testingin nyo bala. Nga pure lang nga kape, wala sang cream. Kay dasig mabahaw. Pero ang Santon Plus Coffee Mix kay may suya powder drink mix. Kay suno sa pagtuon, mga bian, mas nagadugay pa sang bali 20% ang init sang kape kung may lakot nga cream. Di ang Santon Plus Coffee Mix mabyan may ara da nga suya powder drink mix or cream nga nagadugang pananam sang sabor sang kape, nagadugay pa ang tinir sang init, nakakape ka na may bulong ka pa kay may moringa kag may mangustin ang Santon Plus Coffee Mix. Amoy na nga ginarekomendar naton sa inyo ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang kape bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix, wala limit. Unlike sa ibang nga regular nga kape, masobrahan ka, duha ka katasa, nga turos ang kape, kapin pa ang regular nga kape, nga may caffeine, nagataas ang acid level. Resulta, nagahapdi ang sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix kay wala sang caffeine. Bisan pila katasa sa Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon, wala hapdi ang sulok-sulok. Sa mga may diabetes, ang diabetes ko natin nga mga katrupa, pero luyag pakuntani mag-inom sang kape, amo na ni ang imno ninyo nga kape. Sige-sige lang nga kape. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala inis ang kalamay. Ang nagapatamis sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Sa mga luyag man, magbulubalansi ang ila hormonal imbalances sa mga kababainhan nga nagasufrir mga biyansang menopausal stage, nagasufrir sang insomnia, nagasufrir mga biyansang pagka-arab o arabuton nga hindi mapaktan bla ang mood niya, nagalain. Amo ina ang pila ka mga manifestation sang isa ka babae nga naga-menopause. Kung amo na nagani ginapakita nga mga manifestation, paimno ninyo ang inyo partner, ang inyong asawa sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na ko nagasufrir sa sang insomnia antes sa matulog sa gabi before going to bed, isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix agud to maumpawan. Kaamga makaangkon siya sang medyo malawig sleeping hours. Kaya balo ka mo, ang tao nga kulang sa oras sa pagtulog, dali mapatay. Oo. Ang tao ya kuno duha ka adlaw, tatlo ka adlaw ni katulog straight. Pagka apat ka adlaw patay. Ang tao nga kulang sa peace of mind, gina-stress. Isa ka semana, isa ka bulan tayog nagkapatay. Pero ang tao mabi nga hindi makakaon, nga tubig lang ginainom, sobra isa ka bulan gali mabuhi siya. Pero ang tao nga kulang sa tulog mga bian, dali kadakpon sang stress, nagahina ang immune system no. So sa mga may hormonal imbalances, dapat pakigbatuan ninyo ang pag-angkon sang bastante nga sleeping hours, no? Sa mga kababayan nga may nagaminopause na kulang kamo sa sleeping hours, kayo may insomnia kamo, mag-inom sang Santo Plus Coffee Mix, ha? Believe me, antes kamo magtulog, bala, magkatulog lang kamo straight 6 hours or more than that, okay na, no? Kaya balo, bala kamo mga katrupa, nga ang YouTube ginadominian sa China. Dili sa Pilipinas, gina-enjoy natin paggamit sa YouTube. YouTube. Iban YouTube. Iban YouTube. YouTube. Hindi sa inyo. Pero bawalin na sa China. Kaya balo kamo mga katrupa, sa isa kapag tuon, kung ginambalan sa isa ka manunodlo, ang isa ka estudyante nga matalino o kung maalam, nagabag-o ang pamaagi sang pag-socialize, pagkikitungo sa mga kabataan ngayon nga nakabati sang mga manami nga tinagalin sa maestra. Kaya man, sang una may mga maestra, abi mo, no, kapin pa kung mga terror ng mga maestra, ang balong kakamangok na imukro na. Iban sang una, bla, ninapangaboy sang mga eraser. Galin sa mong indanan na pwede. Abi nyo, sang una, mga manunodlo, disiplinaryan pa, ikumparar subong ari, abi, ginadumilian na ang pag-bully, ang pag-buyaya, ang pag-insulto sa mga kabataan, misan ang pag-physical, gani, no? Sang una, abi, mga maestra namon nga terror, nagapang kusi mo, nagapang lanit sita, o, nagapang binting dalunggan. Subong hindi na pwede, abi mo, ilang tawa na, kulang sa disiplina ng mga kabataan. Sunod sa pagtuon mga abyan, ang estudyante dapat makabati permis ang mga ayong mga tinaga sa mga manunodlo. Bisan daw walang alang ang kapasidad sa pag-absorb sa mga leksyon. Ang balon mo lang, okay lang na, ado ka nagdasig ka gani. Isa mo nagamat-amat ka na alam. Nagalain gali ang iya sininga pagpakitungo sa mga classmates niya. Nagadugang sang 25 points mga abyan ang IQ niya. Intelligence quotient ng isa kabata. Kung mabatian, o kung hindi man bata, pupil kag student, basta it is a kind of inspiring a student or a pupil nagikan sa mga manunodlo. Ang ini nga phenomenon, mga katrupa, ginatawag ini nga Rosenthal effect. Bisan na lang alang, bisan mango ang bata, hindi mo gilipag ang balon nga mango. Ang balon mo lang gyapon nga okay lang na, as you go along the way, maka-learn kagid. Kaya iban sa atong labis ang sinuman na taugon mango, di ba, init ulo mo. Pero kung encourage mo lang encourage, ang balon mo bisan mango, pero ganami, nag-aalam, may ara na mga kabiyaran ginatawag na Rosenthal effect. Daga, amat-amat, dugang ang IQ niya. 25% ang puntos nga madugang sa IQ sa isa kabata. Kung magkabati, sa mga tinaga na you are bright. Oras mga katrupa, 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Diri mga abyan sa aton nga pagpangalagad sa pagwa takaina, medyo masanaaw ang panahon. Pero amat-amat na nagatipon ang dulong. Blind din aton may balaan kung galo mo hindi kay nga ang Department of Health subong mga katrupa rin kapandam sa aton sa Pilipinas. Nga hindi kita ani magpasayang-sayang nga karon nga adlaw. Kung magagwa man kamo sa inyo puloyan mga katrupa, suksok ka mo sang face mask. Hindi sa kunanano nga nagtuwa naman ng COVID. Hindi, no? Bangod mga katrupa, suno mga abyan sa report nga nabato naton, may lapnagon nga sunog dito abi sa ano, sa Indonesia, no? Nga sa diin mga katrupa, nagresulta ini sang pagpalanulom sa nga aton palibot, no? Nagapaanda mga taga Department of Health, ilabi na yadtong may mga hika o kung mga asma, bla, o kung mga asthmatic. May hangin na habagat mga abyan nga nagadala sang his o kung mga aso yabok halin sa Indonesia padpadri sa Pilipinas mga abyan. Kay may sunog dito nga natabo sa ilay, no? Kaya langit blak kay ini mga binisa ka andam nagikan sa pag-asa kag sa ano sa Department of Health. Ginadala sang hangin habagat mga abyan ining haze. Iapok kag iban pa nga mga daw aso nga halin mga abyan sa wildfires Indonesia. Padulong din sa Pilipinas, rason nga apektado ang madamong lugar, lakip na din mga abyan ng Western Visayas, no? ginapangabay sang taga DOH likip man pag taga pag-asa nga magsuksok ani kita face mask. May mga payag ang pag-asa din mabiyan nga Iloilo maapektuhan sang sining haze mabiyan isa ka atmospheric condition nga makit-an naton sa aton nga mga kalangitan nga nagalakip mabiyan sang yabok aso kag mga dry particles nga nagalupad-lupad sa kahawaan. Ti kun kaisa hindi kita maka-notice kadto sa aton nga mga mata kung gani mahakulo naton, no? So ginpaig mabiyan sang mga taga Department of Health kag sa mga taga pag-asa nga suksukan na kita sang anod nga face mask, no? Kay makahalit ini sa aton ni kayong lawas eh, no? Kun mahakulo naton ini mabiyan ang ini nga mga aso, yabok, kag iban pa nga mga particles nga dala sang hangin habagat nagikan sa wildfire, nagikan sa Indonesia, makahalit ini sa aton nga ano nga respiratory system. O kung makadulo sa aton sang respiratory illness, o kung balatian bala mga katrupa nga ginasuprir sang madamo nga mapilipino. So isuksok ang face mask kung inigid ka mo makalikaw sa pagpadulong sa inyong nga mga iransubong. Base sa pinakauli, himabin nga ambient air quality monitoring sang DNR-EMB sa Western Visayas para sa syudad sang Iloilo. Nakarecord mabiyan sang 2.5 air quality index. Alin Agosto 28 tub 31 o kunyara pa kita sa good to fair category. Pero sa pihak sang naobserbaran nga increase sa AQI sang Agosto 31 nagapakita sa resulta nga generally acceptable ang air quality sa Iloilo City. Pero subong nga may nadlaw alin kahapon kaya na-experience nato ng medyo daw ka yabok bala, no? Kung kesa gwa ka expose ka sa karsada daw may yabok kag medyo mabatsagan mo man ang daulain nga baho bla. So bango din na mabin sang wildfire sa Indonesia nga gindala sang hangin habagat takad to diri sa Pilipinas. Suksok kita sang aton nga face mask para malikawan mga katropa ang ining yabok aso kag iban pa nga mga dry particles gikan sa Western Visayas. But subong mabin nga adla ang tropical storm Pilandok manubo ang tsansa nga maglandfall sa Pilipinas kag magagawa na ini sa Webes nga adlaw kun buhas nga adlaw. So ang pagtupa sang ulan gidman subong nga adlaw karon sa hapon kag kagabihon indi iniya dala sang tropical depression nga si Pilandok. Wala sang direktang effect nga epekto sa aton diri sa Western Visayas sang tropical storm nga Pilandok. In fact magagawa na ni sa buhas nga adlaw. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang tropical storm Pilandok mabiyan sa karutaan sang Pilipinas bisan diin mga bayan sang Pilipinas bisan sa Northern Luzon. Wala tsansa nga magdrop by ini kay sige-sige ang biyahe niya pagkadto sa Taiwan kag Japan. Ugaling ang mga tupa-tupa sang ulan nga ini ilabi na sa kahaponanon kag kagabihon dala gihapon sang hangin habagat. Gina-forecast ng pag-asa nga magapabilin sa tropical storm category si Pilandok tub-tub nga makagwa ini buhas nga adlaw padulong sa Japan. Magagwa si tropical storm Pilandok buhas Huwebes nga adlaw sa kaagahon. Bye-bye. 12 minutos na nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Dugang pa nga mga balita lokal, mga impormasyon nga exciting. Exciting nga balita kag istorya ang ato ni hatag sa inyo mga katropa. Pero antes kita maghatag sang commercial break, ang ini nga bayan ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses kag bakterya. May virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 mga katropa mo ning bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw o galing kay medyo magumguom subong hindi kita makaangkon sang vitamin D3 kun saliganta lang si Haring Adlaw. That is why mga ben ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Premium D3. Agud hindi na kita kinahanglan pa magpasilak sa adlaw kun kinahanglan nato ng vitamin D3. Nakibalo ko mo ang Premium D3 mga katrupa mo na ginpabago subong kag ginpa-epektibo nga Yes to Health product. Ari ang ginpabago kontra mga ben sa nag-ausong balatian subong. Ilanat sipon kag trangkaso bangon sang pagbago-bago nga panahon. Pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag pinaka-epektibo nga Premium D3. Malikawan nato ng pag-angkon sang sini nga mapamalatian. May moringa oil extract, ang Mono Laurin, Mono Caprilin kag Mono Caprin sa Premium D3 mga katrupa. May kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya nga ara sa aton lawas, lakip nang viruses kag may ara man ini nga antifungal, anti-inflammatory particles kag properties. Ang moringa oil palang dahil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals kag protina. kag may 110 kasay sang antioxidant nga nagapadelay sang skin aging. Nagadelay, nagapugong sang pagyukot-yukot, kuris-kuris sang aton nga panit. Ang Premium D3 mga biyan, the superior and powerful ultimate trio. Madasig ang epekto sa aton nga lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula. Sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyo nga malugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Oras, 14 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Sa ating nga pagpanubalik, mga katrupa, dugang pa nga mga informasyon kag balita, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, na garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sa tap at binibisi ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena ang dress.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigis!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga katropa, 21 minutos na nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pizza 2 kita, mga katropa, sa bulan sa Setyembre. Adlaw kita nga Merkules, bugtaw kag magbangon na, mga biyanyari na, nagapanguna nga mga balita, nagikan sa ato nga newsroom. Mga balita lokal kag nasyonal, mabasahan nga mga balita sa mga pamantalaan, mabatian ninyo. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan
1: Exciting Pilipinas.
0: Pasiplat kita ni sa balita lokal. Madumduman ninyo, may nursing student sa Iloilo Doctors College kinagbulig tubala sa isa ka vehicular accident sa Pavia. Ginpasinunggan sang sanggunian panlaluigan. Mga tulad sining gablang mga insidente. Dapat gamito nato na aton nga common sense, no? Ang urgency bala sang paghatag naton sang bulig sa mga madisgrasya, ma-involve sa mga vehicular accident, sa mga insidente nga wala ginapaabot, mga disgrasya, mga sunog kag iban pa, no? Kay karon abi, mag-responder ka man tani nga sibilyan ka sa mga vehicular accident kag iban pa nga mga insidente, mga untoward incidents mabiyan, pero bangod nga may mga proper procedures o protocol ang mga responders, ano pa, iban ka pangalang alang bla. Nakita ay nagid na isa ka nag-uraro, isa ka sakit bangod biktima sang vehicular accident, pero ang mga sibilyan nga makakita ang isa hindi pa makahulag bagod basi maka-violate bala sang protocol sa mga responders. Ano pa, iban subong imbes nga magbulig na yon, ah, nagakuha anay video. So, importante pang content niya. Depende man na sa assessment sa isa kaluyag mag-responde, blah, magbulig. No? Ari pa matihan nato ng report ni katrupang Faye Bibers Morales yung pasidunggan isa ka nursing student sa Iloilo Doctors College sa pagbulig sa isa kabiktima sa vehicular accident kinpata pasidunggan tagaan sa pagpakilala pagpasidungog. Ang detalye with katrupang Faye Bibers Morales, board sa report.
2: Duha ka mga nursing student kag ila instructor sa Iloilo Doctors College nga nagbulig sa mga biktima sa vehicular accident sa Pavia gipasidunggan sa sangguniang panlawigan. Pero ni Mos nga ginaprobahan sa sangguniang panlawigan sa Iloilo sa sesyon September 1 ang resolution of commendation nga gin-sponsor ni Vice Governor Natalie Ann Dibuque para kanday Christopher Jan Montanio, RNEMT, nursing student Junard Vance Arnita kag Daniel Don Amita sang Iloilo Doctors College. Ginkilala sa sanggunian panlawigan ang heroic nga ginhimo nanday Montanio Arnita kag Amita sa paghatag sang first aid sa mga biktima sang vehicular accident sa Barangay Ungka 1 Pavia sang Agosto 17. Antes kada probahan ang resolusyon na nag-manifest ang tanan nga board members present sa sesyon nga gusto Manila mag-co-sponsor.
3: Responsible citizenship. Their actions demonstrate how knowledge, preparedness, and a genuine commitment to helping others can make a meaningful difference during an emergency. In recognition of their exemplary conduct and selfless service, this proposed resolution seeks to commend Christopher John Montanio, RNEMT, Jonard Vince G. Araneta, and Danielle Don A. Amita for their prompt and compassionate response to the vehicular accident and for serving as an inspiration to the people of Iloilo. Before I proceed, may I ask my dear colleagues who wish to be a co-sponsor of this proposed resolution? Thank you. And on that note, I respectfully move for the adoption of the proposed resolution as co-sponsored by board members Lito Kahilig, also Mondejar, Palabrica, Distura, Garin, and Garin. And in view of foregoing, I respectfully move for the adoption of this proposed resolution subject to the language and style of the Secretariat.
4: So moved, Madam Presiding Officer.
5: So moved, any second? Seconded by Board Members Piñol, Oso, Kahilig, and Mondejar. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried. The temporary presiding officer now yields to the permanent presiding officer, Vice Governor Natalie Villa.
2: Ang ining balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, Ag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako sa katropang Phoebe Balls, Timor Morales, XFM News.
1: Exciting Philip! Pilipinas.
0: Nagdala sa aton oras 26 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas Mabian Martes ng edisyon sa aton palatuntunan Pizza Dos Kita o Miyerkules na Pizza Dos Kita sa bulan sang September. September 2 adlaw nga Miyerkules. Dali, dali na lang gali o do ginahunos lang may nadlaw. Sa sunod nga semana damo-damo ni Paskwa. Ang September 10 ang ila nga patron amo si San Nicolas de Tolentino. September 10 mga bian adlaw nga Webes, piyesta sa Kabatuan, piyesta sa Gimbal, piyesta sa Ahoy, kag piyesta sa Lambunaw. Apat ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo dungan nga magahiwat sa ila kapistahan sa September 10 Webes nga adlaw mga katrupa. Ano ang imo choice diri katrupang dyan sa mga kabanuhanan nga pangmensyonar ta nga maghiwat sa kapistahan? Laban-laban ka, batuan ka, gid. Medyo lapit sa imo to, no? Kunti Lambunaw, eh. Prudelas dason, taman yung kabatuan ko. May chance lang tiliraon, eh. Total, along the way mo lang kabatuan po Lambunaw. Basi may Arab lamang imbitar ba? Dalas dason, taman yung kabatuan, eh. Muna na siling ko sa inyo, basta pagsugod na sang bulan sang bear, amat-amat na ni daw. Medyo buhi-buhi na lang mga Pinoy sini. Second week of September until the end of September, medyo dagsa na ang pag-harvest. Harvest season mga katrupa sang palay, ukon sa mga rice farmers naton sa mga kaumhan. Medyo okay subong ang ilang first cropping. Although rain-fed lang iban nga matalamnan, pero bangod mabiyan sang hangin habagat o habagat o southwest monsoon, bastante ang supply sang tubig sa mga talamnan. Hopefully mabiyan, bastante ang ani subong. Kag-ukita niya ang presyo, di lamang nubo sa 18 pesos kada kilo sang umay from the farm gate. Kaya kung magnubo sa 18 pesos, batian niya naman kumod-kumod sa mga mangunguma. Nagligal din ito, labo tag 12 pesos lang mo ang kilo sang umay. Bu-nubo. Subong kabay pa nga hindi magnubo sa 18, an average of 18 to 25 pesos lang tani, no? First cropping nga binami ang humay. Nami ang quality sa humay during first cropping. Kaya bastante sa tubig lang. Hopefully, hopefully, hopefully, ah. Mga katropa, subong nga simana. Pasiplat kita sa mga naga-panguna nga mga balita nasyonal. Nagikan sa newsroom mga abyan. Pangpugaon sa prosecution panel ang mga miyembro sang AFP or Armed Forces of the Philippines mga bien bilang testigo sa nagapadayon ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines ang natalana nga magapatubang kag magasabat sa mga palamukutanon. Magatindog nila sila sa witness stand mga bien kinalauman nga magatambong sila sa ipatawag nga hearing. Of course, ara kanday Colonel Manaros Bonansing, Colonel Magtanggol Panupyo, aguto nga maghatag sang kasanagan sa mga sertifikasyon sang militar nga gingamit sa Department of Education o Kundiped. Kuno sa pagtuon kag obserbasyon sang Commission on Audit mga bian, nga explain nyo. May kang tanan mabiyan sa masala nga paggamit sang 112.5 million pesos nga confidential funds. Gingamit lang sang DepEd bilang alibay ang pila ka mga aktibidad sang Armed Forces of the Philippines. May kang tanan sa mga nga intelligence activities nila nga sining sang mga taga-IFPY tamog kagamit kadang nga kwarta ka DepEd, may kwarta tamon di. Amon tanang kwarta ginastos namon di kag wala nagalapaw sa minilyon. Importante ini nga madokumento ka mga testigo nagikan sa pila ka miyembro sang AFP mabian aguto nga maproteksyonan man ila dignidad kag gingamit lang ang pangalan nila sang DepEd nga kuno ka bahin sang liquidation sang confidential funds. Lakip diri ang hila kahiwatan nga Youth Leadership Summit. Gingamit na ka Office of the Secretary sang DepEd ang pila ka may importanteng activities sang AFP. Agud to ma-justify nila ang sobra-sobra nga paggastos ang confidential funds. ginimo na natandang tapalan ang ang AFP. Suno mabiyan sa mga ginboyan nga testimonya sa pila ka mga membro sa Armed Forces of the Philippines. Kaya man ginambal sa mga militar nga ini nga membro nga way tamo nakabaton ka confidential funds. Kaya amon tanang mga activities may bastante man tamo nga pundo kag way tamo gagasto tamura ka drug ko la. Ambal tanang kamo official sa AFP. Kaya man tinutuyo sini sang prosecution panel mga katrupa nga ipathag kung paano naka-issue sang mga sertifikasyon. Ha? Ang mga miyembro sang AFP sa DepEd sa pagsabat sang gina-demand sang kuha nga audit. Nga kuno gingastong 15 million pesos para sa confidential funds kaginhimo nga training blas ang YLS to. Ang ginatawag nga Youth Leadership Summit. Kailangan sa mga taga FIWA tamo ka baton karan. Di sining uli hila mabiyan ti may mga nakaline up ang mga membro sang AFP nga magtestigo. Ya pamangkuton islan akabaton gid man kamo sang confidential funds alin sa DepEd. Kay na may activities kamo in coordination with the DepEd kag inyo nga mga team da sang sining mga nakaline nga mga intelligence activities ninyo ambal sang taga FIWA gitamon. Oy, gitamo loring kabaton kada ang inyong ginapangambal ra no. As partial mabiyan kabahin mabiyan sang pila ka initial nga informasyon gikan sa Senado sa nagkapadayon nga impeachment trial sa pila ka mga pagpangatubang sang mga katapos ang AFP no. Sining uli ang mabiyan suno sa aton nga nagtipon nga balita gikan sa newsroom wala nakaten si Vice President Sara Duterte sa Youth Leadership Summit sa tung 2023 suno sa kay Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing apang sa piyak sini trabaho gyapon sang AFP nga i-secure ang safety sang tanan nga mga VIPs kag tumalambong sang amo nga aktibidades na ibaluan mabiyan nga una na nga ginquestion ni Tulfo si Prosecution Counsel Attorney Jervil Luistro kung paano ang 15.5 million pesos nga confidential funds ginhatag bilang reward para sa Youth Leadership Summit. Pero why tayo Vice President Sara Duterte ni Katinda? E why tayo naging nakahatag ang Department of Education sa pundo amo na kadaku ah. Hmm. 34 minutos na nakaligad sa takna nga last 5 sa aga. Pamatiyan tana, i-check tana ang mga palibot-libot na sitwasyon diri sa siyudad sang Iloilo. Ambot kung mabatyagan na naton ang pagtupa sang sining mga yabok, mga dry particles o aso. Nagikan katrupang Romel Blas Indonesia, bala? Layo man ang Indonesia, pero galing bangot sang hangin habagat. Ginadala diri sa aton, kagsuno sa pag-asa, labot pang Western Visayas. Ambot anong direktang efekto diri sa aton sa palibot, i-check tabi si katrupang Romel sa patrol. Katrupang Romel sa observation report, please come in.
6: Ma-experience na natin ang medyo doon medyo asogid man kata pang Alvin abi kung makita mo kung hindi mo ni siya makita kung hindi pa magbutlak ang adlaw pero kung karon magbutlak ang adlaw be tapos maging medyo ulood to na may mga portion sa mga nabukid nga area sa west sa probinsya sa Iloilo nga makita mo man kata pang Alvin abi mo do alipoop lang bala
0: abi mo do fog lang no
6: do fog lang pero kung sa layo ka magantad kami mga 5-10 kilometro sabi mo do ulan sa bukid pero kung palapitan mo wala man do asulak.
0: Gani siling kapon, hindi tatuwa na yung magdiretso to sa Pabiyaw Santa Barbara kay Galom to. Gali, patabot mo to sa Pabiyaw Santa Barbara, huwag maturan.
6: Huwag manulan, balik doon mo, sige halinan mo. Dito naman may nag-ulan lang tsura niya, Katapang Alvin.
0: Ang ginhalinan mo nga Iloilo, siling mo, hindi tanay magbalis Iloilo, kigoran to. Gali, huwag man.
6: Oo. So dito yan sa amon sa Northern Iloilo, pagbutla karon sa adlaw, mga taga-alas city, alas otso. Hindi na nakitaon ng bukid kay Tropang Alvin. Kaya usually makita mo na kung aga, kung sinaw ang panahon, tingnan nami panahon, nami ang pormasang bukid bala.
0: Actually, ko, actually nga, sa masiga ni ang adlaw sa bumabutlak. Kung galing kay bangod sang sining nga haze nga ini, daw siling naton magalom lang.
6: Daw magalom? Oo.
0: Daw ka gloomy-gloomy lang kung abi. Pero halungan, tani katurupan namin, basi along the way, bla, basi hindi naton manutaran, mahaklo naton ning mga aso kagyabok, bla.
6: Oo, ti may kilala gani ko sang kahapon. Nagmonos siya. Siya sino naman nag-uling sa bukid niya? Naga mo naman ginakos ang baha katapang Alvin.
0: Basi bangda na natatang naguling.
6: Oo, managuling.
0: Was like balo nga may wildfire na nato sa Indonesia.
6: May wildfire kaya yes, ano, sa Indonesia na nakalabot diri sa aton. Di diri nagapulon-pulon sa kapit pa kong damo, kahoy. Diri na siya nagapulon-pulon katapang Alvin.
0: Di mabalo na karoon kung medyo balason ka bala. Palhiton mong panit mo kung medyo may buling ka. Di laban-laban. mabatyagan mo ligid na ang yabok halin sa Indonesia.
6: Oo. Magluwas lang dyan sa dumaan nga buling eh.
0: Ano na, libag di rata. Tagip-tip na lang iwi. Hindi na lang yabok naman.
6: Di subong masanaaw na ang palibot sa syudad. Pero kaina, pagaling ko sa Northern Iloilo, paglabot ko sa Saraga, nagtupangulan, talite. Pagabot, hasta lang gidya sa Punta Tala, katrapang Alvin. Pagsulot sa syudad sa Iloilo, wala na.
0: Ang lain lang sa dalas ang ulan, kay medyo mapilit-pilit, bala kay tinayam. Okay. Kaya kung pure ulan lang gidya, okay lang na. Gadalhay lang. Pero kung may yabok, medyo gapabi. Pag malas ang tubig ulan sa panit mo, nagapabilin ang yabok.
6: Magluwas may latest naman kaya ni Subo nga daw may naglupok naman yung vulkan dito sa Indonesia katapang Alvin.
0: Ati amo na bang budlay kay daw regional na ni global na ning mga mga natural ng mga calamity bla no kabalo ka dito sa Nepal to ang glacier na kun mga ice nga pundo sa kabukiran da natunaw nagpugok to sa dam nila kag hindi na makadala ang dam bla. Pero kay balo ka, may mga side stories nga antes ko nung natabo to katrupang Nobel ang baha to sa Nepal. May isa ka standing comedian ko nung Nepalese nga ginlabutaw niya blang pangalan sa Ginoo.
6: Aba?
0: Oo, daw muna ang nagagawa ang istorya blang.
6: Galing ti, ang inabi katrupang Alvin, may aramang sabi nga wala mang gigapati. Wala nang gitman niya katuo mo. Pero por sa aton niya nga nagatuo, ti mga muyo lang kita yung hindi na maglabot sa aton. Eh.
0: Actually, wala man na problema kung di ka magpatis sa Ginoo na. Oo, may Ginoo man ka mo. Pero hindi lang paglaiyam mo ato ng Ginoo sa iban.
6: Oo, mo lang na.
0: Oo, respetuhan yung Ginoo ninyo, respetuhan man naman ang Ginoo. Pero hindi nyo lang paglaiyam mo ato ng Ginoo.
6: Oo, kasi may ano man kami amo, may ginasunod man kami amo.
0: Oo.
6: Pag ginarespeto na namo niya ang amo niya.
0: Ti amo na gani nga ti subong sa Indonesia naman, way maniguro angot dito sa ano sa Nepal. Pero ning ginatawag naton bilang nga mga regional kun global na bilang nga mga katastrophe, bilang mga kalamidad bla no.
6: Oo.
0: May pa nga maghaganhagan ini kagiligi kita mapiktuan di sa Pilipinas. Kay balo ka tundiya nga ginapatihan nga wala sing imposible sa pagpangamuyo eh. O pangamuyo lang gid.
6: Amo ginang importante katrapang Alvin kiti at least kuno kun pamatian ka sa imo pangamuyo. May posibleng malikaw man. Kung hindi man gito taligid katrapang Alvin.
0: Ti dapat antes magaling sa balay pangamuyo, pagabot sa balay pangamuyo. Oh. Actually sa bilog nga semana gani do isa man lang ka oras na pangayo sing Ginoo sa aton para oras sa iya eh.
6: Oh, may kilala gani ko nga grabe gid sugid jas nga pailang kay kun magdamo kwarta ko mapasalamat ko siling ko ti dapat ang pagpasalamat sa Ginoo wala siling may ginahatagan ka kun damo nga kwarta may kwarta ka kag wala dapat pasalamat kag gid kay ginhawa ka pa
0: hulaton mo ti mo magdamo kwarta mo basi
6: basi madido ka lang
0: hindi basi madido atong buloligan mo ay gapon kalapot bulig mo siya bla. Bota si Lingon, may kwarta ka man ko wala, kung may nagbulig ka, bulig.
6: Dapat pasalamat ka, Gid. Ito na nung natagsi mo.
0: Kay balo ka, subong nga mapanahon, it's better to give
6: than to receive.
0: Correct. Amo gid ang pinakakampyon nga slogan ta. Ano ang mga kasabihan, subongaw?
6: Ikaw muna eh.
0: Iba, amo na nabalon mo, ako muna natagsi mo. Pero kay balo ka,
6: share lang ka na eh.
0: Katropa Romel, may mga concern kita. Ang ining palang mga volunteers na ito, binatol, maayon na itong kemtangan nila to sa si babato, sa floor to, sa ang Iloilo Terminal Market. Subong, reklamo naman nila yung gamay among income.
6: Te, ari ko ni Subong, laka, Subong ito pang Alvin.
0: Amo gani, no?
6: Kaya may mga, magluwas nga ang iba, naga, ano gitawag ni, naga panghimos na. Pero ang iba, di aming nabatihan ko nga reklamo, kaya te, ara sila sa third floor katro pang Alvin.
0: Oo.
6: So may mga nagapaninda nga pasok may edad-edad na hasta lang sila sa second floor.
0: Pwede talang sa kanto?
6: Tiyang second floor may kabaligyaman di sa mga utanon, may pwisto di sa utanon kay mga panakot katro pang Alvin mo.
0: Gani,
6: so kung may edad-edad ka na makanto ka pa sa third floor kung may ari mo sa second floor.
0: Di, amo na ganang balas reklamo sa iban ang foot traffic lang nga ginatawag.
6: Yung
0: mga makalabay lang, no? Mabakal na yan. Pero kung ikaw, ya, kung ay iba niya nga nag-foot traffic, kung naglakat-lakat lang, kung may krusnada, gilayon bakal. Pero kung ang imo nga nagkrusnada, hindi ito pas babaw niya, bayda, sunod na lang.
6: No?
0: Ang tendency, balas, ang nagalabay sa baligya mo, though 50 to 60%
6: chance ang magbakal siya. Tila ingid ya, ang diri sila sa una sa Tubanggit, sa Rodillion Street, sa Tubanggit sa Iloilo Terminal Public Market. Gani. Mga muni oras siya katropang Alvin, damuda mo, pwede nagyapong tao mo.
0: Amo gani.
6: Dito, naghaling ko si Babaw. Ahay, do sila na lang bilhin to.
0: Kaya mo gani, ang ilang comfort ginhatag na sa Iloilo City Government, rain or shine, makahumlad sila sa baligya nila, pero sa third floor. Pero in return, in effect, ang ilang income, hindi maka, ano eh, hindi ko na makatrespaser.
6: Oo. Eh, sa hakutay pa lang daan sa mga dala mo. For example, be, baligya mo saging or baligya mo kalabasa.
0: Oh.
6: Eh, makintulon mo napakato sa third floor.
0: Oh. Pero kung ako lang, ako lang, pro, pala, Romel, ako lang, gabi, no? Namin naman lang itong ibalik to sila sa dalo mo. Kung ako
6: gani.
0: Lang.
6: Kaya hindi mo lang nagaling ang reklamo sa ibang mga nag-arkila kag may pwesto diya sa babaw. Matindi na sila malabutan diya customer sa babaw. Kaya dito na lang talang sa dalom.
0: Ti ibuin-buin na ng oras ang bulan bulan
6: time na. Eh. Oo, ang bulan na tani eh. Kaya ti, depende lang na kung ano naman ang assessment ni Antong ni Ma'am Maricel Mabakyaw.
0: Oo.
6: Pag sa siyudad sa Iloilo eh, kung anong ila sining desisyon sini sa reklamo naman liwat sa mga bulantero kag bulantira diri sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Kaya kung may mga may 5th floor may 6th floor na ni Iloilo Terminal Market dito kita nila sa babaw.
6: Kundi lang damo sila kaya sa rooftop kasi sa butang.
0: Depende niya, binagbinago lang niya. Win-win solusyon gapon. Importante nga may solusyon gapon. Makadangat sa tagdumalan sa ILO, Local Economic Enterprise Office, ang reklamo sa ibang blada. No? Importante mo lang siya di paghinunanon eh. Para blang at kibalo ka, September, damo na nga pangbakal, damo na may mga wawards.
6: Kag isa sa mga concern pagit hindi lang sa mga nagabulantiro kag bulantira katro pang Alvin eh. Sa mga nagabakal man mismo eh kay ti kun dito ka pa sa third floor mabakal kag kun baklon mo tatlok bilog kalabasa nga bilog ginabla bakit tulon mo papanaog pero kung dito kaya sa tubang sang Iloilo Terminal Public Market sa kalsada kung naka-park ang sasakyan mo tulapit lang kaduan niya
0: kinilo baklon mo eh
6: tayo mo lang na eh
0: kinilo nga talong kinilo nga Margoso, pero kung dito ka pa yung masakas babaw, ay, isa kabilog lang talong, isa kabilog nga Margoso ng baklon. Bit-bit ka pa yung mga bla. Pero amo na mga feedbacks ang kilala ta, nga arabla sa babaw, gid. Kung na pwede ko na
6: pabalik sila.
0: Mabalik, doon lang tamo to, bisan uranan, initan, at least, palbo.
6: Aguanta sila.
0: Oo, amo gina. May bintaha, may disbintaha, pero binagbinagon kung sa diin ang dako, kung disbintaha ang dako, ti. Dito, nas dalong balik eh. Kung disbintaan na disbabaw.
6: Yes.
0: Kambal sa ibang, tawhay tamo disbabaw. Tawhay gani, problema di matibarakal.
6: Tawhay gani. Kung nga tawhay, kaya may gapakal.
0: Tawhay, kaya may gasulod. Nga kwarta, pigado eh. So,

0: ang mga balay nga nadala sa sunog.
1: Kaya kagabi, baluka, bisan siling mo, nagatupa ang ulan, katulpang Romel, pero kung may sunog magtuha, o dasig maglaton, kaya nga bangon sa hangin.
0: Oo.
1: Hindi mapalong sang mga tulot-talitil ni ulan, unless kung mamunog yun ang ulan, mapatay ang balay. Pero kung mga tulo-tulo lang ni mga galo-galom-galom lang kag may masunog gabi nga puluyan dasig magmakot dasig magsaylo bangod sang mabaskog hangin.
0: Oh, tika yang veteran spirit si daan pasada gid ada sang hangin halin
1: bagat. Oh, lang tad gid ang hangin sa ila da.
0: Oh.
1: Tipila ka balay ang
0: Afrika. Sa initial nga information naton based sa record sang sekretarya, pulo ka balay. Ang sunog. Dala na ang partially damage kada pa Alvin.
1: Bago ko damo magli sa masunog, September pa na daan eh, dapat talongit kita sa niyo. Kaya imbis nga makatipon-tipon kita budget para sa September ni, iban mabuhinan, pa na yung budget na magmuni.
0: Pilapan-lapan yun eh.
1: Oo. Te, ano mayotas ni?
0: Dari kita yun sa presyos ng mga nagapuna ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Park.
1: Dala lang kay ang akon nga. Dala lang ko analistahan mo kay nagapamati sa aton si Ma'am Hermite. Good morning Ma'am Hermite. Si Randy Santisas nagapamati man sa aton si Sir Larry Faliera Dula. Gupot man sa aton sa Cinema Tineon.
0: Si Ma'am Dali Iraya.
1: Oo. Good morning. Ano sa ila tuman? Good evening to sila.
0: Oo.
1: Ma'am Dali
0: Iraya.
1: Oo.
0: Taga ano na siya eh, taga Limere na sa aton. Taga San Rafael ko lang
1: ito. Ano ganito to family ni Ma'am Dali ah?
0: Lipat ko.
1: Ma'am Dali. Iraya?
0: Oo, Dali, Iraya.
1: Oo, salamat sa chocolate gin, Ma'am Dali, ha? Kaya pa, salamat malang ko. Ikaw yung... Kay Ma'am Iraya Crespo, salamat gin. Boss Florentine,
0: sa
1: salamat
0: gin. Sa mga listeners natin, upload ko pang Alvin.
1: Do may ulo, di mo ang pangadlaw. Hindi, last year pa to mo.
0: Damduman kong chocolate ay sakit ang tong kaon.
1: Ti, pasalamat tawo kadlawan mo timo.
0: Amugan ni.
1: Matugnaw to subong sa matugnaw to subong sa Canada mo.
0: Oo.
1: Nagnubo-nubo gawa ang waistline ko bala katropang Romel.
0: Oo.
1: Do nag 34 na lang siya mo. Bangon nga.
0: Ko kanina nagnubo ang nagamay-gamay mga waistline mo sa kaon ket chocolate.
1: Hindi bangod sang nag-diet naman kita mo.
0: Ah, okay. Kag nagjogging. Pero bala ko na lang buhat mo silingon ah.
1: Wala, agad-jogging kito sa May Sunset Boulevard sa Esplanade. Oo, nagligato 36
0: 28
1: hindi, subong 34 na lang seriously.
0: 34 na lang.
1: 34 na lang.
0: Oh, ang damo Levi's nga.
1: Pero kung mga 34 and a half, igo man ah.
0: Igo man. Pero ang sa kilala ko sa muna, nanawag kilala ko mo, bati-bati kong singko sa isang sapatos ko, kwan, jeans ni.
1: Amog yapon size mo?
0: Amog yapon size
1: ako ng 11.
0: 11 eh, ma.
1: Alin pa sa una 11?
0: Jeans ni akon. Ngayon to, okay, pre. Pre, na-receive mo na ang ano pre, ang sapatos? Hindi, sinilas na.
1: Basta, sige ko nga jogging, 34 na lang waistline
0: ko. Nagagamay-gamay ka, ha?
1: Pero ang TL tingala ko, amog yapon, no?
0: Amog yapon. Ate, why na yaga?
1: Ipabati ko sulitong ko si Emuliwata. Size 11 ko, katropang Ramil, ha? Size 11 ako, ho.
0: Size 10 ko, size 10 ko.
1: Noted, ha? Noted.
0: Mga katropang dyan, bre. Ano size mo?
1: Nakaabot ni Xiao.
0: Ambot sa yan.
1: Dawal, wala pa man siya pagpa-hongkongta?
0: Oo, ay.
1: Ay pa siya. Di, hindi tumatandaan ang size niya. Wala to sa record.
0: Wala. Ako ganit, large t-shirt ko mo.
1: Apari yung ugrit ha.
0: Apari yung large ka ma.
1: Oo, mag-yap mo na.
0: Thank you kita. O, dali kita sa presyo sa managapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tilapia, 150 pesos a kilo. Mangros, 170 to 210 pesos a kilo. Mataan, 220 pesos a kilo. Bisogo, 200 pesos a kilo. Kasag, 350 to 400 pesos a kilo. Pasayan, may 320, may 360, may 370 pesos a kilo. Ang karaho, 160, may araman, 200 pesos a kilo. Tamudyos, 200 pesos a kilo. Bukaw-bukaw, 400 pesos a kilo. Dalagko ni Katupang Albin

0: bukabukaw doon ang bilog sa kilo.
1: Wow.
0: Ang gurayan, 120 pesos ang kilo. Lison, 240 pesos ang kilo. Tangigi, 300 pesos ang kilo. Ang bansa, 330 pesos ang kilo. Ang tulingan, tag 180 pesos ang kilo diri sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners natin kay Kap Boss Purintin. Good morning sa mga taga-barangay Katropada. Kay Kap Pato Kim Singh, kay Kap Ising. Gila nga ba ito? Ari siya lulagaw.
1: Ari siya kapising?
0: Ari di siya.
1: Nga nga.
0: Nag-ano siya, kabakal ni siya sang manok pala ka itong Alvin. Tinatingob niya ni bakal kaya tiginalaga niya pa ni. Kaya ginapaan pa ni tulaan mo.
1: Siyang Bernes, ara siya?
0: Ara.
1: Ara? Okay, welcome to Siyang Bernes. Garden mo.
0: Oo. Kap!
1: Ano ganit kasabihan ni Kap?
0: Ding Bernes mo kao noon. Sabado kapag ito mo.
1: Yan ang Kap Ising Pansitulo.
0: Oo.
1: Absent ibig sang Bernes mo, pro ara, no?
0: Oo. Ara-ara siya, Bernes.
1: Nasilyado, gapon silyado.
0: Oo. Galing kiti, kung kaisa, bala, ginapahuayawayat naman ito pang Alvin.
1: Oo nga, oo.
0: Talagsak ng gutomon ko, pero hindi kakaon.
1: Hindi, base maglain ng waistline mo.
0: Oo, walang na.
1: Maintain na niya dahil nga 34, base maglain mo, bala.
0: Oh, gade. Oh.
1: Pero mayong aga sa kay Kapising kag sa mga staff niya.
0: Good morning. Adi sige pangumbra siya aga kuay kaway si Kapising. Sige do ma-postpone ni eleksyon ako.
1: Ah, ba. Way pa. Sige sige ana ni pre-pick.
0: Sa mga Batakan boys ta, good morning kinato kay Timilay kay Nini kay Pokemon, good morning kay Mama Iba. Sa kay Nanay Tutok kay Nung Boy, good morning man kay Richard, good morning kay Kawa Jojo Banyaria, good morning man. Sa kay Security Guard Bongbong Chanova. Kay Security Guard mo rin. Sa taga 3S, Itiri, kag taga May Bukuhan, good morning. Kay Nung Nonong sa Raranya, good morning man. Kag diri sa kay Manang sa Dikamay, Itiri, Katropang Alvin.
1: Kay Lidoy.
0: Oh, kay Nung Lidoy sa Liday Store, good morning man, Katropang Alvin.
1: Kay Renato sa Dikamay. Nang,
0: oh, sa Dikamay. Good morning lang. Kaya to kabalik ba?
1: Oo. Oh.
0: Sa mga taga-Lumbuyan, San Joaquin, good morning man, Katropang Alvin. Hmm. Sitasyon kag presyo sa mga nagabangon nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, kinadulong sa iyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
1: 54 minutos na nakarigad sa tag ng alas 5 saga. Mayong agaman sa mga taga Lunok Itiri, si Paring Joven Caballero and Mrs. Caballero. Amo lang ning Lunok Itiri nga wain niya punaw. Sa barbecue, mascara, sa fried chicken, sa ano ganin eh, sa inasal nga chicken, manok, sa pork chop. Basta nga sa ulado mo lang ang password, pasaka si Babao sa second floor ayos, gid. Sa mga riders tara, nga yara sa Lunok Itiri, ming aga lang. Sa mga riders da, nga yara sa Butuda, tupad sang terminal sang Butuda, Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Ang aga. Ang mga membro sang Batuda, Bacau Tricycle Drivers, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. So, paman sa aton nga tagpalamati dira sa kay Elmo Castañeda na, no? May aga, duty asubong alas 8 sa call center. Pero sa ilusa, may Mega World man siya, may SM City man siya. Sakay papangreitan nyo, sakay tutong uga, tutong kastrasyon, kag tutong guardian, kay Boy Loto, Inchik Auro, kay Boy Alahas, sakay Mike Ardenyo. Amoning mga katrupatang wala untat ni Pandar nila ila radyo. Ay, lipat ko gatag sang radyo, gali, no? Pera pata radyo, katrupang dyan rin, no? Sa Lunok Itirito, tagaanta to. Kag ang sa ano pagido ang dribla sa may corner nga tsanggira sa bakaw pagwa ko bla pangayo to radyo sa akon pagaanta ni sila bilang pa premyo ta pero sige sige gyapon ha aton nga weekly draw ha sang Santon ang next FM libo-libong pa premyo ang mga produkto nga gina baligyan aton mabiyan nga makangkon kamo sa isa kay entry one blister Santon gold capsule, one blister Santon Vitamin C, one blister Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sasisang Santon Gold Coffee. Ibutang ini nga mga entries mabiyan sa sobre, butang sa inyo pangalan, kumpletong address, contact numbers kag pirmahan is sulod sa sobre. Dala nyo din sa estasyon. Kaya tagaan kamo, chance nga makaangkon sang tag 3,000 pesos kada semana. Ang manami sini, kung makaabot pagit kita sa Grand Draw, 50,000 pesos first prize, 30,000 pesos para sa second prize. Kag third prize from Santon Plus. Santon ang XFM Libulimbo pa premyo. 50, 30, 20 ha. First, second, and third respectively. Ano pang ginaulat nyo? Tipunan nyo ang mga produkto. Naging pangmit lang ko para sa libu-libong papremyo sa Santo na XFM Iloilo Nationwide. Dasig sang oras, 56 minutos na nakaligat sa takna ang alas 5 sa aga. Ini nga bayan mga ben, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amoy ini mga ben, ang may mga kakaglabuas kag nga mga main ingredients nga amoy ini ang nagapabakod sang panindugan ni John John. Nagapadugay sang standing ovation, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo. Daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. 30 minutos antes ng labing-labing sa inyo partner, mabatyagan kag makita nyo gid ang efekto sang Santone o kung sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha, ang Turbo Dietary Supplement for Men tumaron. Agod nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita Saga with katropang Era Espinosa. Salamat din katropang Romel Paclibar sa patrol. Si katropang Feby Birds Morales, nagigan sa Sanggunian Panlalabigan. Upod ko diri sa technical side, si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Araba. XFM News.
2: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
5: FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Si Siren, isang bye-bye hasing isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
6: Cess the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
7: Pag-diet na kubuwasa.
8: XFM.
9: Patroba mo!
10: Exciting!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Miyerkules, Setyembre 2, 2026. Kami ang inyong mga tag balita ng Tropang Era Espinosa.
1: Sa Tropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, Iloilo lakip sa moderate o heavy nga mga lugar nga magka-experyensya sang haze bawal sa forest fire sa Indonesia.
1: Suko, wala sang may nakita nga foul play sa kamatayon sang 15 anyos nga lalaki sa Saraga base sa ila inisyal nga investigasyon.
0: Saraga Municipal Police Station nagpakigangot sa eskwelahan sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa higad sang dalan. Mawal sa nabato nga impormasyon nga nasumbagan ini sa nagligad nga simana.
1: Ulihin nga nakaupod ang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa higad sang dalan sa Saraga. Wala sang ideya sa natabo sa minor de edad base sa ilang panisayon sunod sa Saraga Police Station.
0: Pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Kalaparan, Arevalo, posible nga planado suno sa mga kapulisan.
1: Alias Aaron, ginaligar nga ginhagad sang sospek nga makagpakighilawas kabaylo sang isa kalibo ka pesos.
0: Pagpangimon, posible isa sa mga rason sang kamatayon sang 18 anyos nga lalaki sa Kalaparan, Arevalo. Biktima nga si alias Aaron, ginaligar may iban nga nakatransaksyon antes ginpatay.
1: 141 ka Fire Officer 1 sa Region 6 nagsumpa na.
0: BFP 6 suportado ang ginahimo nga investigasyon ni DILG Secretary Genvic Remulla kag BFP Central Office ukon kag sang BFP Central Office awa sa ginaaligar slot for sale nga luyag magsulod nga Fire Officer 1. Headlines sa Samoan Balita National, nagalatang litrato online na nagasuksok si hostile witness Lemuel Ortonio sa earpiece impeachment trial at kay Vice President Duterte AI sunod sa Senate Impeachment Court.
1: Colonel Manaros Boransing II ginpresentar sang prosecution bilang dugang witness sa Article 1 sang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte.
0: First Infantry Tabak Division sang AFP sang 2023 wala sang may nabaton nga confidential funds gikan sa Department of Education.
1: Colonel Manaros Boransing II sang AFP nagpamalibad sa paghatag sang reaksyon ang sa ginapahayag nga 15 million pesos nga confidential funds nga gingastos para sa intelligence gathering sang Department of Education.
0: Senator Josh Green Tulfo gin-question si Colonel Boransing kung sa rin nagkuha sang pondo para sa DepEd, 8 Youth Leadership kag 53 ka mga Information Education Campaign sa 2023.
1: Vice President Sara Duterte wala nag-attend sa Youth Leadership Summit sa tung 2023 sunod sa kay Colonel Boransing.
0: DepEd wala sang ginhatag nga confidential kin surveillance information sa 1st Infantry Tabak Division sunod kay Colonel Boransing.
1: Paggamit sang certification para sa liquidation sang confidential funds, wala nakibalo si AFP Colonel Manaros Boransing II.
0: AFP nagpakigangot sa nagkarayin-layin ni ahensya kag LGU angot sa bago nga pamaagi sang recruitment.
1: Magkaanggid nga kaundan sang certification nga gin-issue ng Day Colonel Magtanggol Panupyo kag Lieutenant Colonel Sangdaan Jr. gin-question ni Senator Judge Lacson.
0: Kinalain sang alias kag peke nga ngalan ginatag ni Senator Judge Soto sa ika-binding adlaw sa impeachment trial bado kay Vice President Duterte.
1: Colonel Manaros Boransing II ginpanumdom nga hindi mahimo makipag-istorya si Baan samtang nagadistigo pa sa impeachment trial.
0: Former Department of Education spokesperson kag Chief of Staff Attorney Michael Poa natala nang mag-testify sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte subong adlaw.
1: Case nga gikan sa Indonesia posible nga makalabot sa iban nga bahin sang pungsod.
0: 22 ka mga Filipino nagkapauli na sa Pilipinas matapos nga na-experyensyahan ang missile attack sa Black Sea.
1: Siyam ka mga national parks temporaryo nga ginserduhan sa Indonesia bangod sang forest fire.
0: International news, sa dugang nga balita international, death toll sa lapnagon nga pagba sa Nepal naglabot sa 1,003.
1: Last minute nga flood warning, nakasalbar pa sa masubrad 900 ka mga estudyante sa Nepal.
0: Entertainment news, Derek Monty Parungao napatay bangod sa cancer.
1: Sa sports, football star Lionel Messi nag-retire sa national team sang Argentina sa patagsang football.
0: Sa ito naman nga extra wow balita, pinakadako nga ahos sa kalibutan na record sa United Kingdom. Lasays desa sa East, oras mga kitropa ginadurong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Uwang sa Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C mga kitropa, magkabulig sa mga kitropa naton mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe in non, FDA approved, kagala certified, available in all leading drug stores nationwide. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Local News. Las 6:17 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Lakip ang ilo-ilo sa posible nga makaeksperyensya sa moderate tub-tub heavy haze bangon sa sunog sa Indonesia. Lakip lakip sa upod sa mga ilo-ilo sa among status among Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kag Cebu. Ang mga maka-experience naman isang light to moderate haze among Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Surzogon, Masbate, Siquijor, Bohol, Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, kag Zamboanga City. Amuman ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulo, kag Tawi-Tawi. Panibaloan nga ang haze ang delikado sa ikayong lawas, ilabi na sa mga kabataan kag may mga sakit sa baga.
1: Lasa is disyoso nga itong oras, basis inisyal ng investigasyon sa scene of the crime, operatives wala sang foul play sa kamatayon sa 15 anyos nga lalaking na sapuan sa igad sang dalan sa Barangay Balod, Diluan, Zaraga, Iloilo, sa nasakay Police Major Beverly, Catalunya, ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station. Wala sa nakita nga major injury sa lawas ang biktima, pahayag padugang ni Catalunya apang agud na mapatud ang rason sa kamatayon, ginpaidalom sa autopsy examination ng pangkay. Gasgas sa wala nga tuhod kagamot ang nakita sa lawas ang biktima, kag may bukol sa ulo lapit sa esin nga tangkugo. Nebaluan lang kung ano ang gintunaan sang bukol sa ulo sang biktima kung magwa na ang resulta sang autopsy. Dugang pa ni Catalunya nga kung tulukon ang bangkay sang biktima sang ini ang nasapuan, wala sang patimaan nga ini ang nag-struggle.
2: Wala daw foul play kay since wala may nakita nga mga major injury sa lawas ang aton biktima. Pero para mabalaan natin di kung ano ang rason pang iya kamatayon, nag-request kita for the autopsy examination kag subong adlaw na kaschedule siya, sir.
3: Oo. So, why siyang notable nga mga injuries sabi sa lawas, ma'am, superficial, nang makitaan mo nga posible fatal nga gintunan sa kamatayon niya, ma'am?
2: Do wala dito sang nakita kita, sir. Only may gasgas siya sa iyang nawala nga tuhod kag gamot. Pero may, according sa taga-soko naton, Dubai bukol daw sa iya ulo, which is mabalaan naton kung ano, kung ang bukol nga na, kung amon, kung diin niya nakuha.
1: Kabahin sang pagpaig ni Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sang Zaraga Municipal Police Station.
0: Sa isbahin tayo mga katropa oras sa XFM, samtang nagpakigangot sa Zaraga Municipal Police Station. Kung nagpakigangot ang Zaraga Municipal Police Station sa eskwelahan, sa 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa igad sang dalan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ngayon kasunod sa impormasyon nga ina nakuha sa tatay sa minor na edad, ngayon niya nasumbagan sa nagdigad kasimana. Ginpag ni Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station, nga wala pa na ibaluan kung saan inatabo ang pagsumbag sinigiri. Huyag nila may ibaluan kung may impormasyon bala angot diri ang mga classmates sa minor de edad. Kung may ibaluan nga gabi ante sa sapon ang minor de edad, nag-inom ini upod ang iya mga kaupdanan sa trabaho sa poultry farm. Ang iya upod ang mga tatlo ka minor de edad, kag isa kaligal nga ila naman na imbetar upod ang mga ginikanan sa pagkuha sang impormasyon.
2: meeting man sa school niya kay since kahapon nakuha naton sa tatay niya nga nasumbagan daw ang bata ngayon daw mga 1 week ago.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Pero wala na balaan kung diin ina natabo. So, masta kita nga sa iya nga school base may mga involvement or may kung may na mga nabalaan ang mga classmates nila niya.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Beverly Catalunya ang Hepes ang Zaraga Municipal Police Station.
1: Agpanindugan naman ang ulihing na nakaupos ng 15 anyos ng lalaking nasapuan patay sa higad sang dalan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Iloilo nga wala sila sing ideya sa natabo. Sa nasapuan na ang minor di edad, amo kag ila na ibaluan ang among insidente. Ginpahayag ni Police Major Beverly Catalunya ang Hepes ang Zaraga Municipal Police Station nga sa panaysayon sa mga ulihing na nakaupos ang biktima, ila ginhulat pa sa pag-harvest ng poultry farm nga ila ginaubrahan ang 15 anyos apang ila na baton ng informasyon nga nasapuan na lamang ini nga patay. Gabi antes na sapon ng biktima upod pa ang mga ini nga nagainom halin las 7 sang gabi. Ginabulabanta alas 10 na sang gabi sila ang ikon isa naglisensya nga ang minor di edad nga magpauli na. Malapit lang sa ila ginaimnan na sapuan ang pangkay sang among biktima.
2: So far sir, sa mga kabataan, wala gid sila sa ilang statement kag information nga ginahatag. Wala gid sila ideas nga amo na to ang natabo sa aton biktima kay tang aga naman na nila nabalaan nga amo na to nasapuan na siya nga patay. Actually sir, ginahulat pa nila na ang bata gani isang aga kay ang ilat to plano is ma-harvest daw sila sa poultryhan nga ginaobrahan nila.
3: I see. Pero ano tong pag-inom-inom nila ma'am? Damo ang nainom nila haw?
2: Accordingly, isa lang man ko no kalapad. Pero ginpamangkot ko kung ano oras sila nag-umpisa inom. Ang hambal is mga alas 7 daw. Then mga 9 p.m. daw naghigda ang bata dito sa sofa nga dito man sa computeran. Then mga 10 o'clock nakapagkabugtaw niya nag-dolisin siya nga mauna siya puli.
1: Si Police Major Beverly Catalunya, Hepes ang Zaraga Municipal Police Station.
0: Nasa 24 sa piyak na bahin, posible nga planado ang pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa nga si alias Aaron nga ginaligar. Ukon si alias Aaron nga gingaid sa puno sang duldol sa Barangay Kalaparan Arevalo sa Agosto 30 sang gabi. Sa interview sa XFM News team kay Police Major Shalamay Sangrina spokesperson sa Iloilo City Police Office nagagwa nga hindi lang by chance ukon basta lang nga natabo ang krimen. So na kay Sangrina nagagwa sa natipon ng mga circumstances kag ebidensya sa mga otoridad nga posible planado na sa mga suspect ang ila nahimo antes pa man sila nagkita ay isang biktima. Matandaan nga naaresto sa mga kapulisan ang duha ka mga suspect sa ginkandak ng hot pursuit operation. Nagapangatubang sa kaso ng murder ang LGBTQ member nga si alias Agi kagang upod niya nga si alias Chris. Si alias Chris ang ginahaligar naghatag kay alias Agi sa kitchen knife nga gingamit sa krimen.
4: Sa pagpatigay sa hot pursuit operation kag pag-follow up no sang aton nga mga investigador kag sa nga bugos na pamunuan sang Arevalo PNP no so duwa ato siya no isa ka ang partner sang victim ang ginaligar LGBT katapos ang LGBTQ community kag ang isa to kaupod niya nga babayi nga nagagwa nga nangin kaupod niya or kahimbon niya sa pagpatay no kay
0: nabatian si Police Major Shalamay Sangrina spokesperson sa Iloilo City Police Office.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginaligar nga ginhagad sang sospetsado nga si alias Agi ang biktima nga si alias Aaron nga magpakighilawas kabaylo sang 1,000 peso sa tuyo nga may thrill, ginaligar nga gingaid sang sospetsado ang biktima sa puno sang duldol. Sa interview sang XFM News team kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, ginaligar nga nagpasugot man ang biktima nga igaid sa puno sang duldol bangod sa pagpati nga bayaran siya sang sospetsado. Nagsugod ang pagsabtanay babae sang duha sang nabaluan sang biktima nga wala na sang plano ang suspect nga tumano nang yasin nga pasalig. Nagagwa sunod sa kasang Rines nga ginhambalan sang biktima ang suspitsado nga patyon pananglitan nga makabuhi siya sa pagkagaid sa puno sang duldol. Ginpabutyag dugang ni Major sang Rines nga pila ka adlaw ante sang krimen. Wala na naging tindahanay pa ang biktima kag ang suspect. Nabaluan nga madugay na nga may relasyon ang suspect kag ang biktima.
4: So nakita man to nga nagtaas to nag-anay sila sa tanay sila siguro sang nga duha nga di and nagagwa nga according sa information niya sailing sang biktima kun makaano lang ko no makapadlos lang ko or makaano siya no na maka palagyo or whatever. Ipatsyon niya gid ang atong suspetsado. So why man ta kabalo kun ano pagid ang kwan man kay ti sige-sige na ay nag-anay na sila, tanay na sila and from the start nga may initial na gali nga plano to kay may mga kutsilyo na to yung sila nga duha sang suspetsado. So amutong natabo no ang insidente.
1: Kabahin sang pagpaig ni Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Sa kaangot nga balita lokal na kaagi nga may gintransaksyon si alias Aaron nga iban nga LGBTQ member magluwas sa iya madugay na nga karelasyon nga si alias Agi. Base sa follow-up investigation sa kapulisan sa kamatayon sang 18 anyos nga si alias Aaron nga gingaid sa puno sang duldol kag inatok-atok muno sang suspect sa barangay Kalaparan Arevalo sa Agosto 30 sang gabi. Sa interview sang XFM News team kay Police Major Sheila May Sangrines sang Iloilo City Police Office at one spokesperson sang Iloilo City Police Office pila ka adlaw antes sa tabo ang krimen wala nag nag-aintindihan si alias Aaron kaya ang suspect nga si alias Agi. Posible sunok kay sang Greenness nga nagadistansya na si alias Aaron sa suspect bangod. Wala na ini nagahatag sang kwarta ilabi na kung may nagakatabo sa tunga nila. Kinaligar nga may bagong katransaksyon si alias Aaron yung ginapatihan miyembro man sang LGBTQ plus community. Dako maghatag kagpier may nagahatag sang kwarta ang nakatransaksyon sang biktima sunok kay sang Greenness. Nauna na naging pahing ni Major sang Greenness nga posible planado ang natabo nga krimen.
4: In the previous days, dumi mga disagreement na ni sila.
3: Oh.
4: And my information nga daw nagadistan siya o hindi na ni sila magsinugtanay nga duha because ang nagagwa nga partner sila, hindi lang basta-basta partner but may mga monetary consideration in exchange of money.
3: Oh.
4: Kung magkitaay sila or mag-ubra sila sang kung ano man ang ila nakasugtan nga obrahon nga duha. So, ang nagagwa nga in the recent disagreements nila, isa sa mga rason nga kung may transaction o may involvement sang sum of money like 1,000 or 1,500, wala na ni kuno naghahatag si partner. So, ano pa nang daw sunod-sunod na ning disagreement and may nagagwa nga there's somebody nga may isa man ka persona nga posible ginwilihan na or gin-entertain na sang aton nga biktima nga ato ya naghahatag ya sang kwarta ya in isang
0: nabatian si Police Major Sheila May Sangrines spokesperson sang Iloilo City Police Office.
1: Kaban pa ang mga balita sa palibot sa siyudad sa Iloilo, alas 6:29 na ang aton nga oras. Nagsumpa na sa Robinson's Place, Pabia, ang 141 ka mga bagong mga Fire Officer 1 sa Region 6. Ini naman ang ginkonfirmar ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection Regional Office No. 6. Sunod sa kay Vargas, September 15 pa ang tentative schedule nga magasugod ang anum kabulan o kung magasugod na ang anum kabulan ng training sa bagong mga Fire Officer 1. Dugang diri, wala pa sang eksaktong lugar kung sa nga lugar pagkapatigayon ng mga training. Ngayon panumdum ni Vargas ng bagong nga mga nagsulod nga Fire Officer 1 hindi simple ang mangin bumbero dapat nga mangin maayo kag sinsiro sa ila nga serbisyo.
5: Kanina pang umaga nag-take out na po yung ating successful na 141 po, no? Sila po ang naging Fire Officer 1 na sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng orientation or onboarding. Tapos kinukompleta po yung kanilang mga papeles para for their appointments. And eventually after 2 weeks ay magsisimula na po yung kanilang rigid training sa training centers na ito po naman ay under ng Fire National Training Institute po.
6: Okay. So,
1: si Chief Superintendent Edwin Vargas, Regional Director sa Bureau of Fire Protection 6.
0: Sa kaangod nga balita lokal, suportado sa Bureau of Fire Protection 6 ang ginahimong investigasyon, may kaangtanan sa ginaligar nga slot for sale sa mga nag-a-apply nga Fire Officer 1. Ini ang reaksyon ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sa BFP 6 sa ongoing investigasyon sa BFP Central Office kag DILG Secretary John Vic Rimulya. Sino kay Vargas, wala ginatolerate sa ila opisina ang anuman nga sa isang korupsyon kag nakahanda ang BFP 6 nga mag-kooperar kung mayara ginman sang nalakip sa mas sobre 200 nga ginaimbestigaran. Sa karon wala sang ideya si Vargas sa mga personalidad nga ginpaidalom sa investigasyon. Ninyo sa opisyal nga mga nag-apply nga mangin Fire Officer 1 o kun pamilya nga mag-report agud maimbestigaran ang reklamo. Ibalo ang nag-issue sa statement si Department of Interior and Local Government Secretary Jun Vicrimulya kay mga opisyal sa BFP Central Office nga masobra sa 200 nga mga personnel ang ginaimbestigaran tungod sa ginaaligar slot for sale.
5: With regards po dun sa na-mention po ni ng ating pamunuan regarding dun sa investigation dun sa scheme na slot for sale, ano po. So, ang ating pong pamunuan ng Bureau of Protection Region 6 ay 100% po na sumusuporta kung ano man po ang programa na nasa itaas at wala din po kami tinutuloy dito na ano man corruption lalo-lalo po pagdating dyan sa na-mention na slot for hire, ano po. Regarding naman po doon sa na-mention na more or less 200 na involved. So, as of the moment po, wala po kaming alam na, ano, na mga names na regarding po doon sa 200 na yun. Siguro po, yun po ay iniimbestigahan pa sa ngayon po. At po, meron po naman na involved po dito sa region.
0: Nabatian si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sa BFP 6. Nasa 6:33, mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa karon sa ido kita sa detalye sa ang aton mga nagapanguna nga balita national. Ginakabig ng Artificial Intelligence o kun AI sa Senate Impeachment Court ang nagalaptang video online kung saan makita ang nagasuksok sa earpiece si hostile witness Limuel Ortonio sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagapanindugan o nagpanindugan si Presiding Officer Cheese E. Escudero kaya di matuod ang mga nagalaptang litrato. Sa bailos no kay Escudero nga ang ginasuksok ni Ortonio amo ang aritos. Kasunod ini sang kasunod sini nagpahanumdom si Escudero sa kada partido do kag witness sa pagtestigo base lamang sa ila kaugalingon nga ihibalo kag wala ginatudloan. Wala sang witness nga magasuksok sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses o kung anuman nga device nga capable sa pagtransmit o kung button sa impormasyon o kung komunikasyon. Samtang ang paggamit sang medical accessibility o kung device ang subject sa approval sang korte. Ang kung sino man nga maglapas ang manabat sa idalom sang disciplinary powers sang impeachment court.
7: Chair instructs the clerk to call Colonel Boran Singh. Chair would like to issue a directive cum ruling with respect to what came out in the recent days and or last week. After Mr. Ortonio testified before this court, an image of him allegedly wearing an earpiece was widely circulated on the internet. We take this opportunity after verification that it was an AI-generated image and simply false. The chair wishes to remind and take this opportunity the parties that every witness must testify, nevertheless, solely from his or her own knowledge, free from coaching or influence from counsel or any other person. Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear. Not an ear...
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Ginpresentar sa prosecution team si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II bilang dugang witness sa prosecution sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Buransing ang nagtistigo angon sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung ginapahayag nga misuse sang confidential funds. Si Buransing ang ana Assistant Chief of Staff para sa Civil Military Operations sang 1st Infantry Tabak Division sang Armed Forces of the Philippines. Siya man ang opisyal nga responsable sa pag-supervise kag pag monitor sang Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign activities halin sa tung Enero tubtob Disyembre sang 2023.
0: Las 6:37 sa dugang ang balita national, nagpanindugan si Colonel Manaros o kuno Manaros Buransing II sa Armed Forces of the Philippines nga wala sila sa may nabatong na confidential funds gikan sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya para sa Youth Leadership Summit kag Information Education Campaigns sa 2023 sa 1st Infantry Tabak Division. Sa kay Buransing ang pondo sa aktibidad ang tanan gikan sa nagkalain-lain nga ahensya samtang ang pondo para sa mga Army participants kag coordinators ang gikan sa budget sang AFP. Ang pondo para sa mga estudyante kag out-of-school youth participants ang halin sa provincial, city o municipal nga pondo. Kung ibaluan nga ini ang ginkumpirmar sa prosecution base sa ginpasang certification sa Department of Education sa Commission on Audit, agad nga pamatud-an ang ginkadtuan sa confidential funds.
6: Ano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
8: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and of any source, sir.
6: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
8: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ng retired AFP Colonel Manaros Buransing II sa direct examination sa prosecution team sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa pihak na bahin, nagpamalibad sa paghatag sa reaksyon si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II angon sa ginapahayag nga 15 milyon pesos nga confidential funds nga gingastos ang Department of Education. Si Buransing ang ginapamangkot ni Senator Bam Aquino sa interjection. Ginpaayag pa sa testigo nga siya active nga miyembro sang AFP kag indi mahimo nga siya ang mag-react. Dugang pa ni Buransing nga nagapadayon pa ang impeachment trial kag ang desisyon sang Commission on Audit angot sa confidential funds ang indi pa final rason nga wala nagakaigo nga siya bilang active member sang AFP ang maghatag sang iyang opinion. Sa trial, ginhambal ni Buransing nga ginabulabanta 300 o kung 30,000 30,000 tub-tub 60,000 pesos ang ginagastos sang AFP sa kada Youth Leadership Summit nga ginapatigayon naman sang 1st Infantry Tabak Division sa tung 2023.
9: Maraming salamat. Marami po sa mga tanong ko, natanong na rin ng mga kasama ko. Ito lang po yung natitira. Colonel, magkano po yung event? Yung YLS?
8: Sir, good afternoon, sir. I assume you're asking about how much the Army budgets for each, yes, YLS. It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lano del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
9: Pesos?
8: Per activity po, sir.
9: Pesos?
8: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So, he submits a request of the activity and how many Colonel, if I may cut you lang, yung 8 na YLS na pinag-uusapan natin, magkano po yung total nun? Kahit estimate po.
10: I have the records in my cell phone, sir. But basing, I think for the Army, it's around 30,000 per activity.
8: Pesos?
10: Yes, sir.
8: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos
10: no,
8: sa YLS?
10: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
8: Okay. But yung ibang ahensya...
1: Ayon sa pagpamangkot ni Senator Bam Aquino sa kay Colonel Boran Singh.
0: Sa kaangot ka balita, lokal gin question ni Senator Judge Erwin Tulfo si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Borancin II kung sa rin nagkuha sa budget para sa Department of Education 8 Youth Leadership kaga 53 kamo information education campaign sa 2023 kung wala ini nakabaton sa pondo. Sunod sa witness gang pondo para sa Army participants para sa coordination kay iban pang mga expenses sa youth leadership ang gin program programa pinaagi sa budget sa Philippine Army. Pahayag pa ni Borancin nga wala sang gin-release gikan sa kung anuman nga ahensya sa gobyerno, partikular na sa Department of Education para sa 1st Infantry Tabak Division. Ginklaro man sa testigo nga nakaibalo ang ilang commander ang sa issuance ng certification para sa 2023 Confidential Funds Allocation sa DepEd. Ginpagigbahin man ni Borancin nga nag-issue man sa kaangang certification ng ibang infantry division bawad na discuss na ini sa congressional hearing.
11: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na, Colonel. Colonel, anong klaseng, this is for the YLS tsaka IEC, dito sa dalawang activities niyo. Anong klaseng confidential information ang binigay sa inyo ng DepEd para maisagawa itong dalawang activities?

0: and the senator judges are not supposed to argue with you nor you to us. But I just want to clarify your theory. So is your theory that basta't hindi yung SDO ang mag-release nung funds, meron na siyang fraud? Or meron na siyang, can you categorize it? It's just a violation or meron na siyang fraud?
1: Well, Your Honor, I think we have to refer to the joint circular in that regard. It's very clear in the joint circular that it's the SDO who is supposed to be disbursing the funds. And in fact, in the joint circular, the SDO is not even supposed to transfer possession of the funds to another accountable officer. So I would submit, Your Honor, that the answer is yes.
0: Okay.
1: If the SDO...
2: Dapat yan ang pagpamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa prosecution.
3: Seven pa ang mga balita nasyonal. Ginkwestiyon naman ni Senator Judge Pan-Philippine Lacson ang halos magkatulad nga kaundan sa certification nga gin-issue nanday Colonel Magtanggol Panupyo kag Lieutenant Colonel Sangdaan Jr. Sunod sa kay Lacson nga almost similar kag isa ka template ang dokumento. Depensa naman ni Panupyo nga magkaanggid ang mga pahayag bangun nakabase ini sa doktrina kag format nga ginagamit sa militar sa pag-report kag certification angot sa Youth Leadership Summit.
4: Lang po doon sa tanong ko kanina kay Colonel Buransing. Certifications, one issued by Lieutenant Colonel Panopio. Now, full colonel ka na, no?
5: Yes, sir.
4: Okay. The other issued by Lieutenant Colonel Sangdaan. No? Parang merong paragraph dito, yung specifically the second paragraph, parang template, no? Ito. This collaborative, ito yung sayo, these collaborative efforts with the DepEd and the local government units were conducted. Sa kabila, these collaborative efforts with the DepEd were conducted to insulate the students, from recruitment, tong kabila, from exploitation, tapos, and inform them of the ills of terrorism and communism. Nag-usap pa kayong dalawa?
6: Yung pong mga, Your Honor, yung pong mga term na yun ay commonly na ginagamit namin sa military. So more or less, magkakaparehas po kami ng wordings, Your Honor. Pero hindi po kami nag-usap ni...
3: Ang kabayan sa pagpamangkot ni Senator Judge sa Pan-Philippine Lacson.
2: Samtang gain klaro ni Senator Judge Vicente Solo III ang kinalainsang alias kag fictitious name o kung peke kagalan sa pagbalay sa impeachment trial batay kay Vice President Duterte. Topic ko sa nagligay kasi man ang pagamit sang alias kung sarili nagugat ang palamangkotanon ni Senator Judge Robin Hood Padilla kag Private Prosecutor Attorney May De Venagracia. Sino kay Soto nga nasambit ni De Venagracia ang pamangkot base sa journal kag intumo diri ang Republic Act 6085 nga nagakontrol sa pagamit sang alias apang pila ka beses nga ginbalabaga ni Padilla. Ginatagman sa Senator Judge na ginapasugtan ang paggamit sang alias para sa pseudonym o kung na sa literatura, pelikula, TV, kag iban pang mga entertainment purposes.
7: Yes, just for the record, because I was disturbed by a newspaper account saying that the prosecution counsel was not allowed to answer and that she was cut off a number of times. I browsed through the journal and she was able to Attorney De Venagracia, I believe, she was able to answer most of the question. There was one or two instances where she was cut off, but I think she was pertaining to, so just for the record, to complete it, she was pertaining to Republic Act 6085, and I think the court allowed her to answer this, but probably she was not able to elaborate more. But just for the record, so that for the public and for us, the general rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085.
2: Dapat yan si Senator Judge Vicente Solo III.
3: Ginpanom dom si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Boransing hindi magpakigistorya sa iban samtang nagatestigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Inamatapos na nagingyo si Attorney Lindon Bakel kay Presiding Officer Chis Escudero sa pagmando kay Boransing hindi mag-confer sa iya sini nga staff. Ginpamangkot ni Escudero si Boransing kung sino ang iya sini ginistorya kag nagsabat ini nga ang iya army lawyer sa diin nagapamangkot siya angot sa stipulations. Dugang pa ni Escudero nga hindi mahimo nga mag-konsulta o kung magpatudlo si Boransing sa prosecution man o kung sa defense. Ang among concern ang gin-raise ni Bakwel sa direct examination ni Attorney Reynaldo Robles sa prosecution kay Boransing.
5: Your Honor, before the witness answers, Your Honor, can the witness be directed not to, during the examination, not to confer with other people or his staff, Your Honor? Seated behind.
8: Conferring with you?
1: Which witness, Your Honor, is he referring to?
5: This witness.
8: Who are you conferring with, Colonel Boransing?
9: He's our army lawyer, sir. I was just asking about the stipulations explanation.
8: Kindly avoid that, Colonel Boransing.
9: Yes, sir.
8: As earlier ordered by the chair, while you are testifying, you are not to consult or get any coaching from anyone, whether it's a party in interest and or the councils for either party.
3: Ayon sa pagpinamangkutan ay nanunggo sa pag-confer sa witness.
2: Samtang natala lang ang mag-testify si former Department of Education spokesperson kag Chief of Staff Attorney Michael Pawas sa impeachment trial matag kay Vice President Sara Duterte subong adlaw Setyembre 2. Magluwas kay Pawa igapresentar man sa Philippine Statistics Authority o kung ipresentar man sa Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande bilang witness. Sunok kay House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro unang mag-testify si Pawa kag magasunod si Grande.
3: Apektado sang haze nga posible halin sa sunog sa Kalimantan, Indonesia ang kabahin sang Metro Manila, Calabarzon kag Mimaropa. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources kag subuman sang Environmental Management Bureau, ginpayag sang EMB nga very unhealthy ang kalidad sang hangin sa napulo ka mga syudad sa National Capital Region. Ang mga ginclassify nga mga lugar nga may very unhealthy nga kalidad sang hangin ang mayara sang 150 tubtub 200 nga air quality index kagamo ang mga masunod: Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan City, Taguig City kag subuman sa Valenzuela. Padayon pa nga ginamonitor sang DNR ang air quality level pagi sa mga air quality monitoring station sa pag-access naman sang extent kag potential nga impact sang haze. Lakip diri ang pagmonitor sa kada adlaw.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, nakapauli na sa Pilipinas ang 22 ka mga seafarers matapos nga na-experensyahan ng missile attack sa Black Sea. Ang mga Filipino crew ang sakay sa Liberia Flag Bulk Carrier ng MV Antonia S. Silang in-welcome sa DMW kag Overseas Workers Welfare Administration personnel upo ng Manila International Airport Authority Medical Team. Ang mga gin-repatriate ng seafarers na nakabatan sa Action Fund Financial Assistance na nag-provide sa suporta sa mga OFWs at iyon sa crisis, health issues, kag economic displacement. Sila man na mag-undergo sa medical kag psychological assessments.
3: Dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungsod. Temporaryo naman nga ginpasiraduhan ang siyam ka mga national parks sa Indonesia bangon sa malapnagon nga forest fire. Bangon sa kalaparon, nag-deploy naman ang mga pungsod sang cloud seeding kag firefighting aircraft sa pagpugong nga dugang pa nga maglaptang kalayo ilabi na sa mga ginakabig nga hotspots. Lakip na diri ang probinsya sang Borneo Island nga fire-prone pitland. Masubra sa 9,000 ka mga personnel Dinusina naman ka helicopters kag aircraft ang gindeploy. Ang kalaparon sang sunog ang yara sa 328,700 hectares sa itong nagligad nga adlaw September 1. Bangon sa kalaparon sang sunog, nag-escalate ang haze sa severe multi-county air pollution crisis nga nag-aapekto sa Pilipinas, Malaysia kag Singapore kag iban pa nga bahin sang Brunei. Ang haze ang sa karon nagabaton sang skyline sang nagkalain-lain nga parte sang Pilipinas.
2: Samtang 1,003 ang mga napatay sa lapnawagan nga pagbaha sa Nepal samtang nagapadayon ng search and rescue operations. Nagimo sa temporaryo nga taytay ang mga rescue teams gikan sa China kag India agud nga makalabot sa mga remote areas kag makuha ang mga na-trap sa sulod sang tunnel. Mapadala ang South Korea sang 44 ka mga member emergency relief team para sa search and rescue operations sa Rasuwa region. Inibo nagapabilin nga missing lakip ng 590 ka mga foreign nationals halin sa 39 ka mga puso.
3: Nasalba ang masubra 900 ka mga estudyante kag Jesus Ispa ka mga faculty members sa Nepal bangon sa last minute nga flood warning. Sunod sa mga manunudlo, nakabaton sila sang tawag ikan sa mga kaparintihan kag abyan nga nagaragasa na ang baha halin sa bukid. Nakabakwit ang mga kabataan kag mga faculty members sa sulod sang 14 minutos matapos. Ngayon sigida naman nga ginuntat ang klase kag ginbagting ang mga lingganay. Nabaloan nga masubra sa 1,600 ka mga estudyante ang yara sa campus sa unang warning. Kadungan sinigin manduan man ang mga bases nga dalon ang mga kabataan sa mga hilway nga lugar. Sa karon, 1,000 na ang napatay sa lapnagon nga pagbaha samtang 1,000 naman ang tubtub sa karon mga missing.
2: Kita sa Italia sa natin balita entertainment. Derek Monti Parungaw napatay bangod sa cancer. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subalto.
10: Napatay ang film kag TV director nga si Monti Parungaw sa edad nga 58 anyos kahapon September 1. Sunod sa pamilya nga komplikasyon bangod sa colon cancer ang rason sang kamatayon sang direktor. October 12 to 2024 sang gindiagnose ini sa nasambit nga balatian apang isa pa ka tuig ang nagligad antes gin sa publiko. February 2026, antes nagpaidalom sa surgery, ginpakigbahin ni Monti ang iya sitwasyon pinaagi sa open letter nga ginpost sa social media. Kilala si Monti bilang director sang BL movies, drama series, reality shows kag music videos. Lakip sa mga artist nga iya gindirect sa music videos amo sanday Sarah Hieronimo, Rachel Ango, Princess Velasco kag Vice Ganda. Samtang ang mga ginhimo naman ni Monti nga mga teleserye amo ang Miss Cebes Bay sang 2013, Kalye 7 sang 2016, And I Will Always Love You sang 2018, Dear Uge sang 2018, Tubtub 2019, To The One I Love sang 2019, Madrasta sang 2020, I Can See You sang 2020, The Lost Recipe sang 2021, kag Las Hermanas sang 2022. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Football star Lionel Messi nag-retire na sa national team sang Argentina. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
11: Ginanunsyar sang football superstar nga si Lionel Messi ang pagretiro sa national team sang Argentina. Sa social media post ni Messi, ginubutsyag sini nga wala nangin mahapos kag makapila sini gin paminsalan ang iya desisyon. Mabudlay man suno sa 39 anyos nga football star ang iya desisyon apang maabot man suno sa iya ang tion nga maintindihan man ini sang iya mga fans. Sa pagpanguna ni Messi, nakuha sang Argentina ang prestigyoso nga FIFA World Cup sang 2022 kag runner-up medals sang 2014 kag 2026. Nakuha man sa kuponan ang duwa ka mga Copa America titles sang 2021 kag 2024. Lakip na ang runner-up medals sang 2007, 2015 kag 2016. Pila sa mga individual international awards ni Messi ang Best Player of the Tournament o kun ang World Cup Golden Ball sang 2014 kag 2022, World Cup Silver Ball subong nga 2026, Copa America Golden Ball sang 2015 kag 2021 kag Copa America Golden Boot sang 2021. Matandaan nga napaslawan nga makuha sang Argentina ang 2026 World Cup title matapos nga ginluto sang Spain sa finals. Nabiloan nga anom ka mga World Cups ang ginpasakupan ni Messi sa iya 22 nga international career. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inyong pangainyong nabatian, mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Data Receiver Man for Men. Turbo Data Receiver Man for Men, himo sa maka kaglavawaska, basko kakon, nakaturbo ka.
12: Extra, wow! Balita!
2: Sete-sete sa detalyes ang aton extra wow balita. Sa United Kingdom, liwat nga ginpakita sang veteran competitive gardener si Graham Barat ang iabilidad matapos nga nag-harvest sang ahos nga ginhingadlan bilang world's largest garlic. May kabugaton nga 1.75 kilos kag 7.5 inches ang kalaparon sang ahos ni Graham base sa Guinness World Record 35 times ini. Ugon 35 times ini nga mas dako kag mas mabugat kun ikumparar sa ordinaryo nga ahos. Sir kay Graham on kun pulo ka tuig na niya nga ginaproseso ang pagpadako sa mga elephant garlic pinaagi sa pagpili sang pinakadako nga liso sa tagsa ka harvest. Nagagamit si Graham sang black weed membranes agud nga protektahan ang ahos sa tunog. Sunod sang halos isa ka tuig nga pagtatap sa ahos sa tunan ni Graham ang sekreto sang ginakabig nga giant garlic. Magluwas sa ahos na record man si Graham sa pinakamabugat nga snow pea sa kalibutan. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.

0: kay tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa araw. Miyerkules, Setyembre 2, Tig 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters. Mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa, happy Wednesday. Good morning guys sa nunong sa Itery, sa Akasha Itery, sa Dikamay Itery, sa mga taga Trias Itery, kag sa mga taga Maymays Bukuhan. Mga katropa at patrollers natin nga nagabiyahe na subong. Good morning sa inyo tanan sa mga himos pagkatyo sa ila mga Olobrahan. Mayong aga mga katropa and keep safe gid sa inyo tanan. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning gid kay Ma'am Maria Crispo, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning mayong aga sa kay Peter Palma Padillo nga watching from Pasay City, kag kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning mayong aga kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Totong Brillantes, kay Narciso Gilaran. Good morning mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Pantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kasi ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ang

0: aloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibig sa inyong mga sugimutika. The secret of health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, panalakit ng mata at

0: Dr. Capsule sa siyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret.

0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones, natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.

0: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap. Win

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil,
9: garantisado
10: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
9: mag Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil,
11: kumplituhin ang

0: pagpusinan ng isa ka-profesyonal boxer sa agad na training, hindi ka maligawa ng pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaking nagating kung kumulan sa Sister Pain para dere-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Oras XFM 100.7 Ilo Ilo, alas 7.33. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag pramati diri sa XFM 100.7 Ilo Ilo, nagapalayag na para tuntunan Bullseye. It's a Wednesday sa ato sa ring pagparagad, September 2nd, September 2, 2026. Bullseye! Kamusta na ka-practice ng vocal cords nyo sa pagkanta sang Perfect Christmas, sinigani Christmas in Our Hearts? Bullseye! Bullseye! Kay sa mga walls ubong sa naglalain sa ring mga Facebook pages and accounts, ara na ang picture kagara ng video ni Joe Marichan. Bullseye! Nagakanta sang Perfect Christmas kaga Christmas in Our Hearts. Bullseye! Iti basta gani magumpisa na sa bear ang katapusan nga sila bolsang bulan gani September mo nang pinakaunang bulan nga nagatapos sa bear, September, October, November, December, ha? Pagumpisa pa lang September ang panihol subong pating bakiro. Ano mo? Perfect Christmas ka Christmas in Our Hearts mo. Diba? That's why sa ato sering mga kauturan, an advance sa Merry Christmas sa inyo tanan, ha? Kabay pa nga mangin na mabinungahon lang ato sering Christmas. Importante sini malipayon kita. Ang kalipay actually kagang pagka malipayon, it's all in the mind sa hambal nila. Basta kontento ka lang kung anong may ara ka, ha? Pero kung why ka kakontentuhan gani, abisan, dapungan ka pa da karon isang minilyon, milyon, ya, yeah, hindi kaya happy, ah. Ang importante sini happy kita, ha, ladies and gentlemen. Good morning, it sa tanan nato sa ringa mga suki nga mga tagpalamati diri sa sidad kag probinsya sang Iloilo, amo man sa bilog sining Western Visayas sa mga taga Guimaras, taga Capiz, Aklan, Antique, and ang mga tagpalamati tadira sa Negros Island Region. Kamusta ang inyo sa ninyo Wednesday morning? Bullseye! Nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang maning frequency sa unang sang Z100. Ini ang palatuntunan Bullseye. Kag ako ang inyo sa ninyo katrupa, katrupang Josil Banias. Sama nagapaura nga balita kag informasyon. Gagumguo mga to sa ninyo langit, ah. Pero hindi kamo matingala nga daw nagadulom gid ang ato sa palibot haw. Kay may advisory nagikan sa ato sa mga health agencies nga apektado kita sa ginatawag nga haze bangod sang forest fire dito ya sa Indonesia pagkatapos may naglupok pagitong bulkan. So amo ning rason ko nga nga kon kay isa gasila kang adlaw nga daw kadulom sa ato sa palibot haw. Ina mga bian hatagan naton sa dugang update sa ato sa ringa pagparagad kayo na sa tanan, i-check tanan ang latest weather update upod sa pag-asa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Mateon si Engineer Jack Makiling for the latest weather update from pag-asa Iloilo. Engineer Jack, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, mayong aga sa latest weather update sa sumung adlaw. On Wednesday, September 2, 2026. Bakit sa bulletin ng weather natin, ang tropical storm was at Fernando, na rin 125 kilometers east, northeast of extreme northern region. May mga sustain with Indonesia na 65 kilometers per hour. At ang tubad sa mga 80 kilometers per hour. Pagkahulad din siya pa, east north east north. East north at 10 kilometers per hour. Sa mga ginanantaw natin na si Nabiyong Pilando na gwa sa ating Philippine Ranga of Antibility possibly by later this evening or tomorrow or the morning. Halo din na binibigyan sa ating Western Visayas maging magalagay ang pagkakas magalumod nga kalangitan kumunta sa Philippine Ranga Pagulan pangilan at panagawag tugasin sa Atlas Mundo. Katarangan ito magbabas po sa direksyon na tugas na sundan para sa hangin dito sa Western Visayas. Katarangan ito magbabanod naman doon para sa mga balit na tondri sa ating katagatan. Focus temperature na ito 24 degrees Celsius. Adlaw, nag-tutla, 5.32 na mga Indonesia pa. Parang ta, gabi. Kung mga kalito sa mga pwede, halika yun na presentation, na job na kayo ng salamat.
0: In your Jeff, sa pag-asa, we don't know kung ma-monitor ninyo ining epekto sang haze. Nag-appear ini sa inyo sa ring weather monitoring, hindi. Ang haze alin sa forest fire dito sa Indonesia.
2: Sa director sa amon pag-asa sa magagawa na ang pag-monitor naman ng safety sa through visibility ng gate. So kung ano makitaan sa atin nga mata o sa atin nga palibot, amon lang kita ang amon nga gina-monitor. But other than that, ginalantaw naman is ang atin nga kalangitan nito.
0: No, pero hindi makita nini no why nag-appear sa inyo sining satellite monitoring no?
2: Yes sir, hindi gatan makita nina siya sa atong satellite depende na siya kit kung ano area sa satellite ng ginagawa sa but kung sa atmosphere na natin, hindi nagigawa makita nina siya.
0: Oo. Kung sa weather and sa wind direction, ano kita diri susceptible kita diri gapalid sa aton ang aso halin sa Indonesia Engineer Jeff
2: yes sir based kun aton nga wind direction sir southwest kita so may aragit nga possibility man na kusadin baka dala ini or baka agi diri sa aton sa may western na Visayas man pero based man sa aton nga nakitaan lately is that apektado gid nga area is ang amuna ang Palawan nga area. And then there in Masaton sa may Panay Island, ginalantaw na ton since ang northern part ng Panay Island amo na ang province ng Antique, ang province ng Aklan, amo na ang area medyo affected ang ina nga or personally nga low to moderate nga may ang affected ang ini nga haze.
0: Oh. Kon mag amoning plastada kay naga dulum ang ato sining palibot. Can we say nga ang part kag ang kabahin sa pagdulom sa ato sininga palibot hindi lang bangod sa ato sininga weather condition but somehow affected kita sang aso sini halin sa Indonesia Engineer Jeff
2: yes sir kung makita man natin sa atong sa mga bintana natin or sa mga pinamalay or pinamalay natin not only the weather condition na pag ulan pag ang cloudy or gloomy the weather but also ang pag change man nag-aapekto sa atin diri sa may Pilipinas at sa Western Visayas.
0: Mm-hmm. Would you know kung may pikto ini sa mga sitwasyon sa panahon ta, Engineer Jeff, makapainhan sa pag-ulan pag-idini? Ining asong nag-adapya diri sa aton?
2: Muna nga sinagin, sir, wala na sa gawag dito possible na relationship with each other. Makadalas ang pag-mulot pag ito pag-ulan. Since ang pag-upat ng ulan natin is more on sa cloud natin, sir.
0: Oh. So, from now on, Engineer Jeff, kahit tinagapagwa naman in Spilandok ang bagyo, can we expect an improved weather condition in the next few days?
2: Sa next following days, sir, expect natin Japan possibly same Japan weather condition wherein na maka-experience kita pang partly cloudy to cloudy skies. So, may araw mga talaga ang gina-expect na mga pag-tupa ng ulan, pag-tupis, pag-galong, mag-japon, and then may arakan ng mga chances na kung sabihin na maka-experience siya makita ng mga mainit na panyempo.
0: Okay. With that, Engineer Jeff, madamo ginga salamat ka. Good morning sa inyo dara sa pag-asa, ha?
2: Yes, sir. Madamo salamat. May agad. Salamat.
0: There you are, latest weather update para pag-asa Iloilo with Engineer Jeff Makiling. Oras, it's already 7:41 in the morning.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: So, hindi makapainhan sa pag-ulan. Ining na-monitor na ton nga haze sa lindid to sa Indonesia. Kay may forest fire. Timing it nga ang hangin pagkanto dari sa aton. Ang most affected part of the Philippines is Palawan. Pero kung makita ninyo, nag-gum-guum nga daan na ito sa inyong panahon. Pero daw makulimlim kung sa Tagalog pa bala. Madulum-dulum ang ito sa inyong palibot. Somehow, dala inisang aso nga nag-tabon sa kawaanta. Dala sang aso nga ginaapok pakanto dari sa aton halin dito sa forest fire sa Indonesia. Amo ni gani nga may mga advisory. Just like for example sa Office of the Civil Defense ang ila sininga haze advisory ha ang hambal sang taga OCD haze may cause irritation to the eyes nose and throat and may worsen asthma bronchitis and other respiratory cardiovascular conditions so know the risk and take precautions ha kay suno sa OCD sa ila sininga nationwide monitoring. Ang haze is affecting several areas in the Philippines and may be associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Kalimantan, Indonesia. So, anong dapat na ito sa inyong himuon? Number one, let us all monitor the air quality. Dapat updated kita sa mga advisories. Halinya sa DENR-AMB, kagang mga health advisories, halinya sa Department of Health. We'll try to check with the EMB, Environmental Management Bureau of the DNR. Kahit sa Department of Health, oh Diyos ko, isa man in isang matyaga na itong dotulan lang niya nagatindog yung Department of Health Region 6. Bangod sang kakulang man sang personnel, pero bangod man somehow sang iba nilang sistema bala. Mamangkot ka dito sa mga advisories because they're supposed to be the agency. Nga makahibalo sini kag maghatag sa aton sa mga advisories because we have experts there. Pero tinang may query, ikaw hambalon ka pa nga, sila niya ti may point person kami, pero kinangla namon advanced questions. So we will coordinate pa with the point person. Doon naman to sang una, sa mga chimpo to way back early 90s up to mga early 2000, magtawag ka sa DOH, bala may ara dayon sang readily available sa inyong mga advisories. It's either canned advisory or if not a written advisory forwarded to us or if not somebody who could explain the ill effects of this haze. Nga ato sa inyong experience and this Pilipinas. Pero right now, ang Department of Health, we do understand kakulang sa ila sa inyong mga health personnel. No? Pero somehow you need to improve siguro sa sistema. Ha? Inang kay sino pa ba kami mamangkot? Ha? Because you are being tasked sandigman sa interagency coordination, you're supposed to be the one to update us about the health risk sang paghaklo to sang aso sa nagapadayon sininga forest fire dito iya sa Indonesia. And that's the thing, ladies and gentlemen, nga siguro dapat i-improve sa taga Department of Health. Hindi pwede nga mag-amu-amu lang kita sini lugar magpagwaya sang health advisory ang taga Department of Health, particularly diri sa aton sa Region 6. Apiktadong tanan niya probinsya diri sa latest advisory, ha? Ara kita sa ginatawag nga moderate, ha? Mid-level ang affectation diri sa aton. Bilog nga Panay, ha? Island pating Guimaras and the Negros Island region. So kinanglan naton ang madasig sininga information dissemination warning sa tanan sininga mga pumuluyo ta labi na gid may mga asthma, may mga bronchitis, ang may mga upper respiratory problems, ha, may mga heart problems, may mga allergic reactions. So kinanglan sini immediacy is the name of the game para iya sa paghatag sang madasig sininga health advisory on what to do. Is it now required for us? Labi na gid may mga health conditions. Ini may mga asthma, hapo, bala? Ha? May mga bronchitis or upper respiratory tract infections. May mga heart problems. Kinanglan bala nga mag-wear sang face mask? It is advisable. Kahit kung hapoon ka na daan ka mag-face mask ka, ginhawa mo lang kalagas ang paginhawa mo, pamatsyaga mo na mabugto, ginhawa mo na. So that's it, ladies and gentlemen. A little bit of an suggestion. Sa taga Department of Health, pwede mag-designate ka mo sa mga point persons that could immediately answer the demand of the time. Nga makahatag balasang abiso, makahatag balasang giya sa mga pumuluyo because you have we have experts there. Kamu eksperto sinadaray. Otherwise, if we'll sort this out from other persons, doctors for example, experts, mambalo taga DOH, that

Pero immediacy is the name of the game. Apektado ng tao, we cannot wait for tomorrow because tomorrow is another day. Today is as important as tomorrow. Tomorrow is as important as of today. Ha? So, kaparihos lang na, ang aton sini nga kabuhi is as important, ha? Ang akon kag imo kabuhi is as important as parihos ang kabuhi sang iban. We have different reactions to different kind of situations. Parihos sini may araw-tawo yaway gabatyag, hambali na, kabalan ba? May araw-tawo yung sige lang kapinangat si subong. May araya tao nga gabanog ng ilas ini nostrils ka, hala ka, sikma nga sikma, kaya nga may allergic reactions na tingala sila. Siling niya na, no, ako ay manakot, may ginkaon nga kontra. Nga siling niya nga, sagi lang ako panikma nga panikma. Pagkatapos siling niya, gabanog ng nostrils ko ka, hala ka, puga nga puga. Galimo kay may apiktado kita sang haze, sang sunog dito iya, forest fire sa may Indonesia. Just a little bit of an suggestion, ah? A little bit of a suggestion para iya sa taga Department of Health, pwede madakog-dakog na ton dayon. The soonest possible time, ang mga basic lang nga dapat imon, is it advisable for all with health conditions to wear masks? Ah? Is it advisable para nga mag-mask na kita, parang hindi kita apektado? Tingala ka lang, gasgad tutunlan ko hao. Ang mga madasig bala sinay magbatsyag, gasgad tutunlan ko ay makukaon sang tamis. Insakto man tulog ko, ga vitamins man ako, gagas, gatutunlan ko, gali ka may allergic reaction sa because of haze, bangod sang aso, gaupod sa hangin. Because of this, amo ni gani nga, we commend also just like the Office of the Civil Defense in doing this. May himo man isang OCD, pilang bilog man lang ang tawo do sa Office of the Civil Defense. Makahatag sila sa advisory, monitor the air quality. Ha? Tapos sa mga advisories from DNR, AMB, from the Department of Health, tiwai paning duha kahin sa sang gobyerno to subo makapagwa sa anuman nga statement. Ha? Ang bota, pinunggulan kamok dila kay NPA nga. Uso na sang una katropang January, wai pagurumbunag. Ha? Ang mga diwalwalan niya mga tao to sang una kapanugid bala sa militar niya nagagid NPA namun. Ginautdan ka dila kay NPA sa una mo. Number two, advisory, limit outdoor activities as much as possible. Ha? Hindi nagi ka lagaw, hindi nagi ka laday, labi nagi na may mga health conditions. May mga asmada, minimize niyo ang prolonged nga outdoor activities. Especially, kung makita ninyo, nga daw ga, ano gidyaw, balanon gidyang may haze, may aso bala, ha? Tapos di dapat protection na ng mga vulnerable groups may mga medical conditions. Masakit ba lang maghabang kita medical conditions, masakit na na. Ang may mga allergic reaction sa aso. Pagkatapos ang mga kabataan na may mga cardiovascular diseases. Ha? Kalakip man dira ang mga tigulang. Tapos as much as possible mag-wear sang mask when needed. Tikon kinang lano na suksok ka mo face mask. Para nga maproteksyonan ka mo, kag ang pinaka gina-advise diri, sandig sa advisory sang Office of the Civil Defense, ang N95 nga face mask. Lain niya ang general face mask nga ginagamit, ang N95, mahal na yan mo. Ha? Ang N95, amo ni sa unang gina-recommend sa mga health practitioners during the time of pandemic. Kaya ti medyo makaresist ini siya sa mga viral infections kag madamol-damol sa ikumpara naton sa mga common sini nga mga face mask nga mabakal naton at baratuhon. As much as possible, stay indoors. Sulod balay. Hindi ka mo nagikalagaw. Kag ti siyempre nga ito sini nga palibot eh. Dapat naton sini nga tinuan man. That's the advisory. Halin niya sa Office of the Civil Defense, OCD, Regional Office 6. So, ining pagkulimlim sa ato sa ringan palibot dala ini, somehow, apektado kita sang haze, halin dito iya sa may Indonesia. It's already 7:52 sa ato sa ringan pagparagad, kay kon madala lang ini sa kape-kape, mahambal kita nga, pangapihin nyo lang da Santon plus coffee mix ha. Hmm? Hindi gani Santon Gold Coffee Mix or hindi gani Premium D3 Coffee Mix. Pero somehow makabulig sini kon strong imo sini nga resistance. Di paano na ito mapabaskog aton resistance? Sabi, resistensya sini. Mapabaskog ta kon well-nourished ang aton lawas. Hindi kita mal, kundi well. Ha? Maghambal kita.

0: mal negative na eh. Mal na rest, kulang sa bitamina, kulang sa sustansya, kinanglan well nourished kita. So makuha ta na sa din, sa utan nun eh, palakaon dapat kita kautan. Di kung hindi mo kaon kautan, santon gold capsule ang imno ninyo. Kedo parehos lang nakakaon ka mong sinasang utan, di ba? Oras, there is sa XFM, sa palatuntunan Bullseye, it's already 7:52 in the morning. Good morning, it's ato sa inyong mga katrupa, taxi patrollers. Ha? Kamustang inyo sa inyong Wednesday morning, ato sa inyong money market? How are you? Ha? Sa mga taxi patrollers ta, halong gid sa pagmaneho ha, tandaan ta, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa the rest of the drivers, Grab drivers, ang mga private vehicle drivers ta, vans, buses, pati na sa ano, tricycle kag tricycad nga nagapinamati sa aton subong modernized and traditional jeepneys. Good morning sa inyo man nga mga pasahero da, good morning gid ha. Kinanglan man ayan ayang ato siningaga para nga kung din man kita magkadudo ka nami, lang bala sa ato, sila nga paningkay-singkay bala. Di ba? Life is too short. Just enjoy life. Problema, ragin na yung permin, di ba katropang dyan, Ray? Why, ginawadaan tao yung problema. Importante sila, paano mo tubangon problema mo? Ah, may saying na sa una, sa elementary, paborito mong saying, bala katropang dyan, Ray? Ah, you need to face your problem. But it's hard to face your problem if your problem is your face.
1: Bullseye!
0: Bullseye! 7:54 sa ato sa inyong pagpangaragat. Sa nagapauna sa inyong balita kag informasyon, pila walo hasta pulo kabalay na sunog to sa Vitvel, ha? Veterans Village. Ting Veterans Village, inadas kilid sa Campo Delgado, bla? Mapamalay doon sa una, gagmay pa na, pero subong lagko na. Ang pagkadto dito sa Anay NBI office, ano ni mo? New site tawag nila. Ang iyasang bangko sentral ng Pilipinas na da nga lute. So ang sunog dali lang dampi sa mayor sa Vitvel. Ti damo ang wadaan naman balay. Makun mo ni nga sus. Mayad pa kuno nga agyan ikaw. Makaduha ka beses ang kawatan. Kaya mga gisi kon kaysa nga short. Gisi nga bayo. Gisi sining kagtagukon kag hindi kaigo sa iyang gamit blang inabilin pa na no de bla luwas lang kuno agyan ka kon kaysa sang bibi kabalo ka kon anong bibi nali gani kuno mag bibi operative kuno pati kuno spatos dala mo
1: Bullseye!
0: Ambal nilas niya agyan ko di bibi siling niya sus don agyan ang kusunog nga haw niya inalay kong sapatos ay manasunog prundula. Oh, bukar mahon man tani ang mga tao na no. Mayad lang kay Tiwai pat may naghambal ba katropang dyan, Rebla? Mahambal nga, spatos na suksok yan na ako na mo. Tapos mahambal nga, siya dilargo yan na suksok siling niya. Ato na naghalin sa halayan mo.
1: Bullseye!
0: Alas, gihan yung gida.
1: Bullseye! Bullseye!
0: It's 7:55. So, ibalon tani karon sa ato siling nga pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Kag-aray pagid! Natingala ka mo sa kapitol, istrikto sa karon magpasulod sa tao. May sikrito kita da. Katropan dyan, Ray? Huwag ka pagsulod sa kapitol. Ako gani daw, ay naman ko kasaka sa kapitol mo. Dugay naging ko eksaka sa kapitol mo na. Masaka ka sa kapitol to, katropan dyan, Ray. Kung nakabarong ka na, no? May plano. Istrikto karon dala sa kapitol. Kaya nga, baon na lutsan ang kapitol. Mayad lang na kaya ang tao do may gamay kuno nga regluhon sa paminsaron niya bla. Ha? So sinurinder yan na lang ang dalaya. Ano dalaya katropan dyan, Ray? Apat kabala sang M203. Tikaron kon Granada to katropan dyan, Ray, bay. Ha? Pagkatapos binoyan niya tosto nga, baw. Migo tada si Provincial Guard Castigador. Pre, mayad lang kay waya binuyan das tunga bla. Ko binuyan niya das tunga, bo disgrasya gid. Ibalon tani karon sa dugang update sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? Kag ang party ni sa Tigbawan, ang Salino Bayan bla to. Di nag-order na to si Mayor Virgilio Teruel. Sila niya may suspension na isang operation sang GT Poultry. Ah, de sa sipitan, tamis ang linobayan, kibaw-baho, gigunong kagdamu-damu lang. Timan! Ah, kinanglan pagali mag-resign na mga barangay officials para kapanimaho ang composite team na nga baho gidman gali ang ite kagdamo gidman langaw. Nga ano panunduman nyo sang langaw sang una nga nagabagrong da honeybee? Magambal ka mo honeybee ng ano ba, bubog, tawag namon? E nang inakuhan mo bla honey? Nakuhan mo bla dugos? Nga nalay gani makahapon sa imo sa ning buhok bala gatapik? Away niya gapangutot? Honeybee, tawag siya na mo. Ano panunduman nyo kalangaw sang nagligad? Honeybee? Bubog? Ayatis. Ano panunduman nyo sang una, sang ite panimaho iya? Sang way pa mag-resign ng mga barangay officials? Perfume? Burberry? Sino kagamit sang perfume nga Burberry? Hindi ka ni Chanel? Katropahira ka gamit ka na sang perfume nga Burberry kag Chanel? Ano panunduman nyo kabaho ka ite at the time? Ay, way pa mag-resign? Ang mga barangay officials, huwag tandak matyag baho. Oh, ang nga, gadapiasa ho na ito nga, dapag, ano itong dapag na ho? Daw perfume nga Burberry kag Chanel. Chanel kuno is the one of the famous, and if not the most, and the famous sining perfume, di ba? Chanel, sila sang Burberry. Ang Burberry, abi, pang lalaki na mo. Oh, kalabanan gid pang lalaki, labi na gid ang black, bala kag blue. Okay. So ibalon ta na karon ang dugang update sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kay diri kita ni sa pagplastar sa inyo. Kahapon may plenary session ang Senado. Hindi kita na either impeachment ta karon na ng impeachment. Sa Senado may plenary session. Isa sa mga gintalakay nga bill amo ini ang gina-propose sa pagpatuman sang anti-dynasty law. May bill na eh. Ha? Ining anti-dynasty bill. Pero isa diri sa mga ginaduso nga ibutang, ang party maniya sa problema ta sa party list representation. Kay supposed to being party list, ini mga abyan ang mag-represent sa mga sectors sang sosyudad. Para may ara sila sang representation, may tingog sila sa kongreso. Pareho sabi, hindi man tanan yung mga congressmen, farmers. Para matutukan ng farmers, dapat may representative from the farmers. Ha? Sectoral representative. Para maintindihan ang mga drivers, dapat may sectoral representative sa transport groups. Para maintindihan ang mga teachers, dapat may representative sa hanay sa mga maestra. Para maintindihan ang mga doctors dapat may ara man sang hanay a representasyon halin sa ila. Labi na gid ang mga magagmay nga mga grupo bala, mga pigado, fisher folks, farmers, pakadto ikaw sa mga naga pananom dautan, dalana na sa farmers, they should be represented under the party list group. Pero ang nagakainabo subong, ang party list group, ginahimo training ground sang mga dalagko nga mga politiko. Are, dari lang sa ito na for example, Uswag Ilonggo representing people of Iloilo City and all Ilonggos for that matter. The sectoral representative dada si Congressman Joang, di ba? No, happens to be an elite. Di ba? Timambal naton ti sectoral representative Ilonggo represented. Okay, pwede madisponihan. Ang tingog party list, for example, sinong representative nila? Asawa ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ha? Ang aton sa nga mga farmers, may representasyon? Ang aton mga fisher folks, may representasyon? Alaus. So may problema sa party list ang sectoral representation. Kaya dapat by sector. Madibider bala by sector? Fisher folks, ha? Farmers, magambal ka farmers, rice, corn, vegetables. Ha? May representative halin iya sa mga vulnerable sector. Ang mga PWDs, pagkanto ka sa senior citizens, they should be represented. Diba? Pagkatapos, sa iban pagitsin nga mga grupo kag sektor, pareho sa mga notable sini nga mga